su ko defé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fananu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: joye xamé ko la ak roy len ak némé ko len ak gëstu len ba xam yan manaxit wala yan ci ko rek amon motax mune abki alayhim wa arju fil buka'i khadan ridwan man fi khabubil ala wat kon kon ñooñu nak ma ngi leen joy te yaakar ci joy yi ak yalihim wa arju fil buka'i
1: kon ngi deglu tenier fm 88.6
0: ma ngi leen joy te yaakar ci joy yi ëlëk ngeeramul bor yi bor bañu bor bañu nab fa mom bor bañu nab fa mom mana ridwanu man fi khabu bil halawat bor bañu nab fa mom te moy yalla borom bi subhanahu wa ta'ala mi len bin mom rek te xam len kon mangi yaakar ci joyu euleuk ngeeramul bor bañu nab fa mom andak ay neexit te neexit moy lan neexit xam yalla neexit lan moy neexit doylo yalla wakilu yalla waye gem yalla subhanahu wa ta'ala waye neexit mos yalla subhanahu wa ta'ala ci neexit jamu yalla wi ñu am ci mom waye egg gi ñuy egg ci yalla subhanahu wa ta'ala loolu do aw neexit ci ñom yalla fa nafsi ala faqad al akabir man qabu li rabbin da'ahum lil hulawat serigne bi wax ne mangi joy ci ñak ay mag ñu wuy wote ci sen borom ba leen wo jema leen fa gëna kawé te moy fan ya lahfu nafsi ala faqad al akabir mangi wo sama ñak ray bakkan ci ñak ay mag mag ño xamne khabu rabbin da'ahum lil ulawat joy ñi nga xam ñi joy ci ñak ay mag ñu wuy ji wotep seen borom ba leen wo jabaleen fa gëna kawé muy khabu rabbin da'ahum lil ulawat kon fofa kawé na waye ganaw bi leen asamaan nak suuf joyé ma joy leen waye batay tabki layali ali wa shuhuru ma'an misl al hasib al wajdi wal qatawat serigne bi wax ne ñooñu nak moy lolu kanam lolu moy asaman gudi joy nañ leen waye wéri joy nañ leen waye ngoni joy nañ leen waye suba yi joy nañ leen waaw lolu moy joy xam nga ni gudi luñu len di joye moy lañ doon def te moy lam moy nawafil ya rukuh ya sujood ya toroxlu ya yañ nga def ci gudi ga ba seeni rang xoñ ci genn lola taxna gudi ñak ñu mel non te neewna mo gisati len waye weer yi nga xamne dañ ci daan wor seen ko raange ko seen wor yi ngat nga ya wala li wax sawmu tatawa hatta ba ci koor yi nga xamne sax nak amna ci yoy sax na ci sunna ak yi nga xamne dañ koy sopp lol waye ñom amna ci ñun sax da joon mang weer yep waye weer yi dem do gisatu ñu mel nona lola tax mu ñu joy ñi guddi joye ku melon na ñom nga xamne lepp ci ñom ñoñe fañ nekkon tay la fop ay salaire kep fay sap waye lu fay sap moy ay image ay télévision ay radio ay lu jëm ci walu adina lool rek lañ fay fekk wala ay salaire ay gunur yu fay sap wala ay janax waye dara ni ko ay lënd neeg bo xamni kenn la fa borom do def ko ba legi kenn dugg fa sax fa mba jégué ko difa def lam fa doon def wer wo wi nga xamne lañ ci doon defit lepp ci wer wo wi ci ay koor yi ngarti nga lola demna waye ngon ya joy nañ waye suba yi noni lañ joye lolou kon limi tektale moy mag ni fi ñu nekkon waaw don jaamu yalla sëriñ bi nak dañu jangal seen joy dañu jangal seen jikko yi amon mo wax ne kanu ibadatan bi ta'ati rabbihim wa kana jallahu rabban bil minati ñom de nekkon nañ di jaamu di ay jaam yi top seen borom kanu ibadan bi ta'ati rabbihim nekkon nañ ay jaam yi top seen borom wa kana jallahu rabbuna wayit sunu borom subhanahu wa ta'ala nekkal ne len nak di len xewele ti xewele je moy rek ngam yalla dañu nekkon jaamu seen borom yikoy jaamu mu len di may ay xewal yalla len di fa xewal xewali moy ijaba gi ñu amon xewali moy reggu bakkan gi seeni bakkan reggon ba soxla wuñu dara seeni bakkan soxla wuñu dara xifuñu dara maruñu dara nemuñu dara niko ni ngi koy waxe lutax moy yalla rek lañ mosé yalla ba yalla saf ci ñom loolul yalla mëna tuta saf ci ñom dara xam nga ne yalla mom loy wax ba mosko ba mosko mom yalla boko mosé deug deug ba takanti ko amul len lu ne ci kaw soof loolul ni nga xamé ne borom bon gatt bu med tollu ci med mo xamné xeyna tara laalegu ko nga xamné nami doy war rek ni ngeen ko xamé xet ga ak nami yépp nam lay soofé ñom loolu len adina melon ci ñom gaay yi mos yalla motax so ñewé ci ñom di leen wax waxi adina da ngay nuru da ngay melni ci ñom med da nga leen di soof ndax lutax moy yow fi ngay waxe ak ñom fañu tollu dañu waro lool fofu lañ tollu sëriñ bi nekkon nakaru ibadan bi ta'atin li rabbih wa kana jallallahu rabban bil minat yalla mo ko ko nekkal mu nekkal ndax loolu tax nak nekkal gi ñu nekkalon yalla subhanahu wa ta'ala tax yalla nekkal leen motax señ tuwané dañoo nekkon jaabi suñu borom yu koy jaam mu leen di may ay xéewal waaye bokkon na ci jikko yooyu seeni jikko mi ngi tàmbali ñëw ci seenu melo bam tàmbali ci kanu xibaadan rek la tàmbali wax ci melo yi ndax woowu melo doy na sëkk rek mooy kanu xibaadan bi taaxati rabbihim jullit moom bu ñu la waxee ne la lii moo di gilitam rek boo diwut ab sëriñ a ngi nii booy wut royukaay ngi nii booy wut ku la yóbbu ci yàlla koo xaye soo toppee jéegoom egg ci yàlla bayit woowu rek bu ko sëriñ bi bind noonu doy la ana gaañu gaañaa nga ne rek ana yoon wut jaaroon kaanu xibaadan bi taaxati rabbihim wa kaana jàll rabbi lan yoon waa ngi amul sële bi yoon waa ngi amul doo daan amul ralentir amul dara da ngay dox rek kocc amul dagg amul xaaxaam waaye amul ay pax yoon waa ngi kaanu ibadan boo ne ana gaay rek bo koo joxañ bëy bi rek parce que bu ko bi ca jaare fekki gaay léegi mu mel ni waaw gannaaw bi ñu defee lii ñoom ana yan melo lañ jëloon nag yoo xam ne ci lañ jaaroon sëriñ bi ne kaanu yaxoddoona tarkal werde maa sibaain min xalaali min asbaabil musibaati ñoom di dañoo jàppoon ne suur ci lu lew ak ànd ak bàyyi wérd bokk na ci sabab musiba yi léegi ana ñun léegi lañ réglewul ñun wérduñ ñoom nag dañoo wax ne rek régl ci lu lew loo xam ne da nga ko kasbul xalaal la da nga koo bay ci sa loxo mbaa ñu liggéeyal la ko mbaa addee ju lew ju dugg sa loxo mbaa nga xëy yaa ko moom dafa lew dom nga lekk ci ba suur rek ñoom dañoo jàpp ne loolu day sabab ay musiba waaye ak ban mooy wenn saa ci saa yi nga xam ne ci la awraat yi mag ñi doon dox sabba wa masaa bi nga xam ne mooy werdal li nga xam ne mooy werd yi nga xam ne xarees na ko te turuxu suuf yëpp am ko nag te kenn du ko waxtaane te bu ñu xooloon tariixa murit werd wim ci yor nga xëy matale na yëpp waaye téeméeri murit yoo dajali fukk ci ay werd jéem sax mat nañ ko jéem sax sëñ tubaa yoonam yi 10% am na ko ci werd te moom moo wax ne werdam li tax mooy awraat yépp nee na werdam daa doon mboole or lii ma lay wax ne soo demee ci téere bu Cheikh Mahamadul Basir bind waxta bi la yaa ulil absar boo ko amul wëri ko boo ci demee Cheikh Mahamadul Basir dana la ko wax yaa raima fàttena bayil nu ko yow mii wër da Cheikh Mahamadul Basir yow mi loolu danañ ci daan ciw kon ana werd boobu tey léegi nga xam ne moo sos yoon yi waaye léegi yi dab yoon yi lañ kii lañ lay poussé ndax yi dab yoon yi moo dëppoog bakkan mooy dayre yeeg ndaje yeeg màggal yeeg cant yeeg yii yëpp nga xay daanaka jóp ci ci upp ci ñukoy def ki tapale rek lañ koy def way diwul amul benn njariñ amulul diine njariñ amulul yoon yi njariñ amulul lenn njariñ yanna li nak la wax waangi doxati tax yoonu fi bo ne nangam ñu ne wa saway neena nangam deet man ma wax ne yoonu wër da bok ci li sos yoon wi waye legi da am lu dab yoon yi loolu lañ gëna favoriser muy cant yi ak magal yi ak daayira yi baxna de waye nañ xamne da dabé waye sos da dabé waye sos kenn do ne fi la fekk sëriñ bi sos fi daayira fi la fekk sëriñ bi sos wote ak cant ba ak magal yo rawat na ndagar walé jamono ji waye werd mom da ngay dig ñu sëriñ bi da ko bindal bokkom kon man lool la wax waxuma nak daayira mum lu baax la bu teggo ci yoon dara gën ko dara gën ko bu teggo ci yoon waye bu démé ba légui nak ndaw ñi gigiñ yor ko ñan ñi diko wuté diko ñan ñi nga xamné ñom lañ koy dajalé li jop ci ñom ñëlin koy dajalé buñ ca doon lor duñ ca jariñu bi ci top moy lañ ca warona jangé ay dars yeñ ca wara jëlé ci mo warona am ci daayira ba ci ñi nga xamné ci ñu allu gatton na wala dañu wara dabé ñu war li nak ñu war daayira anam ay bodami ci estati règlement intérieur ci Ahmadou Mbacké radiyallahu ta'ala anhu leral na ko ay anam lol nak legui nak nga xamni fini nak man daayira man nga ci nak 100 ans way do dig baatu werte ken du ko tuddu ken du ko waxtane te serigne bi ko wax mako wax bi ci top moy mom wax ni kon nak mag ñooñu yow mi laaj gañu anañu serigne bi dila leral gañu kanu hibadan bi ta'ati rabbi wa kanu jalla lahum rabban bima dal kanu ya'uduna tarkal werte ma'a sib'in min al halal min asab al musabat kon mbokk yi waxna la batay lo rek wow rek aw yoon la nga xamni ba nga ñëwé né kep xamé sa nday yor sa chamon dem ba monsieur nga xamné dem wara légui nak wara soobu jaamu yalla subhanahu wa ta'ala wala tan yoonu muri wi muy saw yoon ba nga ñëwé rek ba nga né ana gañ rek ñëla kanu yahudduna tarkal wird ma'asibah min halal min asbab al musibat aw yoon la bo ci jaaré dem waye do gis ko la ci tek de ndax tayit nit ñi aw yoon lañu laaj waye ko ci tek mu méré la ko officiel aw yoon la lay laaj waye bu ko ci tek de tek ko ci wu ñal de moko gënal waaw waye ñoon waangi ni dedet taw ñal mo fuy fu rek waye sëriñ bi ne mbolem yiñ mëna jaamo yalla gorgol am ci yu bari na waye nak am na lo soson yoon wi té néw nañu tuddis ko mako wax muy walu werte seigne touba né dañu jappone sour ci lu lew and ak bayyi werte bokk na ci li sabab musibay légui nak safan ba moy dañu ñun dañu reg ci lu lewut waye dañu bayyi werte yi té ko ci waxal japp na ni fi mom moy sadiq mom ko officiel muy dem ak sadiq lay incarner ko officiel muy dem ak sadiq lay incarner yey mu ngeen waxtaane mu di la wane la man maa la gën a gëm sëñ bi maa la gën a bëgg ni ne ni te du amul lenn lu yam yi wax yëpp yi ci ëpp da moo tax murid dëgg yombul la yombay wax ne murid laa te doo murid murid dëgg day dee te deewul asal li dee di metti lépp jotul ak murid li dee di metti lépp asal jotul ak murid murid dëgg day dee dee nag suñ la waxee baat bi ak ko xam de ni mu metté ha suñ na la nak am mourid nak fa la wara ne kon moy am mourid mom moy don kon ko xamni du dund ci lu neex woru ko bëgg woru ko xinté woru ko wër ndax day dé wert tel dé di metti lepp asal yottul ak mourid kon mourid mom leneen la batay señ bi batay ana gañ señ bi tekkal dé ana gañ señ bi ne la kanu iza laylu arqa sita sa'alakin khamu shirahan li ahyayi tujanar xolal ñooñu aw yoon ak de yow mi laaj ci yoonu gaay señ bi ne la bu masana guddi dañuy jóg ngir dundal ko dañuy jóg ngir dundal ko kanu iza layla jaam guddi ga arxa yor na sitra ay ridoom saalakin muy borom mu kukk xam nga lum jublu ci arxa sitra mooy bu jant bi yoro jant bi bu yoro ku ne xam ne la ndaba ñëw moo tax mu ne saalakin li borom mu kukk xaamuñu jóg siraaxan ci lu gaaw li ahya du janat ngir dundal gudi wa li ahya du janat ngir dundal gudi aw yona wog de waye batay serigne mi na la baho ñom ñoñe ngay lati baho fudulan bi sikrillah qalihim fa nawm fi laybahu bil munajat ana ñoñe moy ñan serigne bi ne jaay yon nan ay nelaw gudi jende ko waaw jaayon nan waxi neen jëndiko tuddu seen borom baaxu fu doolon jaayon nan ay neen te neen mom moy neen nak neen mom moy dudd dara waaw bu ma saana gudi dañuy jog
1: jaayon 88.6
0: jëndiko tuddu seen borom subhanahu wa ta'ala legi nak ñun ki neen ni lañuy dox day laccé yoon bi yoon nak señ bi joxañ nako waye neena la ko ci tek mom ko ci tek mu mère la té mom lañuy lacc yoon nak ñi ni xoka ñi ni yoon wa ngi gaay yoon wi lañ jaaroon waye foko waxtane nak ña doon lacc yoon ñi péré lañ yow kay da nga warona wax ay waxi daanu kat baye mel na maga ko fekke baye diiw neena fekke nako baye diiw neena mama mako señ la ko té dara wiru ci nak ay khurafat la tel lañ lay wax lepp la wax du doon lol lenn lo xamni day doon alkitab wa sunna lu depp ak bakkar rek lay doon ak daanu kate señ bi neena barab sangam ku fa dem nangam barab sangam señ diw neen kuy ni ni señ diw da demal diw ki da wañi ayatam jox ko di yoy même fekke amna du luñu roy ay señ diw da joxe ndar me ñen may wad bay diw neena señ diw yokki atam yoy ban ñer la ndax mom bu yokki atami taxul yow sa yoy yok donte sa bay la yokoni atami yow sa yoy taxul mu yok man na ba yok donte yow sa bay da don jaar ci siñu saketit yow man nga ba jaar ci siñ jaar ci yoon waxuma lay ciow waxuma la siñu saket waye yoon dox bu jub sax mënoko dox yok yow bo jugun fi rek dox fukki meter saw doxin jubul yow foy jaar ci siñu saket donte da don dan dox mu tangit yow mom buñ la tak xerale lum don ci ndox mu mëna don bala nga ko dang koy tek mba sax nak yow galas ga gëna mëna nan leneen kon lolu lepp nak kon do luñu roy magni fi lañ nekkon lula fi way mëna wax yi ngay dégg ñu diko netti ci xissa yek réseaux sociaux yek radio yek télévision yek débat yi op dara do ci dëgg dañuy wax rek señ tuwa mom yoy ñukoy waxal yépp lo ci top ba ci biir bokk topé ba ci biir ci yu yomb ay roxsa ay nangam ay saggane jaamu yalla wayafal ndigalal sunu subhanahu wa ta'ala luñ la ci waxal luñ ci waxal señ tuwa dara amu ci dara xéñu ci ay nit la rek ay tapalé kat yu luñ jundé di wut ay nit di leen nax di leen gurgur ay nangam fek yoy amu njari wa mo melni waxtu yi daf no jot mo ngi don gatt di nuyu ñep di siyar ñep di baal ak ñep di baal ñep ak yalla mi nga xamné dara tawuko yalla doole dibuli yalla defal tawfiq defal na sutura defal na tangé yan yalla defal yewiru adina defal na yewiru al-akhirah ci baxu cheikh mustapha al-karim ñi ngi nuyu bokk talib yépp bayuñ ñam bay dawda sambu ma nga fele ci daru minnan waye señ mor ngom ak soxna ay defé ñi ngi fofu ak mbolim ñaari bay faraliko wër mbolé mbokk talib yi bayuñu kenn ak fenn nak ñen Serigne Abdourahmane ñang xalé ñu koy ziara waye Serigne Mbacke Moussa mom Serigne Omar Gembu ñu koy nuyu ko ci ak wa hadara bi fofu yépp ñi ngi leen di nuyu Alhaji Mam Dam Sek Aslem de Khassaïd ñu koy nuyu Cheikh Abdoulaye Ley ñu fofu délégué le quartier la ak mbolé mbokk tar bi nek fofu yépp Serigne Balla Jaxate mi ngi fofu ci gemul bay daru so ak Serigne Dam Sey ak Serigne Cheikh Ndiaye ak mbokk yoy yépp Serigne Fallou Sek mom Serigne Mahamadou Sek Taqi ñu koy nuyu soxna Khadija yeeng sunu yaay la ñu koy ziara diko ñaanal tawfiq tayyir saadat dalni waye soxna Khadija la sunu yaay la ma nga fele ci chapter tawsi soxna Fatou Tall sunu yaay la ma nga fele ci ak Cheikh Abdul Khader radiyallahu soxna bu sa jaxati ñu koy nuyu waye di nuyu soxna Yemmu jaxati bintu Serigne Mbay jaxati waye soxna Yemmu Mbay mi ngi fofu ci quartier bëgg Bamba ak mbokk yoyu baye yaccalla bay jing koy nuyu ci soxna Anta lo soxna Nar Diop soxna Xavier du Cissé ñi ngi nuyu soxna Sola Sall Matiana 5 soxna Sari Ndiay ma nga fele ci gere quartier Daru Salam soxna May Ndiay fele ci Peñ Koum Ngenne ñi ngi koy nuyu waye ministre Serigne Abdul Khader Serigne Ndiaye ñu koy ñuy diko ñaanal tawfiq tay ci sangandatu dal ni soxna njama jaxate ñu koy ñuy di njabotu señ Alhaj Mor Fatiré señ Amadou Touré njabot gi yep ñu leen di nuyu way di siara soxna Ummi Mbacké Bintu Cheikh Mohamed Al Fadal way señ Alhaj Ndiaye Wakane Hakka ñu koy nuyu bokki tal yep señ Alhaj señ Ablaye Diagne Dar Khodos ndongal señ Cheikh Walo ñu ngoy ziar señ Mohamedou Sow señ Cheikh Sek soxna Mariam Fall soxna Fadjo ay jaay kati gure lañ fofu ci essence Dar Khodos ñi ñu mbokk yoy yeb di nuyu Baye Ibrahima Fall mom Cheikh Abdou Khader ñu ngoy nuyu señ Ibrahima Ndiaye Neylal Maram ñu ngoy nuyu señ Mor Fall fele ci Jannatul Mahwa ñu ngoy nuyu diko ziar diko ñaanal tawfiq soxna Famulo Marse Guédé señ Ablaye Ndiaye Kane mbokk yooyu señ Adam Seck mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu señ Cheikh Sarr ma nga fële ci Are Bara 6 ñu ngi koy nuyu di ko siyaara soxna Joxu Samb mu ngi foofu ñu ngi koy nuyu di ko siyaara ak mboole mbokki taal bi nekk foofu yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn siyaare mbokki taal bi yëpp di ñaan ñaan yàlla defal na tawfiq tey si sans de dare bàyyi Omar Loum mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu di ko siyaara señ Gora Loum mi ngi foofu señ Abdoulah Badian ma nga fa señ Abdoulah Badian Badian yeen ñu ngi koy nuyu di ko siyaara bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn señ Cheikh Ndiaye ma nga fa ca señ Pape Ndiaye Omar Khoura ñu ngi koy nuyu ak señ Basirou Mbacké mi ngi foofu ak mboole mbokki Omar Khoura señ Cheikh Thiol mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu di siyaare mbokki taal bi yëpp rek señ Ousmane Diouf señ Moussa Layek bàyyi señ Mbay Seck Mounawir Bounyane señ Cheikh Lo ak señ Mouk Bey Sarr mbokk yooyu ñu soxna Fatou Diagne 30 señ señ Cheikh Bombali koy nuyu di ko ziara señ Dame Sylla señ Cheikh Sylla señ Mout Diop Paif señ Abdou Gaye Ferdaw Sel Mana ñoo ngi nuyu mbokk yooyu fu ñu ak mbokki taal bi yooyu yéen ñaana tawfiq tey ci sangandatu dal ni di nuyu mbokk yëpp bàyyi wuñ kenn Baye Ndiaye Bale señ Sar Seye Alboury Seck soxna Bintou Top ñu ngi foofu ci nindi waalaga o ñuy siyaare mbokk yële ca 30 mbakke baar yi Baye Fallou Diop Bokh Dodd señ Abdou Seck señ Mo señ Abdou Niang señ Mor Seck señ Pape Sylla señ Modou Ngom soxna Awa Cissé señ Mohamedou Gaye soxna Ndeye Diop Gaye aywa soxna señ Bada Diouf bëgg Thiaré mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ñaanal Gora Dieng Baghdad mi ngi foofu señ Papa Diaw mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu ñoom itam di leen ñaanal tawfiq tey si sangandatu daare ni soxna Tuuti Kebe ñu ngi koy nuyu Polaaye soxna Dial si la Polaaye waaye Baye Seer Diop si Ngalaas Serigne Fallou Cham Bathikatou
2: salam mbokk yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lépp luy accessoire u téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi lee xibaar bu yees bi lee ak tay sir high tech bu ëndee li ko dalee 10500 ñu lebal la téléphone li ci des nga mën koy fay ndank ci diirub ñeenti weer ba juróom benn weer maanaam diirub 17 semaines ba 26 semaines bépp téléphone techno boo soxla muy modèle pop spark Camon ba ci tablette Tecno wala bépp modèle téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ba ci Etel boo dikkee fii ci Taysir High Tech ñu lebal la ko nga ngay fay ci diir bu yaatu bi lee Taysir High Tech mbokk yi mi ngi nekk fii ci diwaanu Yoof ci pencum Yoof mi boo dikkee ba ci ginnaaw marché bi ci arrêt bii si mën ngaa woote ci numéro de téléphone yi lee 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nag jaaxle jeex na ci wàllum téléphone modèle boo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel boo dikkee fii ci Taysir High Tech ñu lebal la ko nga koy fay ndank ci lu dul am benn coono mané mbir mi des na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garanteel ñaari at yu mat sëkk bu amee défaut de fabrication nga indiwaat ko waaye tamit mën nañ la garanteel écran bi ba ci diirub juróom benn weer même boo ko tojee sax dañ la koy sancer mbokk yi loolu moom fii rek ngeen ko déggee gaaw leen mbokk yi bu leen ko kenn nettali numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir High Tech kenn du ma fa jiitu.
3: seen émission khulafaul khadim khulafaul khadim dé émission bu ngén dé am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanwéri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngén ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang khulafaul khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbolém khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doré ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbake ba ci alhaji mohamed lamine bare mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbolem khalifa serigne touba cheikhul khadimi le sen émission khulafaul khadim bis bu yalla sak den li indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royé ci mom bis bu yalla sak lay doon 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jant bi fm 95.2 fi ci touba rasoul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotaay bu am solo bi di khulafa'u

yow mi ñi bàyyi xel ci jant bi FM Touba 95.2. Assalaamualeykum. Yow mi ñi bàyyi xel ci Tiengnere FM Dakar 92.6. Assalaamualeykum. Ki ñuy topp itam ci Lerki FM Louga 94.6. Assalaamualeykum. Ñi ñëpp ñu àndanoo fasiyene door Khulafaul Khadim ñi namma taatan ak aroor ci seen tedd ngay jikko ñoom xalifa yi Serigne Touba. Waaye fasiyene root itam seen doxin ak seen doxalin yu sell ci lépp di njariñu kase. Jotaay bi bis bu set mu am insha allah ci waxtu wii. Kon mbokk yi, xarit yi, way teewlu yi, rafetlu nañ bu baax seenu teewlu te ñaanal mu cëg taw feex. Waaye di leen nuyu te leen di sant. Kon jërë ngeen jëf. Assalaamualeykum. Assalaamualeykum. Assalaamualeykum wa rahmatullah. Di yeesal sama jaayante, di feddali sama cant ci sunu sangu sunu sëriñ Cheikh Ahmed Al Khadim radiyallahu anhu. Yàlla ñu nangul ñun ñëpp, di ñaan sunu borom di ñu ko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna. Di jaar ci bunt bi Sëñ Muntaxa, di jaar ci jëwriñ ci Sëñ Muntaxa, borom pestif bi mbégte mi Cheikh Muntaxa. Yann fi yàgg te wér Sëñ Muntaxa lépp moom yéene ci liggéeyal Khadim Muntaxa, te liggéeyal ku may liggéeyal l'islam bi yépp. Yàlla na wax ca, yàlla na jëf ca lu koy bépp njortu. Yéene jim am ci xam-xam, nga xam ne mbir mi mën nañ ne dàtt bi wala reen bi bu doon tabax ñu ne fondement bi, xanaa bay boo ñu ne xam-xam, Sëñ Muntaxa yàlla ci yàgg am ndam. Di siyaara mboolem suñuy kilifa yi diine ak fuñ mën a ne. Yàlla suñu borom defal leen tawfiix ak mucc. Ñi jiitu ji yàlla na suñu borom di dolli yër ma nekk leer ci ñoom. Mbokk yi ñi ngi sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñu mucc ak tawfiix, di sàkku itam ngeen ñaanal ñu njub ak ngërëmul yàlla, te ñaanal ñu ñu yër ma ne yàlla ak njëggalam gannaaw ba ñu ko ñaanalee ñëpp. Rawatine way jiitu ji ca këruk dëkk ga, di sàkku itam ngeen ñaanal ma lépp lu may wax mbaa ma koy jëf, mbaa ma koy jëflante, lépp lu may yëngu mbaa ma nekk ci, mbaa ma melku, mbaa ma wane ko, lépp lu may dox mbaa ma koy doxal. Kon sama yëngu ak sama dal, samay waxin, samay jëfin, sama doxin ak sama doxalin, ñaanal leen ma ne lépp tegu ci dëgg, ne lépp tegu ci maandute ak ci sell. Kon na yàlla rek ka tax. Cheikh Muntaxa jàmbaar l'islam, ñun day ñi ngi yëg ay délégation yu bàyyikoo ci attu yu wute ci attu diin, ci attu kër yi diini ci.
mo xam ci rew mi la rawatina waye ci bitim rew di ñew ci cheikh mohammedou muntaha te la ci gëna yéme ku ci ñew dang ko ndokel dang ko kañ waye tubarkal da nga rafet du liggeyam ak yittem waye rawatina ci walu xam xam ak itam yeg yeg bimu am ci mborom diini ci mbolam ñoon diini ba ku ci nek ci wu metti ma fitna cheikh muntaha and ko ak yow bol ko di def ay ñaan ba leg leg sax mu janguli alquran janguli khasa'id deug la mon ko tambale ci ñaan jamm ci rew mi fi ñu dekk waye nak mbolam fu julit meuna nek ñaan ga ak ci na ci yow xana sax damay wax ni ñaanal aduna ci yépp kon ki yittem ak yeggeb bu am ci julit ñi yakarna ne neexuta tak waye nak day aji xam motax day aji jefe ab xam xamam day aji ragal yalla ta baye ko xel ci lepp lu muy jef mbokki jambar ji cheikh mohammed muntaha ay waxtanam agi dawate ñami dalal ci ñi dik diko setti ci nit ñi tolowuñu bokkuñu tam ay soxla bokkuñu lu leen fi andi ko xamne diine la fi andi mom diine ko ñor dañ ci waxtaan bu baax bu la fekke nga nekk ci ne doñ ci yëngutu rawate na di liggeel diine dana la kañ kañ go xam da ngay xamne daf lay soñi won la na mi ngi lay bayyi xel su bo bayyi itam fo meuna nek say wax ak say jëf dang ko ci bayyi xel bayyi dang ko ci bayyi xel moy wone ne yow yalla ay tax ngay wax moy tax ngay jëf su boba kon da nga moytu kilifa gumat kilifa non lay mel su fekke ne nak walu politique mo lay andi ci walu aduna politique ci walu adina rek mo xam loy xëccio la bëgg ta jot muy ak palmba lu mëna doon sey muntaha bo diké dana la yaatal dana waxtaan ak yow mekte man ak men la ke dik ak soxla so mëna am xamna ni ak doonut ak jubadi so diké men mbekté mi la kon ko am diplomatie la waye ko am yittal ak yeg yeg ci mbolam jami yalla mota bo accé dana la jox waccu way dana la teral te teral gan xam ngeen ni lu yëne tibbi sallallahu alayhi wasallam diglé la ba tax mu ne ko gëm yalla gëm bis penc ne teral ganam teral gan nak man nañ ci tudd ay berné ta berné ba ci ëpp solo ci war ca jitu moy ba sa satu wacc mo war jitu gan gi mom la war ñëk gis mo bel xaru kanam nga won ko ne safo nga ko su baba gan gi dana sawara tok ndax dalal gan kaw nit ki dana ko def bir nit ki dana ko def kaw nit ki moy ay ciërem bir nit ki moy xolam ay ciërem moy tanki kon da nga la diaral nga waxu ngir gatanuko loxay nang ko nuyu ak safu wante bi budé gor ak gor lamine moy kaddu yu neex yi ak kaddu yaatal yi ngoy jox diko ko wax diko dektal mu xamne yow mi kat sawar nga ci mom ak kaddu ñaan nga xamne yang ko koy jox ci ñaar ñi safante ñaanalante gogu di am lo am solo la wolof diko wax jamante kon kene ko ne ya nga ñaanal sa mop jamm moy yene ngi jamante badiya batu ñewante yang koy xol ak batu safo batu yermane batu tiofel lolo bokut ak batu jeppi kon bat yoy lu am solo la kon momitam ci ñi dalal gan la
nopi ya yang koy won ne ñor nga ma kon momit lam lay wax nak ma ngi lay delo momi ñaan yi ak jamante yi nga diko won ne yang koy diglu yow itam yang koy baye xel mbokki lu dess kon da melni yow sey cieur yi kaw yep baye nga ko ci xel lolo nak da fay am lu mi mandargal ca mo dakal gan ga ca lolo la koy jox motax mu sawar ca moy de woné né amna waccu wacc sa xol moy kon sa xol dalal nako moko ñëk dalal sax motax mu feñ ci cieur yi ba tax nga taxawo ko non nga ko taxawé su boba da nga sawar ci yow cheikh lu taxa non lay taxawo gan motax da nga gis bel xaru kanam gi kuma na ñëw waccu way bo man am mo xam da nga doon ko am alal wala nga doon ko ñak alal da nga doon ko xamne ku siwle ku ñu xam nga di kilifa wala nga doon ko xamne ku ñak solo te doy di ni man bo dikke mbektem cheikh muntaha mom yow kenn du lu ci appelé day gi sax gan ñi di waxtaan wala daayira yi bu ndike bu ñu waxtane ba joxe seeni addiya mu soñi len ak lu mbolo mi bari donte ñu ñew kene ñew kene ñewat xam nga lolu lor du ci mëna ñak donte xéreuy tax amana duñ ko yek way choona ji yoyep du fank mbekté mi dé way bo li ci da nga gis buñu tagoto ñom mu yëkëti loxo bi di def yi nga xam na kuy tagoto nu ngay tagoto ki nga xamne da fay ñew tam di sakku ci ak pal wala dara wala mu sakku ci lo xamne cheikh momuntu muntaha kay ñew na mbeug cheikh muntaha wax ko cheikh muntaha bëgguta waxe nona ndax lu mi def yalla rek kay tax te yalla la cey jital way teewul cheikh muntaha dana waxe mom na mu bëgg mu waxe ko na mu bëgg waxe mom cheikh muntaha mo ay cadeau lam bëgg wax mom dana ko wax ci ndax lamuy bëgg wax yalla rek tax mu diko wax moy dello nit ki ci yalla xamal ko ne bu dey loy wut la yalla rek moko am te bu gëne ci yow dang ko am bu gënu ci yow nak xamal ne ñaaka ga am moy gën ci yow kon dello na la ci yalla way tubarkal lay tam ba nga diké tatagal na la yaatal na la tontu na la tam te do mer kon loli lu am solo la wa cheikh mamadou muntaha ko xamne da nga nek ci lo xamne jaadu wut nak nga ñew ci mom defena man nga deg ci cadeau ci ay cadeau lo xam dana tax nga genn yekati sa loxo gëna wëyel sax ñaawteef mo xam ci wax la mba ci jëf mba sax ñaak teggina wala dara so dikke ak adiyo jo man am di lum bari bari cheikh muntaha lolou ñol ko fo meuna jaar ci ay buntu ak ñu lay defar intervention ak ci buntu baak lepp xam nga aduna mom da bari bagage ba tax ñu jappanal la ba nga dikki sax rango amana jaar nga ci buntu ginaaw ba amana dem nga ba wéet ak señ bi mëno tax ba soppi cheikh mamadou muntaha ci ay principe bam ba wax loko lu mbeugu ta wax wala nga wax loko lo xamne bank yalla doonu lu yalla bëgg dedet du tédana la yedd ci masla waxtaan ak yow ci masla ak ci rafetal ba yow xoma ci jotay ba da way bo génné la na am lu liggéey ci sa bop bu féké nit nga nak ci nité ba nga xamné li nga nek jaadu wut do gis nañ ko bataay Cheikh Mamadou Muntaha kon lolou da ngay xamné ko respect doomu adama ko ko baye xel la motax dégg na ni amna ñu waxo neneen yalla dé da fa teral doomu adama teraw nga joju nak doomu adama yep ko yek muy wara xat karam na bani adama ñep dañ ko yek ci seen xol ba nit ki bu judd sax da koy andal lool man mako waxale man yene gi deglu waye wax na ne cheikh mamadou muntaha wax na len ne teraw nga joju moko jox nak kep ko ko bëgg xagn ku nek mo na la fa ñuk baye la fa dem fete ko ko joxon muy seen borom ah allahu akbar yalla fi nek di kep ko xamna ni daraaje jum am mba alal jum am waccu way ñum am taxna mu dina jema xet ak dina jema ciof boku ñu sa dula fay bu baax
melane buy waxtane yow sey day japp ne lolou day wacc dara jam ta yow ta mom sax da wara taxaw fe ñu laj ko nako yow nak yaay kan xana do xana da nga genn ci nit ñi ana la lay genn ci nit ñi dara jaal genn ci nit ñi lolou genn ci nit ñi ab judd la wala lum doon lolou lepp da nga doon nit ba nopp door ko am da nga doon nit ba nopp door ko am di haa kon motax nga baye xel lu rit lu am solo la te jema woyofal sa bop bu ko defene bo ciofé nit ki nak mom day yek karama gi mu am yalla jox ko ko su boba na day gis bopam nga boko jappé ku gaaw gis bopam hakay na gis bopam kay parce que da nga am lo xam da nga dafa am lo xam yi yow mi deug la am nga ko way momit am nga ko ci appelé woko na moy karama gi yalla joxe te jox ko jep liñ ko appelé moy alal lol tax nga appelé ko karama jojé appelé woko dignité do gogé gëno ko don nitit nak amana sa mu gën la nité mom ma ngay xeb ndax yow mako xeb kon sa nité dessna ndax koy xébaati nité wo ak lo man am ci daraja waye mom mi nga xamné wo xeyna ñak na wala amutuk pal ah su boba day bu féké bo leen ko respecté doom adama baye xel suñu borom comme gis ko né mu baye xel suñu borom ci yow samu ci yow ak ci suñu borom ko ka la gëna nité bu féké defo né mom war sama do mo taxane kon karama joju ko ko bëgg xañ ko rek mo ne la fa ñuk dem fété ko joxal mu ci mboro nak ñepp la fi nek do li luma ta baye xel la fu ne man damay wax na karama joju sax ba ci gone yi dogu judd fu ne dañ koy am tara nga joji karama wara xad karam la gogu day fembe ci ba ci xale bi dogu judd day dajale monami bayam morami yaayam ay magi jëm amana alak sibil sax man na dajé ko xamné da koy xébal mu wala sax mu diko wone duma sa morom ndax yow goné nga xayna bobu maggul lol wala mu dem ba mag way yow yang koy wone duma sa morom nit ñi mom kuñu mag amna ño xamné mom ak mag da leen neex kuñu mag ku nek rek ne wone ne duma sa morom bu fekké amu ala nak wala daraaje boko amé nak seen morom nga ay boko amul nak duma sa morom da leen di jégué mom buñ la ko waxati da nga ko jëfé di la ciof duma sa morom dawati na buñ xawé doon am ab ciir ci yow ci walu doon bay ci yow wala yaay ci yow wala dara surtout doon bay ci yow wala nijaay ci yow wala xéet yoy deug la war nga ko jox ciir waye nak téewul fu né ah karama gogi yéne ko bokk té duma sa morom luñuy jëf la waye duñu ñu wax bu né ba nit ki diko wax rek su boba moromam nga nak waaw bo né ba diko wax moromam nga ana ñu koy jëf moy nga rafétal ci mom diko jappalé diko jimbalé diko yërem té yalla tax manal ko lo xamné ni kat moromam mënaluko ko ci mënaluko bopam su boba kay do moromam ay su féké gisal ci yow jikko yi soufé jikko mëna xëccio jikko ñaak ko léré donte yaang koy maska wu ndax nit ñi na bëggu ñu ko leen wax lool ndax lu bon mom kenn bëgguko ñaawteef kenn bëgguko ko gis ku ne day layel bopam djubluma ci li bu défé ak wor day wone ne djubluma ko ci bu défé ñaawteef du bëgg ko ko tuddu day wone ne defumako fum tel day wone ne man kat kañu boole won man mang koy fonk mang koy bayyi xel dara dox sama digënté mom ba nopi nak di yakatalam fi bayyi di yakat di bayyi di napati njabotam di len togn di dëngënté ak ñom di wone ne danaka seen morom nga ndax na ngay jëfëlanté ak ñom su baba mu wax la ko ñak lu ko wax wër ma jëm mom day daldi wañuko ndax la ko wara moy lan moy da nga leen wonut ci jëf ju rafet ne yow do seen morom lol motax karama joju mu tayé nga koy wone do sa morom waye bamuy dogu juddu danaka xaw nga don moromam ndax wona la nga ñew ndax xale bi dogu juddu dajal ay moromi bayam ak moromi nijaayam ak moromi mak ñom ñep ñu dik yi ngentem ku ñuy teral mom lañuy teral ci rayel comme xar bo ci tay fofu sax karama ji feñ fofu parce que teur doomi jamur rend ko ngir terale ko doomi jamur tarawela wala khat karamna la ka nga teur la nga teur amul wala khat karamna ndax wala khat karamna bani xar amuñu ko
waye nak kany tere dafa amona xat karam na bani adama ta la bokku motax kon nak ñu dajale ñoom ñep ngir mom ci xale bi dogu jidu xamu dara mu ta wax mu la wax sax jeureujeuf ci teway bi kon bam deme nak ba mag xeyna di mana doxi soxlam ci ngi dogo won ne jeerlo ma ju bam soxla fekk ci ma waye fekk ci won goko boba ci li dogu jiddu bam gene ba nga gene ñaka doon moram budé ay at la waaw ci kula mag ku ne nak ba bëgg lu ko woné nak amna ko ko mag dé koka amna ko ko mag koka amna ko ko mag mi ngok amna ño xamna ak mag da leena ñor ba suñu amone juroom ñaar fukki at ci misal dajé ko am juroom ben fukki at wara juroom ben fukki at ak juroom dana ko mo yow juddu wodi ndax mag gi ngi ko maga tax ay yow de gono gono wala am nga juroom ñet fukki at yow nga am juroom ñaar fukki at wala nga am juroom ben fukki at nga magé na fa ñeer at xeyna kon fatlikou nañ ca ngeen te amana nan mo yow nga xam barki demu nga ngi bëgg yag di bu ko defé ka am juroom ñeen fukki at yow loolu lay waxal rek kon mag mom nga xamne mo fi jitu ñepp ci amu tambal kay kenn képp ramu yalla ku dul mom na da nga soso nak am nga fa tambalé ci am nañu li jitu kon way fa la tafini way ko xass bu bëgg daraja nak fu ne ko nakari jëflante lay doon parce que loko jox ci daraja da koy xeb motax ken mënu ko jox lu ko doy ka koy jox daraja sax ya dugg yow lay gëna contre yow lay gëna andi jafé jafé nak liko waral moy yow ya jëma dugg ci diko jox lo xam nu noko ca jox lu doy ka ko joxul nak koku mom jëmu ko koku motax amu ci mom ben soxla motax nak koku day amal problème moy ka koy jox tir lay dé ko nan ki mom dal diw mom koku jox tir lay gëna napaji mom lay gëna ciof la ko war moy ya dugg ci diko jëma jox lo xam ne duko mënu ko ca jox lu ko doy ca moy daraja parce que da ko bëgg ba nopi ta amna ci yo xamne sax doxale ni sax mun taxa dañuy wone ni jeurte bako ndax yow so yoneeku ci day dey ko nan day def election miss ku gëna rafet yow lu sayon defu ci ben effort ko xamne da am doole ah di ko bako non di reuy non di doxé xéetu doxé non yow defo ko sa bop di lo ci def di bako judd yow lo ci def ah di bako ay ak mag yow lo ci def mag yow tanulo ko sa bop di kon motax xamou dum taxane karama joju du ba ta baye xel la ci mu taxay ñu ko yalla fayal kon waxte ñu dab ko ba ko borom tu bañ ko la ko faal ko di ñu waxtan leen di lu war roy leen di lu war ñom do yetu pa yalla tan leen ñu fiir wa yalla fiir leen fepp ku leen top yalla ginnu ko ku leen sopp yalla sopp ko ku leen jublu yalla jublu ko ku leen jublu yalla rabb ko ñi jitu yanc borom yok leer keen man ci ñom ki fi nek te ji borom pa ci nek ci sa mu taxa yalla fi yagul ti wer xana di siar ñebotu cheikhul khadim gi yepp leen dig dajju tabak jam na ma jël jitab jambal islam ki nekkon khalifa bu ñeek ci cheikhul khadim da am cheikh mustafa karim mu nekkon jant bi fm ci touba seigne abdoulaye sambu ci xarale gi ak ñim andal ci fm dakar ole prime ci seigne ñim andal leer ge ak seigne aliou ñay leer ge fm lu ge seigne cheikh lo ñim andal ju ak djubale djubo jek jek ko jeneñu ñi ko yeen kep ko dekk magi dekk do fi suñu rew wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa bareke.

0: Vous écoutez
1: Les Réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerke FM.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim dina ja dem tol te bo deme tol samay di bon lol li apuna def li dal di koy tup yow mbate do gop te luy tere gop def ko di ak ndof fajar mudé xar mbolem kudis gor warna fa bu der laxasu te jef nelaw bobet set du may ak set ludul may ak set magwaru ko def di bëgg ak pay tay bëgg ak may té naru la bay niru nga ab dof kudul siyara té bëgg dara akum siyara atal da fay kaf siyara wi wër dem jekki ay wër du may murid mer du ko may leuf ku bëgg far leuf day far lu as leuf ku far lu leuf du mëna far leuf ku bëgg dara akum siyara da fay siyara and ak jur ak jëf xamal ni kuy gëj fip sang do fajj gaccete do daj ngeureum te do saf yow mo beugé daj ngeureum bu fay gecc serigne ko fay gecc du deg jaajeuf ko mar yore gocc te yoru lab gocc mar walu koy fajj xawma ko man faf mourid da fay

tip. Te bëgg sangam ba fatte boppam te fatte leppam noye ni sunguf waye fe neew fel disu fe bay mel ni dallu wo sol du jekki bay raf ku jëng mu maggal kuy man mu sukkal kuy ndaw mu ñuugal parce que ji jëf tay banki tankam di sajju losam di fonki masam du sajju nit xef du ben muy xey ba jëmale moy te loko moy moy dula moy sef day melni am neew ku melni le neew gisna ko fi daw baroy ko man def te ma ngi sante bamba di sante yonen di sante yalla mi lay def ma tag bamba ak waxi bamba ak jefi bamba ak gaay bamba bamba di kenn waxam di jenn jefam di jenn kenn du bamba gisunu kenn xamunu kenn deggunu fen ku niru bamba gisunu fenn xamunu fenn deggunu fenn ku melni bamba bamba du maasum fure du maasum buuraki kangam eske bamba waxam ja day set jëfam ja day set jëmam ja day set sanga di bamba foo fekk waayam day gëni baayam gëni nijaayam cey waayi bamba ku àndul ak moom daaludul moom yàlla bëggul moom ku dëddu bamba bamba dama yar banaamu yar te teguma yar maa sant bamba ku bëgg yàlla ak topp yàlla ak xol bu sell na fekki bamba xam na boroomam am na boroomam raw nay moroomam ka des du bamba day xëy di jàngal nit ba mu mokkal te du ko bindal ca yàlla bamba ku bamba jàngal nga mën a jàngal képp ku dikkul siyaare bamba ñëpp a ngi may yéem man maa ngi lay yéem nu bokk lay yéem yéemu nga bamba ñëpp a ngi may soow man maa ngi lay soow nu bokk lay soow waare nga bamba jëm nga ci yàlla jëme ci yàlla ñi sopp yàlla jaajëfe bamba yéefar yi tëm na jullit ñi tëm na ku nekk tëm na wut si la bamba yéefar ni day rey jullit ni day roy ñu ba rey ak roy ngirtale bamba mënee fulaa rey mënee fulaa roy te nga rey ak roy xalaase bamba ku la fa daa roy bàyyi na laa roy ku daa fexee rey ba na la bamba mënuñu laa roy mënuñu laa rey yow yaa rey may marxaba bamba man jéem maa rey te jéem maa roy damay fexee bay sa tooli bamba dembu amoo maas te ji amoo maas doo am ëllëg maas kenn nga bamba defar nga képp defar nga lépp defar nga fépp bokkoo ci bamba sa lor ja dem na sa coono wéy na sa fay gi ñëw na du jeeti bamba saw ngañ yi rot na saw tagg jot na te kañ la jot na ma kañ la bamba xare nga fépp dàq nga fépp wasal nga fépp nooyal nga bamba koo nga ña xam na gaboŋ ña xam na maa yomba xam na ni mbër nga bamba lambar na xam na barwali xam na baapali xam na ni xub nga bamba konaa ki réeki garamba saaki kabla bi saaki ndar xam na bamba dakaaru xam na waa mbàkke xam na waa daw mi xam na ni lëf nga bamba waa dex gi gis na waa jiiri gis na waa fépp gis na sa jëf ji bamba te yàlla gis na yonen ba gis na saa baye gis na sa jëf ji bamba malaaka gis na jinne yi gis na gaa yépp gis na sa jëf ji bamba te nga sa tànk bile fu nekk ngir sopp rekk yonen ba bamba def nga lu nekk wax nga lu nekk daj nga lu nekk ngir yàlla bamba daa nga mosum ñax ba ngay mosum ñax amoo lu dul ñax boobale bamba gën nga say kër bàyyi sa waa kër di saytu sab der yow rekk bamba def nga ko ay at te tawatoo it giñ naan yaa mat ab sang bamba dëkk ki soldaar di bind kay waar yooyele soldaar def nga ko bamba dëkk ki soldaar di bind kay waar yooyele soldaar def nga ko bamba te muñu daa waaj ak a fexee maaj ngay jàpp kay waaj di julli bamba ñii naa na kay foon nga ne ci saw yoon teew ci saw yoon nippat bamba

0: ba yalla xeyle dinil la lola fajal la lola ngay sante bamba de nga ba dekki donga ba jekki yow dala tekki tekil nu bamba sangor gi reyna njulit gi matna sa fiti wi reyna nawna ala bamba sa jef ji reyna sa jef ji matna ñepp geureum na sa jef ji bamba yalla geureum na yonen geureum na ku ne geureum na sa jef ji bamba geureum nga yalla yalla geureum la yonen geureum la wacc nga bamba genn ci mbiri te jox la mbiri nga saytu mbiri mo dessa bamba lo tere sa neef lo di le songef fo nek nekef li gene bamba joxna la sa mbir jebal la sa mbir saytul masambir mango go bamba bakan da dim non adina dim non setan dim non musal nu bamba te mo na banne ki tax ko da bax xignak ak bax mu ngu fo bamba yow nat nga say non dak nga say non japp nga say non tej faw bamba notal sunay non dakal sunay non bunu jisum non mukati bamba fetal nga say non ba dak say non bo ci saw yon luy doge bamba sa sox bi ñorna sa mbay mi ñorna sa jajji bënn sa fe nga bamba daana nga saw rab deug nga say gub tabax sa teenu rewina bamba jekki di waxtaan nudi la ñeetaan nga dinu reetaan nga dese bamba jot nga bisi mbek ak jamono yi jak sakal sarax nak su yeme bamba jot nga bisi mbek ak jamono yi jak sakal sarax nak su yeme bamba ngir jëm mi yalla ak gaay yalla yi top yalla sarax nu bamba sarax nu ab tib yow mbaate ay tib mbaajin bi tib tibal nu bamba tibal nu as ndab yow mbaate ay ndab mbaajin bi ndab yakal nu bamba fabal sa jëmmu tefab sa jàmm ni nu ko yomm ngir yàlla bamba lu dul ni ñokket rekk ni waqet dabi ngërëm kët gaa yi du mbir kët léegi du jekki day xëy di songe di gontu songe tukk ko ji sërët du diñe mukk du fande mukk du ñàkk lekk te xëy di gis nit farlu ko nekk war na ko nekk ngir nit ku nekk dee gaa ngi koy wut ndaw ñaa ngi koy daw mag ñaa ngi koy daw ku ne ngi koy daw te ñépp lay jot ku mu jotul tey jot la budul tey ne la wëtoo kay bul gëm mu say bët dégg li daa xew te gis li lay xew xam li fa soo xew gaawal fexee set dee fam na say maam fa maami say maam baamatoo maam dana la fawiit dee kenn la dul ba donte dafay ba yonen balay ba kay ngën ji aw nit dee daw ko dum xel muslu ko dum xel faw mu teeral gaalam fi sag wet fexee la am yow ngërëm ak yiw te ba fen ak jëw fab sa bakkan nat dangaa fa soo dem te ku fa soo dem war na balaa dem ab yóbbalam mat yokkal sa itte yokku gu metti tey daw werante faw ak barig jot moyal barig jot ngir ku barig jot kenn la dul jot te ñëpp a koy jot ku bari ak jot foo ko gis ak bët na nga nite pët saytaane saakat bu ko dawey xel dawe ko am xel ngir koo dawey xel mu sànni law yat ku bari am xel day dawe am xel ndedu dawey xel lii daal ma jog caw bi yar koo amul bi yar koo amul bi yar mata caw bi yar koo xam ni loo wax mu teg ca ay wax weddee ko say wax ngay muña kay mer moo ana teggiin ak yoonu teggiin ak waxi teggiin jadaa jubal mbir foo waxe as mbaat ñu teg ca as mbaat su bon su tax mbaat soo see nga wax par teggiin a nguy jooy ñu ñoom a ngi jooy yàl nañu far jooy yépp ak sunuy lor tey foo wax as lëf nit wax ca as lëf te du ca wax lëf ngay na du la ni nar nga du la ni fen nga yow waaye gis nga sa wax jamuy cor ndaw dootu ër mag ndaw dootu rus mag day dog nawug mag xañ ko piram far moo tax ba fan yi gàtt te may yi tuuti te moy yi baree ki kër kër teggii na lay may gudd fa nag way ak jàmmakuk doy moo lay may jur teggii na gën yaay te moo gënit baay moo gën bari gaay jàpp ko yow yor moo mata taqool moo ëpp taggool day na takay mool te du ca wer rikkaasan lu mën a xew awal ndigal teeru yow kon di nga làq wépp yiw teeg ëlëng maa la ko wax mboolem lu dee fi jóg di wut yere ko gën gën koo rafet moo jara dox junni biaat di wut sëriñ bu la ko jox ku yarul rekk mata xam ku yarul rekk mata xam ku yarul matul xam matul xam wax ab yar li tax amul moroom day tax a gën fa say moroom tey tax a gën fa sa boroom ku la yarul rekk la nax ku la ma yoone junni it te jëppul yar may la it léegi nga gis junni yarot waroom yar for ko te sex ku yarul matul la yar ku yarul matul la yor ku yarul alku na far ku yabu far tabal ko pax ab yar yamoo wul ak dara ku ko amul amul dara ku ko amit ñekkul dara sëriñ bi yàlla nanu ko jox ab yar la dee fi gën a nit ab yar la dee fi sudu nit ab yar la dee fi rawe nit ndedu alal ak rëy yax juddoo ki jur mat la damoo ragal yàlla mata damoo te ku ko am du ko damoo ngir dootu gis baaxam nga sax ku gis boroomam dootu gis boppam te moo la dootu gis moroomam it te dootu gis daraa ka wax waxi la rax ku gis boroomam dootu gis boppam te moo la dootu gis moroomam it te dootu gis daraa ka wax waxi la rax moo tax ba yàlla ku ko am yaru te kenn du ko xam te amul sëriñ ndaxam ku xam du weddi lii ma wax ngir yàlla ne ci alquran wutal ci man ab kerkeraan te sëriñay ab kerkeraan asan jàppal ci ji la wax ku yàlla jox mbooloo mu doy ñu di la gontal la ka xëy loo leen digal kenn du ko moy war ngaa jubal te bañ a moy te war nga leen a gindi ñoom bañaw siraatal mustaqim te fexe bañ jaam xadiim bu wéré wér te wéewéy mbaalu ko may yowmal xiyaam daañu la war ne jëggi mbaam mbaa ñile naa la aq jaam ña nga yaroon joxe ko tey ngay jéem a daw doo mën a daw mbooloo mi mépp a ngi la gaw xaw ma ci yow lu may taxaw te jéem a muñ gàcce gu rëy bis bu waxee lekk ba suur ba noppi sàng nag sa biir bul ñee ku dee si tuddee buur ca booba bis ngir am nga nguur addina mboolem ñi ko am yëgal ni kenn du ci am dara lu dul li nga ci am ak cant war na la buur koo xam ne ëppule na la ay yëf ndaxam ëppule la ab coono coono fit na la ku ko amul bari nga muur koo xam ni moo la ëpp nit faw mu ëpp la tawat doo jeer nit ku amu nit ndare ma ngay tawat ca biir koo xam ni moo la ëpp nit faw mu ëpp la tawat doo seeru nit ku amu nit ndare ma ngay tawat ca biir addina loo ci am mu doy lu tuuti tuuti dal di doy lu rëy rëy it du tax mu doy kuy sàkku addina du suur addina doy la du ci ne ak doy lu moo ciy xale ne koo gis moo am ci it lu ne du teem soxlay jóori jóor ku kenn nit rekk doyul am fukk taxti koo doyal am junni taxti koo doyal rab waa ngi nii soxal te diir mbubb ak tubay bu la doyul xamal ni soxla nga lu dul loo toppe yàlla ak ndigal tuubali mooy te dal di buur ku soxlawul lu dul bay saasu añee na jóg bay te añ nga kat jógal bay sa daara jaa ngi nii di riir wëratu laa la géelëf lu may di sant ak a def lu sab sëriñ ni dee ko def tey mooy luy waral lu toor samay yiriy na te bari sant la sant lu bari tane nga kat gaay bari war ngaa joxeg cant gu foor bay tawat war na la yow ak cant it war na la yow ngir sëb sëriñ fay na la yow teg la ca kaw te jox la nguur ku la ne wax ma nag sa nguur gi ñu la jox dëgg buur nga ni ko og doyloo di nguur te doylu naa wali si buur ku la ne wax ma nag sa nguur gi ñu la jox dëgg buur nga ni ko og doyloo di nguur te doylu naa wali si buur njagam gaaya bay daal xel seetaañ ku xam gaaya dul bay fu ñuy lekke kon bu fekkee ni yow bamba ma yi nga yor ña gën rekk ci jot na ngay def ñi bon bu fekkee ña baaxay amus lëf ci yow ña baaxul lu ñuy am ci yow mii fi gën te yaa yor cërub gaay baax ak yi bon faral jox ma jox ñëpp jox ñii fi man dangaa bay ba xëy dëgg say dàgg yow mu ñëw wër la nag kapp def say sagan dula tax nu jog ñew fi yow kat luddul sa yermande yermande lan seenu non te no ngi di yel wa nakay wut ci yow wire mucce ak barke ak guddu fan te bo ne bala kenn am lepp ci man da fay melni man bun yabo nit bi kon mbey yow do minute dotu melni nga mel te giñ naani wax gi sore na ki fen waxal nak ci mbass mi se nit ñangi je ñepp yow botino yalla tin borab sam ne ciel jur gep je bu jur gep je xelu muy sam kon bani deud keur ba yak yi nday di ñew wut ak mucc tax mbalu ni wut ci kon bani deud keur ba yak yi nday di ñew wut ak mucc tax mbalu ni wut ci kon ma jog man te de yalla ak sangé bi ba dag yep bolo ni xëndang nelaw te de yalla sax kat bala neex nga nek ba mbollem ku doon so wakay wax selaw limay bëgg de yalla nak duy dem du ay soxna du fas du ay taxi kaw du ay tola ki dagge duy keur yu reuy du mbolo mu may dox di santo kaw du lay rap kay tas du lay jeka de du lepp len sax far ludul am la yow teew bamba mi la di wax yow ki gën ku de fi siare ka moko ko naw ludul am la ko gën mako wax lu far far ludul ndaw sa ko raw ku far ndaw sa doylo ko do gis ku far ndaxam ndaw sa de tay furato ko ndaw ku dikanti as ndaw mu jox koy seram te jebal ko la xal ko la xub karaw tari jot mu tedd ak maromum faram bako ki seram kon na wax woy ca kaw ku far la ludul ndaw sa ay nax la far ludul ndaw sa nax la te doy nax yu ndaw ta far way geureum lolou dul jël bu wer yegal yow ni far wo mo gën di ndaw ndaxam far wu bon sax du jël ndaw sa gën te ndaw si ma gis ak tenam dootu sew lamuy bëgg yombul lamuy wut sewul ka koy jël du saggan du si wey nalaw dano daq mbolo ak jur ba jot te ak baax ngi bëgg rew ci jala kutu waju mbolo di wër dal di gis kut nak ko mbolo saful gis tala te ko gis ludul yalla mi saf ko yit musul yalla mi ma ko wax deug la ku mas yalla nit ak jur du saf fi sa xol ku lef saf asal yegula ko mas yalla muñ adina ki mbegam te do to ko soppit ngir gent la ku mas yalla muñ adina ki mbegam te do to ko soppit ngir gent la xarit lepp luy te nga mus de ko daw akay muslu ngir lola shaytan la ngay sel sel soxol set welas nga far de dunya te wi non la kulay war faral war ko jekku waram te dunya waram yi ku degul ci la faral de du far muñ bu wer ngir kuñi wutal lay muñ ciox bu wer war na la ku fessel sa bir ak ciox ak am sibet bu ci bak ci reey lay joge teggi la ku duy sab xol ak hubbu dunya ki yef di wo yalla yow kon ganam jomb la kudul dox di xemme makay wut ludul alal dala ku nit ndaxam gumbala ku jog ngir wutu nit asal bokul ak ku jog ngir gadaw nit lile wute la di am lu asmi na ngir beggu nit ak ok jur lile moy la ak sanku la royal yow nya dana budine ku yiw te bul feñu ngir begg ken top la murid setu bangi fa bal setu nak ba xam tak ngas bon banam takula fa bal dal di setu te lo gis fa xass ñigam ba nga bur ak ñoom sopp la defal lepp luy tax ñu na ya fi gën te daw lepp luy tax ñu na baaxula bana lepp ma ngi ci sa atté tay faxax na lul yow falang na ko yit faxax na lul yow ci man mi mu rot falang na ko yit ci ba dootul ñewit fa ban nak sa bop ak sa mbir def ci man te dam murid xarit na wax ci yow lepp lu tax ñepp xam ni sa kem amul soow ak penku yit neeli do ko bañ akay san ci dex nga raw kep nit ba ngay wete kay muñ akay dund ñax fay fere ya bobé nga fam ñepp nat ba ngay jang kay bind ñuy foka moy fi sa wet nga sut mbacke mbolam ñi sut ba ngay jaamu yalla ka way mustafa te ken ne kula yow nga am say mebet ba ngay xif kay marte den ci bu reey waxo ken say lor nga semmal ñamat balay kar ci da wër gëna wak kanam te yaqul la ngay def nga raw am xelit ba ngay dam musa ni takay toggu ñam ku jog rombu lay wi nga di bi yaramit bañi nanakay fo nakay tox di saw fi sa wet nga am lol bu feñon nurat ba ken deggatul leuf ci yow deggato ci ken leuf nga am may gu ken fogulit bañuy li takay maaji ngay japp yow akay julli bobé nga saf yalla yit bañuy wote ngay julli bañ wuy jiwo basal mal nga def mbek ca yonnan bayit kulay topando tay ci leuf moko dof ndeyaw do moromam te do ma samit kulay topando te mu dox te nga dox ba ñew fi nga ñew li rafet mo geulit
1: yene gi deglu tenier fm
0: kulay topando te mu dox te nga dox ba ñew fi nga ñew li rafet mo geulit te ku yu jakay bay budé topando ka far mank dof ay biram yaquit ku def tay luddul jox la bopam bu wer te bañ la defum naw la day al ku kat da nga dox fa bari yep dox nak te dox fu ken ma la dox am nga jajeef ju mat da nga boole wa Allah ak wa kerit toraw lo te jël seen ndam li rafet dama wacc saw nit ñu bon al kufar da nga dem te fab ñep yobale fat da nga man ci kër man ci ab Allah it ku xam xam ni ya upp yow ñep fit kerek Allah ño bokku nak yam fi yow lu am do ca bew do ko jekki xulit kudul yow gëtam ya nga jëm genn wet te yow nak sa gëtt ya nga jëm gep wet kudul yow da fay may boromam bebeut bu wër mbam may far njabotam nga beut kudul yow da fay may boromam bebeut bu wër mbam may far njabotam nga beut nga may yalla yow beut te may ñepp beut sa wet genn te xul sa wet yepp set kudul yow bu geewet sete geetilim bu geewet joté sekk yit geed jot sa wet yepp set yow sa wet yepp jot deegal barakallahu sabkem amut teno ngogu fawet de say dofi reuy fajal yaade fajkat te yar say dofit doxal faw digante ñepp ak tawat ba ken dootu gis kuy jalo kay tawat naxol yepp far sedd mbir yepp jup bu ken ñakati yiw ba fir daw siit te mbolem kulay top nak de ko wan lu koy dol li gem ak rafet ndortuit te fankal ci mbolem kulay jox mbiram te leral ko leral barabam ne defal gaay lay top kay sop far ni bidde woki wer ak jantit nga far fete nak yow ci suuf ak ci kaw sa mbir reey ci wa suusi ak wa kawit te def nuy murid yo defar yo geureum yilay dimbulé kay bigal fawuyit ngay bekk ci nun faw nuy bekk ci yow nu far dundu ci jaamu téméri at te sun at mu ñew wécc téméri at yu ab jaamu kat jaamu selal ko yit te nakul mbolem lu jëm kon ci nun ci ay tisaki lorté ak Allah git te jappal mu mbolem lu lay teggi kon ci ay may ak ci cant ak jammu yit taleral tabaxal tenexal wiral sa diggang nit faw doylul nit taleral tabaxal tenexal wiral sa diggang nit faw doylul nit te mayno wiral way ci lonuy digal ci sa yep ngir yalla ay yonn nit te bepp julit def ma mbek ci xolam te dakul munafiq ko bi yefarit sama xol na fess ak sa mbek ak sayef samay cer na muccit ci lo dig lewut la ngay soppakay tan may sax ci man te na ci saxet faw li la mi bet mudul yow na may daw te na koy dawit te na lay fajal faw soxla ka wut yoraw xol bi yor ci yor lepp nak yelam na ludul yow ci man mi mu rot yoraw xol bi yor ci yor lepp nak yelam na ludul yow ci man mi mu rot ko do bay ndamo bayamit mba ndayam defal bay ndamo yow serign be ka gem ko do bay fexe xam alal je ka xam defal bay fexe xam serign be kam ko do bay fa buk jur di bolé ka yor defal bay fa buk jur di tabal kërëm ko do bay fexe def kemam bum gënul defal bay fexe def laram bum gërëm ko do bay fexe dem di laaji juram defal bay fexe dem di dolli juram ko daf bay fexé japp yalla ay geussam dafal bay fexé japp ban bay geussam murid bul yeesam yow garab go jotul ngegam beug nga am ngeureum sa xoram yeesam ban bami gën yeesam yalla mi yeesam fo jotul kep du may ken ndam wala buy reey ndof ba jog jëm tugal ndey jaay gerte am du andi deram du yeggi tugal nak reenam du jar da koy ton te far dess du ma sax mbayam xarit deug jaayal fi sa ter yow te fa say deram delu kon dogalam deram yi fa septeru nga iseru ak deram yi fa teru tugal yeppam deram yi fi sab teru ngay seru ak deram yi fa teru tugal yeppam murid day fajal ab serigne ay loram serigne day fajal am murid ay loram ku fa lor yarul yanul koy loram ku jog fajj samer ay jogal fañ meram ku gadda yesufam ba ñew nak fi yow fajal koy loram
2: yep
0: bu gaddu mbiram murid bop gis gan lañe lu serigne te ko seru warna teral kep ganam murid bop gis gan lañe lu serigne te ko seru warna teral kep ganam na ngay dox di le bir yow sam murid di yar te teral te seral ab xolam bu baxul mu ñal sam na to kon bu wer te bul koy fexé genn ngir ak bonam gisal deug seytane bon gi mu bon te yalla ngi koy baaka set ak yefam yalit deug bul def ku baxul nga fab ni xeur ci ab all li kat dundam xamal yow ne lay ndam nga far melni dex gu fess ak yiw ak ay temakul tilim melal deug ne dex te mbollem ku ñew fi yow ngay teral buy demit ngay geureum te bul daqe bul bodde bul yaqku nit na ngay mandu bul lor ku ñew mba ko dem ku jog ñew fi yow jox ko akam mu jël bu deede fi yow dem bayil ab deram ku ñew may ko ab yarte sak kuy mbegam te buy faddu sey geet nga fatte uturam na ngay mo ñakay racc sab xar kanam te bul def ku bon koy rasub xar kanam te bul rek beg bay ni rok ab dafit bari re ak yi mbeg du may nit xoram ndaxam mepp mbir du gido mo ca gën kayes ak appel ku ne ku moyam royal na ci souci nga gis ñepp war di def ay te do degg bis njambatam dañuy japp xaaliss di japp i tojal di def nak ci biiram te deggo waxam ñu bax ak ñu bon ñepp nga i tong ci kaw di jëf yi di jëf ay mutaqo xeram ñi ngi def ci biiram lu bax ak lu bon te deggo mu na askeyit mbaata cham ku beggul lu may raw ñati e wak ñewé te raw ñi faso ñew na sammi ceram te fatay moromam te farxante wo digante mako sangam ak ay jëfam te nek ak rafet ndort ak aw ndigal ak ak tuub ak cyant ak sax ci gem di noppé ka farlo kay emu bonam lewet dom tay japp ak njaamuram bu gudde mu jog tay khalaatu mayam te na yalla mo te nga no far yeram di waro ka ware ka xam le ka xam bila biire ko gis te beggu yiwam te fa batinam jox boromam bu wer te fa sahiram tek kon ak faykemam ngegam man gali yow defal bo manul nga gis waju man li nga def ab laram defal deug mbeur mba nga def way mbeur kudul mbeur du wayam na muy mucc xam te mbeur day fajal bopamit jep lor fajal jep wayam meram ak loram te mbeur day fajal bopamit jep lor fajal jep wayam meram ak loram ku day biram ak ndox ak ñam nelaw ba mandi lu muy deeti wote ak tasuf ku fess ak ndox ak ñam difo kay nelaw te na ma di sofi yuhu kasof kudul moy bané ak bakam ben bis du mbeur mba bu dé mbeur di muy maqsuf xamal yow ni sofi yu day not bakam bu wer tay fabit nak bané xam di xof tasuf day soring moy tadaqo ndigal bari moy ak yi wax du genn tasuf werante ka waxta an kay foko jew yili yef ku koy def du mus ak tasuf.
3: Vous écoutez
4: les réseaux
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Lerke FM.

0: mel du len luddul xol nga melne setu bu jakar lok liñ ci set te dengul doxul filimul la ngay set day mel nga xamne non la jëm je mel te du sopp ko dara waxtu wa xamé ne setu bi wal beti ko na woné gannaaw moy xol bi borom gëmul yalla ko ko mom leeru yalla du ci dugg mukk do am fu mu jaar bu walbati ko tuti waye mu xawa jeng xam ngeen ne suwar yi cey feñ manam image ya day déformer non moy xol julit bi gem ta ngamam matul bi walbati ko jakar lok limuy set nak len rek ko meuna teunk moy setu bi tak setu bu tanke ba batay li ngay xol dula leer lolou moy julit bi nga xamne gem na deug liñu gemlu waye am nay bakkar bu nit jëf tash lay def ci xolam manam tombe bu ñul lay def ci xolam num gëna bare na bakkar ba gëna bare la xol ba gëna tilimé nit ki day dem ba julli ñaari rakka wala tok fi bërepp fataliku boromam dox ñetti kilomètre dem delu sé ko koy gëna yomb ndax nit nu bakkaram gëna bare rek la ko jaamu yalla di gëna jafé kon xol setu bi nga xamne dafa walbatiku jakarlo soora biñ koy won buñ ko fompé ba mu set té moy nit ki tuup ba amatul bakkar nako gënal lay mel bu fekké né setu bi dafa xoot dafa niñ koy waxé dafa xoot dafa konkaw moy mu talli wul ni setu bi mel dafa def ni xoot xam ngeen né soora ba manam image bi muy set day déformer du mel namu wara mel naka non bu dox lo bam upp itam convex batay image bi du mel nam wara mel kon setu bi nga xamne moy won boromam bopam ba lu ci ne mu gis ko day set jakarlo kanam gi ta talli ñay xolu julit non la demé ci digënté mak léri boromam kon waxtu wu nu dajé rek fu nu dajé war na ñuy delo so xol lolu moy tax jotaay am ñariñ tax dañ ne yowmal qiyam bepp jotaay bo xamne nit tok na fa ba joggé fa ta fatlikou fa yalla ak perte la yowmal qiyam ndax nit waxtu wo xamne mu ngi genn aduna dundam gep lañuy talal lal ko ci kanam mu melne malan melne ndif gi bepp bërepp bo xamne wessu nga ko te difulo ci len lo xamne li lo am njariñ la ci sa ëlëk day melne dañoo rocc ci bante yeñ ko rabbe won fofu dara du fa nek melne bu mu lay sorit bu de def leg leg ñu rocc ci morso day dem ba dutul sutural nonu la sank sa dund ci aduna mel waxtan wi nak dañu sakkon tem da naka ñaari tem yo xamne manam ñaari onwan ño xamne bu ci nek wone nañ ko ne nañ ci waxtan waye so rewuñu man nañu yep man na ci dugg bu ñëk bi mo doon dañu wax mbokk gi nga xamne mo wara nek digënté jullit ñi ñu xamanté ménanté di ziaranté di diiso bokku djublu bokku luñu bëgg bokku luñu bañ di dimbalanté
1: yeen auditeur yi Tenier FM 88.6
0: waranté benn bi mo doonon xalé yi ak l'islam ci jamono ji ñu toll bu ci nek di lo am solo bi nga xamne moy mbirum banay ak l'islam mom day lu titlé tax jamono ji ñu toll ni mu démé té muy lo xamne li umpul kenn tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamne sun borom daf ko indi woon ngir yeeram bindé fi mune innama ana rahmatun muhdath duma lenn luddul yermande yalla jumu jox bindé fi léralon nañu ni mu nekké yermande yalla ci bindé fi yépp julit ak yéfer waxon nañ né yowmal qiyam ni mu misalé won tisu taxaway ba ak yagayam mom do nga fay xettli bindé fi ba su borom atélé ndax kenn ku nekk ngeejjo won nga donte da ngay dem safara sax da nga jox ci tisu waxon nañ ko koku nak nga xamné su borom daf ko indi ngir yeeram bindé fi itti wo won na seenu mucc ëlëk nga xamna ne aduna mom amul solo neena aduna bako sun borom bindé ba légui musuko xol ndax ñakkal ko solo né aduna bañ ko pécé ak lafu yo

dara bayiko mom mok señ bi la ñoko fekk bu la ne bu demé nak bané len ñew len ngeen nuyu wa kay ngeen dogu dem nuyu bu len waxu dara tok len tok ci gannaaw fam len toklo ngeen tok lool moy tegg yi ni señ tuba jangale wala tusahifu bila tabjili fi zamanin bu ko def mukk waye la ma tira da ca tegonne niko wa jamono baxo ak jamono jeku señ tuba wax ni mu tek sun jamono ji kon ñun ñi kon ni gannaaw wa jamono ño doon def loolu ka da abi hasal jili la wax ka da abi hasal jili ful and ak señ bi ci rudul nga diko wormal nga diko maggal ngay wagar ci haqam niko wa jamono yi defé niko mas gi defé kon señ tuba mi wax li jamono ja gisoon na lu ko nakare ka da abi hasal jili la wax fi zamanin da abi hasal jili kon ñun gannaaw yaqute gi booba amon na lu ci doon feñ kon legi fi mu yex kon ndegate warna fa yex waye nak gannaaw xam nañ ko war nañ ci jii war nañ ci dox jiego señ tuba ne sa serign bi dila jangal dila yar bul japp bu ko japp mukk morom la tajalanhu misla sahibin hadar illa alladhi la budda minhu min darar bu ko japp mukk nawle bu ko japp mukk morom mo togal xol ko rek yow geti magal geti warmal geti respect wastami' alladhi alayhi dallaka mubadiran walau abadhu nafsuka wastami' alladhi alayhi dallaka li ma waxon legi bo and ak serign ci ab serignam wala ci senu serign yeen ñet nga and ak serign muy nuju señ Moustapha bo bëgge bo am lo bëgge siaré jël ko jox koko mom mu boole ko ci lamay siaré bo démé bul nuyo togal fam la toglo buñ ko woy nak señ bi leen nga ñew bu leen ay ñewal demal bu leen waxu dara tok leen xaar ko wasami' alladhi 'alayhi dallaka del deglu lim la wax nga diko def bu ngeen dem ak señ ba bu ñewé señ bi gatano ko at ni señ bi gatano señ Moustapha ni mi gatano mbokami gatano mbok la leen di def waxtaan ak ñoom ci ak ubbe ko ci ak yaatal yow señ bi nga andal mo la fi indi bu la ne kay nuyo demal nuyo bu la ne demal nuyo yow loolu bayiko mu jall bu ca sa yonne yow dang ko gungé rek da nga and ak mom wastami' alladhi 'alayhi dallaka lim la digel de ko def lim la sante de ko def mubadiran tabu ci bul xel yar señ tuba ne señ bi nga andal mu lay jangal dila yar nga amel ko war ma ju reey loko war mal xebal lum la sante nang ko def tabul khalat wastami' alladhi 'alayhi dallaka mubadiran walau abathu nafsuka donte li mu la sante day am nga ci ñox ñox xol bu top soxal top li señ bi wax bokk li mo deg murid nek ci sa kanam señ di bayeku di ubbeku di frank layo ko lolu mbokk yi teggen yu manke rek la ak bi ak nek señ bi manam ku koy andi xabar nek ku koy relo diko lebal ak yoyu teggin yu manke dongu la muri woru ko nangu lepp du lay xagn sak talu bi woru ko nangu même ko suñu bëgge da nga wara bay ni la señ tuba définir won ak talu bi ci kanam serigne wa légui nak ku mënta nek ni nak bu señ bi génné aduna bañ koy denc mëno am warma fofa fañ koy denc mëno fa am ben warma ndax tammo lolou tammo ko waaw la nga tam moy raj lo bu xante ak woné ak xej lolou nga tam buñ dé bañ diko denc ci la nga tamon rek ngay dundu fi xam nga né mo fi dem ci robu kilife dem ci ay bara bi yek ci ay giri lo wuti ci kaw giri to giri lo fi wuti lo bëgg gis ha lo bëgg gis yow buñ la mayon na la ñëwël nga ñëw ba ci barab bi fiñ

0: sadaqallahu alazim hadith bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena aljana ji moy ki nga xamne tuddu nañu ma fa mom te julliwul ci man hadith bi at-tirmidhi netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-bakhil man dhukirtu inda falam yusalli alayhi rawahu at-tirmidhi waxtu julli suba waxtam da tabbi 5h25 juromi waxtu yu tegal ñaar fukk simila ak jurom tisba 13h33 ben waxtu bu tegal fanwer simila ak ñet takusan 16h33 ñenti waxtu yu tegal fanwer simila ak ñet timis 19h34 jurom ñaari waxtu yu tegal fanwer simila ak ñent ge 20h45 jurom ñetti waxtu yu tegal ñen fukk simila ak jurom lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke neko Touba soko fete penku ñaar fuko ak juroom ñaari kilometre dina wañal ben simili soko fete soko ñaar fuko ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilometre dina yokal ben simili jant bi dina fenk 6h40 juroom ben waxtu yu tegal ñen fukki simili diso 19h30 juroom ñaari waxtu yu tegal fan wéré simili yalla nañu yalla nangul te nangul len amin
1: yeen mbokki Touba mbacke ak liko wër ak
2: jamm ak salam
1: ci fajum ciosan akada
2: mbolem ku bëgg ñew wala nga woti 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27
1: dañuy liggéey aljuma gaawu dibeer altiné talata alarba ba alxames manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggéey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci guddi mbolem ko xamne ki da nga bëgg faju bo ñëwé dañu la faj ba nga wër mbolem ko xamne ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu fajj bo ñëwé tamit dañu lako mëna wécci ci num gëna rafété ci num gëna yëmbé ci garab yi fajj mbolém fièvre yi lu melni hémorite ndoxum siti tension diabète tank yi metti bañ bi metti diir bi metti ñaamé xéwol né sciatique yoy yëpp dañ ko fay safara safara ya nga fa saytu gi sel gi ak set gi bu bokku na ci guiné bissau mali nigeria ñu saytu ko bamu lambo ki ndariñ te ñepp man ko jariño ñu fajj gor gu télé di fajj hémorite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hépatite a hépatite b hépatite c ñosma di fajj yaaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fajj lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dré da nga amé fièvre san wala genn ñu xéñ ba ci kuy sawlal bu lañu leen garab yi nga xamni dafa bax lo ci tension mo xam buy wacc wala buy yek ba ci bir buy metti ndoxum siti yeen mbokk jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche ko amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé fièvre soxat jokkol
3: 76 926 0827 76 926 0827 76 926 0827 76 926 0827
2: mbolem ko xamné ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekké mbacké wala nga dekké Touba
4: mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci walu bayré ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu yëkëteku ko xamne ki da nga nek ci place bëgg fa sax bëgg té ñaanlu kep ko xamne ki bëgg nga ñaanlu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaanlu ci walu ciat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam kër jamm ak salam mi ngi fi ci Touba gédé
2: rompain bi nek ci wétu armée lu gédé rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wex bo fa accé laccel télé bi yam sura do sa loxo chamoñ ben kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarélu kër moy kër gi am garab niman sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettélu kër sa loxo chamoñ ci ko télé bi ouf télé bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay moli bari bu dikël gi wagn lañu pétru ko pétru bu xonko mil bi ñu pétru ko pétru bu wex kër souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandarma fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alxames suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko defé kon mbokk yi képp ko xamné ki soxla nga garab man nañ la indi sa garab bo nekké digënté mbacké ak Touba dëkk yi wër mbacké ak yi wër Touba da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro yi ngay woté bindal numéro bi wala nga ay sérako sa WhatsApp wala nga ay sérako sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro bi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ñi ngi Touba gédé rompain bi nek ci wétu armée lu gédé rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wex bo fa accé laccel télé bi yam sura dox sa loxo chamoñ benn kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu kër moy kër gi am garab ni ma sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci côté li ouftali bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay moli bari bu dikël gi wéñ lañu pétru ko pétru bu xonx mil bi ñu pétru ko pétru bu wéx kër souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandrama fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi kep ko xamné ki soxla garab bëgg faju bëgg ñaanlu am nañ ay wara way da ngay
5: wax
2: ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab gi day and ak tur yalla and ak alkhali karim motax ku ko jëfëndiko sa aajo faju numéro moy 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27
6: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daanu leen ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sell mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sell te woor te gën bokki amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi

fatiliwat esuñiwat ngir no ngi dem te dund pat amana di ba jegena tol na ni bayen wutwon ti ñi ni wo tutul ni nun kon nan di baye xel won yalla dogal ba nopi na nan dal ni

sen xeli dalgi opuna yalna nu mucci ci waru tili da fay nu lo xaro ndax deug wena ba birum birum jaxan mi xumna ñepp ngir rut yalal ñi ëpp len tay capital ñi kër reey mo len fulal bu mi aram ngi ëppuna ko gi sabax na dlam ci te ko

lambo ci bir yene ni te te ter ba xalna yagna wax na ni kun suli ba ñew lay ñeuk def tipu ci yow moy badiya ak

0: bapam wallam birila saf ngir ba nga songu ko waytul ay pexe watuko sayo jege daw fi mom xemem ko ak sem be mu ko sa xel lek sa xol ci refa wutiko di ngal ngali daw gude ba jeb ba xeyne sara mu daal di lay fatte dew songe ti ko xamuko isa ngam tuti mado am ba xeyne jeseng mado te
1: xam ko
0: dir mu xeyne ko te

0: tay wo la ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy machallah
1: kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayil message inshallah rabbi dinañ ko tontu
0: sifaw it mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxajok moy goor go xamni da nga new katam wala ko xamni bu sa sakare joge du deuguer waaw sifaw lolu moko taxajok ko xamni dal da nga waccu lal mi ngi fi di la xaar momit liñ len ci wax ci machallah bi rek lañ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissow ko ci rek dal likoy delosi ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem tañew
1: yow kañ nga commencé jël garab gi
2: man kay dernier la jël 5000 la ko jëlé won place mbaydo
1: waaw
2: ben xalé bu goor mo nek fo mom ak wéet won
1: lo ci gëna sentir bi ngi koy commencé jël
2: bi nga ko gëna sentir dal li ma ci gëna ki mu xamna ni neew doole ko xamne
1: neew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako new doore gi ci walu sey manam constipation bi nga don def di gis na sa biire nge am ngelaw ak bo lekke du gaawre sax yo gis nga ne
2: même lol tamit dom len legui damay xif sax legui ko ko kene sax defa damay xif
1: da ngay xif
2: damay limay lekk ni sax bu jik daw mako meuna lekk wax deug yalla
1: ne nelaw yi nak num def
2: no nelaw tamit am mo ci problème nelaw tamit da naka wote di damay non damay nelaw
1: bo teud da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam na ne
2: yi damay nan
1: waaw boko de nan da ngay nan bu baakha baax waaw emerald bi nak dang koy konne comme gis nga ne mi ngi ben ki rek nga ci jeulagunta bi nga jele ki bi ben pour nga ci jeulagunta mi ngi wagne ko bu baakha bax dang koy top boko topé
3: lañ
1: da koy fajj bam wir waaw da koy fajj bam wir waaw nonu muy fajj emerald be ak yoy nga wax yep nak fi ni lay fajj ndoxum city ak même tank yo xamne day tang ci souf nonu di khasan garab gi dal boko topé mom bu so yalla lol nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am khas amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lol mom yow ya ko xam waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax waaw ndax fofu mu ne goné mën nako jël waaw goné go xamné da xébo nak yoy yépp ak goné go xamné dafa am ay saam bari na dal lu muy def waaw man ni ngoy nané ni bo ndéké ak bo añé
2: waaw
1: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu mew bu tang
2: kaasu mew bu tang
1: yi lol dé mom boko défé mom bu so yalla sa xol dana sédd lol yak
2: okay
1: baxna def ko non rek ta top ko jërëjëf waaw jërëjëf yalla ci yalla def barké jërëjëf jërëjëf rek ñu def nak régaluñ ci képp ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ñu jox la suñu garab bu la garab yi fojju bo ñu joxaat la xaaliss koku amu ben problème ndax lool mom amuñ ci luñuy ragal boko jëfëndiko garab yi dalay fajj su ko defé amnañ jaaro yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog lu dul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare mo xam ci ay activitéem wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yëngu te mu gis ne manam mu yok tane ko ci dal su yoré jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te gor gu ko ne salam alaykum ak taranga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu gor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaaro baangi fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne it yeg na ne ay jafé jafém lepp liko waral ciat ba koku it aussi bu jele jaaro bi lolu dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dab bané xub jëkërem ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won ginaaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lol dana deñ même bu fekkonté ni da nga nek ci kër di wujjé nga yegg né yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99
0: 76 686 83 37 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message

0: insha Allah rabbi dinañ ko tontu
1: ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis ta nga ragal ne ay xéti def def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la insha Allah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis dinañ la ko wax dinañ la jox ay ciangar yo xamantene ni bu sobe suñ borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor place diko sañc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekke ne galankor la go xamni nit da la ko fa def insha Allah rabbi dinañ la jox lu ko dindi te dinañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non insha Allah rabbi so ñewé dinañ la lo xamanteni ni ci katanu suñu borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal insha Allah rabbi wa ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar suñu wé insha Allah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karange ci barab man na ar ab dekk sax waxantu balak keur insha Allah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yag ta sayu joge rek togaat sayu joge togaat mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek insha Allah rabbi su ñewé dinañ ko ko xolal ta insha Allah rabbi dinañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé jafé yoyé insha Allah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message insha Allah rabbi dinañ ko tontu ci katanu suñ borom amnañ ay xop yo xamantene ni liko taxa jog moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bayre bo xamantene ni du bayre bla meñ way bayre wursak lay doon akuk yekati ko nga xamne nit ñi dañ lay bayyi xel wèg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lameñ rek layam andutak wursak andutak ak yekati ko wala dara man na am sax bayre bañ lañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la djublu te dañ la yéne seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñu borom wa lolu mi ngi fi mom di len xaar insha Allah rabbi wa suko defé yit kep ko xamantene ni deugmal na ab sey bëgg ci am lu ko leer na dugg wala bu mu dugg insha Allah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamantene ni lepp lu nekk ci digënté ba rek insha Allah rabbi dinañ ko leralal wa ci katanu suñu borom suko defé yit ki nga xamantene ni dafa doon jigen jo xamantene ni day def sa yu wone aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ insha Allah rabbi ki li fi magni bayyi won amna ci faguteef yo xamna suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day insha Allah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safara waw ci katanu suñ borom waw kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message insha Allah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopam ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal insha Allah rabbi mo su ñewé rek dañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko insha Allah rabbi mo soxna ci dinañ am ak jubo gu wéré ki nga xamantene ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la jublu won la gannaaw so ñewé insha Allah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la jublu bu baaxa baaxa baax ta insha Allah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tamu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamne dal ki mom waron na meuna bayyi li ta lolé munu ko bayyi insha allah rabbi kep ko ko ci am so ñewé dañ la ko dindil ci carton suñu borom nga xamne mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa sa sa mom insha allah rabbi kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayil message insha allah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéti ngelaw ak xéti mel non ño nek ci yaram amit bu soowé suñu borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ne li moy saraxam tam nang ko genn insha allah rabbi dinañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñu borom kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy ben point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul lolu nga wote ci numéro bi nga xamne joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayil message insha allah rabbi dinañ ko tontu wa salam alaykum wa rahmatullah

dujanaat ngir dundal guddi wa li ahya yi dujanaat ngir dundal guddi aw yona wogde waye batay serigne nana baho ñom ñoñe ngay lacc baho fudulan bi sikrillahi qalihim fa nawmi fi layli baho bil munajat ana ñoñe moy ñan serigne bi ne jaay ay ñalaw guddi jënde ko waaw jaayoon nan waxi neen jëndi ko tuddu seen borom baaxu fu doolal jaayoon nan ay neen te neen moom mooy neen nag neen moom mooy dudd dara waaw bu masaana guddi dañuy jóg ngir dundal ko dañoo jaayoon waxi neen jënde ko tuddu seen borom subhanahu wa taala léegi nag ñun ki neen yi lañuy dox day laajte yoon bi yoon nag sëñ bi joxañ na ko waaye nee naa la koo ci teg moom koo ci teg mu mere la te moom la ñuy laaj yoon nag ñu ni xoqaa ñu ni yoon waa ngii gars yi yoon wi lañ jaaroon waaye foo ko waxtaane nag ña doon laaj yoon ñëpp mere lañ yow koy da ngaa waroon a wax ay waxi daanu kat bàyyi menn mag a ko fekkee bàyyi diw nee na fekke na ko bàyyi diw nee na bàyyi diw nee na maamama ko sëñ bi la ko dara wiru ci nag ay xurafaat la te lañ lay wax lépp laa wax du doon loo xam ne day doon alkitab wa sunna lu dëpp ak bakkan rek lay doon ak daanu kate sëñ bi nee na barab sàngam ku fa dem nàngam barab sàngam sëñ diw nee kuy nii nii sëñ diw daa demal diw kii daa wàññi ay atam jox ko diw yooyu même bu fekkee am na du lu ñu roy du lu ñu roy ay sëñ diw daa joxe njar mais ngeen may wat bàyyi diw nee na sëñ diw a yokki atam yooyu ban njëriñ la am ndax moom bu yokkee atamit taxul yow sa yoo yokk donte sa bàyyi la yokkoo ne atamit yow sa yooyu taxul mu yokk mën naa bañ a yokk donte yow sa bàyyi da doon jaar ci siñum sàkketit yow mën ngaa bañ a jaar ci siñ jaar ci yoon waxuma la yow waxuma la siñum sàkket waaye yow yoon dox bu jub sax mënoo koo dox yow yow boo jugin fii rek dox fukki meetar saw doxin jubul yow fooy jaar ci siñu sàkket donte da doon naan ndox mu tàngit yow moom buñ la tàg xelalee lu mu doon ci ndox mu mën a doon bala nga koy da nga koy teg mbaa sax yi nag yow galaas nga gën a mën a naan leneen kon loolu lépp nag kon du lu ñu roy mag ñi fii lañ nekkoon lu la fi waay mën a wax yi ngay dégg ñu di ko nettali ci xisa yeeg réseaux sociaux yeeg rajo yeeg télévision débat yi ëpp dara du ci dëgg dañuy wax rek sëñ tuwaa moom yooyu ñu koy waxal yépp loo ca topp ba ci biir boo ko toppee ba ci biir ci yomb ay roxsa ay nangam ay sàggane jaamu yàlla woyafal ndigalal sunu borom subhanahu wa taala luñ la ci waxal luñ ci waxal sëñ tuwaa dara amu ci dara xëñu ci ay nit la rek ay tappalekat yu luñ dundee di wut ay nit di leen nax di leen gurgur ay nangam fekk yooyu amul njëriñ waaw mu mel ne waxtu bi daf noo jot moo ngi doon gàtt di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di baalu àq ñëpp di baal ñëpp àq yàlla mii nga xam ne dara tawu ko yàlla yàlla doo lee dimbali yàlla defal taw féex defal na sutura defal na naataange yaan yàlla defal yéwénu àddina defal na yéwénu alaxira ci baaxub Cheikh Moustapha Al Karim ñu ngi nuyu mbokki taalib yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn bay Daouda Samb ba nga fële ca Daaru Minnon waaye sëñ moor Ngom ak soxna Aïdata ñu ngi foofu ak mboolem ñaari bàyyi faral di ko wër mboole mbokki taalib yi bàyyiwuñu kenn ak fenn ak ñenn Serigne Abdourahmane Niang Khalifa Serigne Bara ñu ngi koy ziara waaye Serigne Mbacke Boussa Serigne Omar Gembu ñu ngi koy nuyu ko si ak waa Hadara bi foofu yëpp ñu ngi leen di nuyu Alhaji Mam Dam Sek Aslem de Khassaïd ñu ngi koy nuyu si Ablaye Ley mu ngi foofu délégué lay quartier la ak mboolee mbokki taal bi nekk foofu yëpp Serigne Balla Diakhaté mu ngi foofu ci Géemul Baye Daru Sow ak Serigne Dam Sey ak Serigne Cheikh Ndiaye ak mbokk yooyu yëpp Serigne Fallou Seck moom Serigne Mahamadou Seck Takki ñu ngi koy nuyu soxna Khadija Yeng sunu yaay la ñu ngi koy ziara di ko ñaanal tawfiq daal ni waaye soxna Khadija la sunu yaay la ma nga fële ci Abdel Taw si soxna Fatou Tall sunu yaay la ma nga fële ci Jakka Cheikh Abdel Khader radiyallahu anhu soxna Bissa Diakhaté ñu ngi koy nuyu waaye di nuyu soxna Yemmu Diakhaté bintu Serigne Mbaye Diakhaté waaye soxna Yemmu Mbaye mi ngi foofu ci quartier bëgg Bamba ak mbokk yooyu ba yaacalla bay ji ngi koy nuyu si soxna Anta loo soxna Nar Diop soxna Safiatou Cissé ñu ngi nuyu soxna Soxla Sall Matiyana Cenk soxna Sari Ndiaye ma nga fële ca Gere quartier Daru Salaam soxna May Ndiaye fële ca Pien Thioum Ngeen ne ñu ngi koy nuyu waaye ministre Serigne Abdoul Khader Serigne Ndiaye

bu ko defé kon ñi yamalé fofu jotaay bi daal di indi nak ci laaju ay biski laaj bi ñi ko jëme ci mamborom sam wala bok damay laaj waaw mamor jaar kan moy wajurum ñen ñu day wajurum ak ñen la bokal ay wajur mamborom sam mamor jaar kan moy ki nga xamne moko jëk wootu kan moy ab khalifam yalla fi yag tuwir ak lan mo tax ñu tuddiko borom sam lool moy laaj jant bi fim touba ci ñi fim dakar nekk fim 88613 37 ngay jox ko ci abdoulaye sam inshallah da nga xam ni ci tonto kon fi liñ ko yamale di siar jëbat ma borom sam gep te ko ci nga xam mo fi nekk laaj bi tax mu ma defu tur yi yalla fi yag tuwir kon bu ko defé ñuy diglen dajé benen yoon ci waxtu yi inshallah ci dolli ko dolle daara ma jaagis ci am djibale djubo jekke ko jeri ngi ko yene kep ko dekk ma ngi dekk nak fi suñu reew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa

0: vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et l'RK FM.
1: Les réseaux
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchener FM ak Diantib FM, indi l'RK FM, di bati jam, djaplante ak wolente gu andak yakar.
2: Yen mbokki Touba mbacke ak liko wër ak
3: jamm ak salam
2: ci fajum ciosan ak ada
3: bo len ko bëgg ñew wala nga woté 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27
2: dañuy liggéey aljuma gaaw dibeer altiné talata alarba ba alxames manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggéey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci guddii mbolem ko xamné ki da nga bëgg faju bo ñëw dañu la fajj ba nga wër mbolem ko xamné ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu fajj bo ñëwé tamit dañu lako mëna wécci ci num gëna rafété ci num gëna yombé ci garab yi fajj mbolém fièvre yi lu melni hémorite ndoxum siti tension diabète tank yi metti bañ bi metti bi bi metti ñaami fièvre ne sciatique yoy yëpp dañ ko fay safara safara ya nga fa
4: saytu gi sel gi ak set gi bokku na ci guinée bissau mali nigeria du saytu ko bamu lambo ki njariñ te ñepp man ko jariño no fajj gor gu tele di fajj hémorite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hépatite a hépatite b hépatite c nosma di fajj yaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fajj lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dere da nga amé fièvre san wala genn nañ yu xegn ba ci kuy sawlal bu lañu len garap yi nga xamni dafa bax lo ci tension mo xam buy wacc wala buy yek ba ci bir buy metti ndoxum siti yeen mbokku jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche ko amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé fièvre soxat jokkol
5: 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27
2: mbolem ko xamné ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
3: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaan lu ci dekké mbacké wala nga dekké Touba
6: mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaan lu ci walu bayré ñaan lu ci walu ubéku ñaan lu ci walu yëkëtiku ko xamne ki da nga nekk ci place bëgg fa sax bëgg té ñaan lu kep ko xamne ki bëgg nga ñaan lu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaan lu ci walu ciat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam kër jamm ak salam mi ngi fi ci Touba Guédé
7: rompain bi nekk ci wëtu armée lu Guédé rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accé laccel tali bi jëm sura do sa loxo chamoñ ben keur moy keur gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu keur moy keur gi am garab ni ma sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu keur sa loxo chamoñ ci kotali ouf tali bi keur gi bo fi ñewé di nga fekk ay moli bari buntu keur gi ñi pédu ko pétru bu xonx mi bi ñi pédu ko pétru bu wéx keur souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandrama fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alxames suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko defé kon mbokk yi képp ko xamné ki soxla nga garab man nañ la indi sa garab bo nekké digënté mbacké ak Touba dëkk yi wër mbacké ak yi wër Touba da ngay woté wax fi nga nekk ñu indi la sa garab wax la ni ngi koy jëf ndiko numéro yi ngay woté bindal numéro bi wala nga aïsere ko sa whatsapp wala nga aïsere ko sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro moy 76 369 27 27 ñi ngi Touba Guédé rompain bi nekk ci wétu armée lu Guédé rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accé laccel tali bi yam sura do sa loxo chamoñ ben keur moy keur gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu keur moy keur gi am garab ni ma sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu keur sa loxo chamoñ ci kotali ouf tali bi keur gi bo fi ñewé di nga fekk ay moli bari buntu keur gi wagn lañu pétru ko pétru bu xonx mi bi ñu pétru ko pétru bu wéx keur souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandrama fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alxames suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi kep ko xamne ki soxla nga garab bëgg faju bëgg ñaan lu am nañ ay warawaay da ngay wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko garab gi day and ak tur yalla and ak alkhol karim mo tax ku ko jëfëndiko sa aajo faju numéro moy 76 369 27 27
3: ñu ngi jëf
8: يا خير قديم المصطفى
1: Sin service commercial radio Diamti Bay FM ci Touba nek ci digënté cornice daara jollof ak marché Jerry Bousso ci kaw xalu fetal deugmal dekk bu dedd ba di tindoti ngir seni communiqué seni avant-première seni temps d'antenne ngir seni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yeglé choono jallalé ko mom jeexna fi tak Diamti bi ci Touba seulement ak ciñeram ba ci Dakar ñuy anando di leen ñaanal jamm ju sax da
7: mbokk ñu and yeen tikey tuyek li bi bass ñang dekk baxdat mu ni dafa yegle ni dafa for ben mbuss go xamni mbuss gu zone la gu def ay bagage neena nak mi ngi ko foro ci besuk julik tabaski gile ci fi nga xamni mom modi engin garage mom basiru nak muy xamne ni mokki mom mbuss gi ño bokkon auto joge dakaru bi ni ñewé ba ci garage bi nak ki mom mbuss gi mom jël taxi ni da fay dem fi nga xamni mom modi aliya way bi taxi bi déparé nak mom basiru ci la gis li nga xamni mom modi mbussu ko ki mu andalon di mbuss gu zone gu def li nga xamni mom modi ay bagage waral ko mu yegle ni budé borom mbuss gu zone gogi nga xamni mo joggé won Dakarou ñëwon ba garage bu ñëkk bi jëlon fa taxi jëm alé ci jouru julli gi budé mi ngi koy dégg wala itam kuko xam mom Bassirou ñang man nga woté ci numéro bi 76 726 92 76 76 726 92 76 wala 77 701 27 18 77 701 27 18 wala itam budé borom mbuss gu zone gogi mi ngi dégg communiqué bi la wala kuko xam ngir yeneen ni la ñëw ba fi ci radio Diamti Bay FM.

0: jafé gum mën ta don rek nit ki dama wax xelal ci benn buntu tout rek mu bayima ak mom duma sété dina xam sa jafé jafé du ko lu mën ta don ndax bu nekké na sa yaram da fay fébar ko docteur mënu ci yow dara it nañ dégant rek lay wax buma ko xolé ba saytu ko ci carton yalla lo mën di yor ci liggéey ci carton yalla ba lu dox ci yaram yi lu togut benn place ci yaram yi ci carton yalla suma ko sayté na la xamné li ak li mo la ko tek ndax ni dañu bari jafé jafé yo xamné ci bopam lu bari mo len koy yakal mo len koy def lo mo len koy def lo ko tétuñ ko nit day def fi ñom tes minuko ah li de xana diw bu muy def li tey ko fekk lu muy def non la lu ko tek mom ci bopam sax xamatu ko ko
1: deug na ay ca mbokki mu no way ku mu dal ndax bu yagge ci mom lu mu yag yag dana mëna day
0: ndax bu nekké jafé jafé day am limite amna yo xamné ci bopam sé li jafé jafé mëna nak at amna yo xamné sen jafé jafé mëna nak 3 mois amna yo xamné sen jafé jafé mëna nak 2 mois amna yo xamné sen jafé jafé mëna taxaw ci wër ndax suñ ko sayité bu xam sa poids fu mu tollu ci carton yalla dinañ la ko fajal lan ci wax tak tour ndax waaw ndax sama jima gi limay wax tak tour rek man luma xamne dekk bi yengu na fan yi ne lolo tax ma bëgg lolu lolo tax ma bëgg yengu yengu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna di jënté ndax man dama nak ko xamne ci bopam suma la laacc lo ma laacc man la fi la koy defé mbama laacc lan yi nga dem manuma ko dama la wax ne manuma ko rek ko bul ñew ko ndax dama la wax ne ci bopam su faralé ci bopam sama bagage limay wax tak tour man nga ma top duma wox ay at du bëgga ñew ci man ko do ñew ndax xamne limay yor ci bopam boko mëna na xamne na ro nek neku na do nek ta sas do acti mba mu ñew bu par yow do ko atal do acti ci man
1: ci ay ci mbokk mi ngi nonu jël leen numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 képp ku ko ci woo rek yow mii dégloo fii ci Dakar yow mii dégloo Louga yow mii dégloo fa la nga xam ne mooy ca Ndar yow mii dégloo fii nga xam ne mooy ca Mbour ak fu mu mën a doon ci biir réew mi gaawal nga woo ko ci numéro téléphone boobu damay jàpp ne da nga mën a jokkoog moom ba mu leeral la lool amaana sax deesu ko wax ci rajo sëñ Mourou damay ñëw taxaw foofu nag tey nit ki bu fekkente ne jafe-jafe maanaam liggéey moo ko ko def ndax liggéey boobu dana yomb ñu dindi ko am déet ak xeetu liggéey buñ ko mën a liggéey ci xam-xam bu ñuul la ci xaatim la ci daaj ci jat ci tak ci fas ci lu mu mën a doon yaram way fasu du mën a liggéey du mën a def dara maanaam jafe-jafe bu mu jóg rek dal ci beneen nga xam ni mais liggéey moo ko ko def gannaaw bi nga ko seetee ba no
0: waaw buñ ko seetee ba pare buñ la ci waxee ne waaw rek mën nañ koo faj de ndax dañ la wax ne ci boppam jafe-jafe gi nga ngi gis nit koo xam ne mu ngi yor soxnaam jékki-jékki rek fase soxna si mbaa nga gis nit ki yor jëkkëram jékki-jékki rek jëkkëram ban di sama soxna si damaa wan ginnaaw mbaa mu jékki-jékki nit a ngi farantu ak nit di jékki-jékki far boobu ba bokk ko tak jafe-jafe googu dug ci diggante ak moom ndax dama la wax ne tak tour ci boppam liggéey da koy def rab da koy def ngelaw da koy def it ci nit faru maanaam di waxatante boppam liggéey da koy def corte da koy def lu mu mënta doon daal ci boppam daal nuñ ci waxtaane bu ji boobu nu leer ma leer na kii dala bugg a wan ginnaaw buñ ko taytoo dina la ko di ba yéen ñaar seen diggante nekkaat ni mu nekk won
1: kon jafe-jafe bu mu mën a doon te liggéey def ko bu ñëwee dinañ mën a toj liggéey ba
0: xam nga liggéey ci boppam boo gisee taytu Serigne Moussa liggéey bu mu mënta doon rek day am limite yow mi koy liggéey nag xamoo limite boobu xamoo jafe-jafe boobu ko kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiiwut doo ko mën a faj ndax boo saytuwee boo xam ne kii ay liggéeyam poil nangam la air bii la ko dal air bee la ko duge air bee la ko lañ ko ko defal bu nekkee dañ koo sef danga ko xam bu nekkee ne dañ koo dugal ci géej danga ko xam bu fekkee ne dañ koo dugal dañ koy wekk ci picc danga ko xam bu fekkee ne dañ koo liggéey def ko ci guro danga ko xam bu fekkee ne dañ koo liggéey jox ko xajit danga ko xam ndax lañ koo xam ne ci boppam jafe-jafe yi fi ñu tëll nit ni bu ñu waxee ni man li yaxal sa bopp ne lii man ñemuma ko na nit ni amul lu ñu ragal amut ko loolu lépp li nga ci xam ci boppam man li ci xaaj bi lépp ci client yi rek moo tax ma jàngat loolu lépp xamat loolu lépp ndax nit damay wax jafe-jafe ma seet ko ba pare man ko wax ne kii li la teg lii kii lii nii la tudd nii la tudd kii moo la teg lii ne duma ko man naa koo wax ndax dafa am loo xam ne boo koy waxee da ngay jaxase kër ne tak tour damay wax ne tak tour li ci def ni juñ laa ciy def rek ma ci defee juñ boobu ci boppam yow yaay comprendal sa bopp xam ne kii lu mu wax am na ku ma jox ma ndarga ci kër ga non waxuma ko non man ci boppam nag bu boobaa yow na nga teye sa bopp nga ñëw ñu saytu say mbir mu dañ ci jam ak salaam
1: ay ca mbokk mi ngi noonu kon képp koo xamante ni yaa ngi ci ay jafe-jafe boo génn dal ci beneen waaye nag saytu na ko ba xool ba xam ni liggéey moo la ko def ka la ko liggéey amaana da koo liggéey roulement yi muy xam-xam bu ñuul bi nga xam ne dañ koy faral di wax muy amaana maanaam fétis lay doon wala muy jat wala muy takk wala muy fas wala muy xaatim waaye ak lu mu ci mën di doon jeexital ba ak jubluwaay ba mooy lor la ak gàllankoor la ak dëddale la ak ña nga nekkal yàq sa alal wala yàq sa yaram wala yàq sa xel wala wëlbati sa lu mu mën a doon ngay gën di dendu ginnaaw di nekk ci jafe-jafe damay jàpp ni liggéey boobu du liggéey bu baax sëriñ bi nee na boo ñëwee ba mu seet ko ba xam ni liggéey la am na limite boobu daanaka bu ngeen jëflantee la nga xamante ni moom la cay teg nag du lu muy wax ci rajo la ci ëpp solo nag woo ko ci 78 431 77 84 78 431 77 84.

0: kuko ci wo rek ci katanu suñu borom dang ko jot mom serigne modou ndjay serigne bi damay jall nak tay ki nga xamne tay mom yeggagul ne liggey nañ ko wala mu ragal ab liggey wala ñew na ba nga dindil ko liggey bi mu soxla karange ak kuko samp ba nga xamne kuko laal doto ko laalati
1: waaw loolu lepp am nañ ci bo xamne sa sagat bo xamne ci bopam saarul sama tamp bobu boko bëggé sango ci bopam ci al nga koy sango gudi ndax kër goko sango ci bopam samp bobu kër goko sango kër gogu day tax yaang rek al bobu it boko koy sango nit kula seen day rar dekk bi liggéey bobu ñima koy liggéeyal Dakar sax tour kep ko xamne amo auto ba amo auto bu la mëna génné fi auto bo xamne yow ya ko mëna dawal ta bop bu ko jël ndax suma la ko joxé dama la wax né talal ta auto bu dem bu ci al bi ci bopam bo xamne kën du la gis ci gudi nga sango ko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal sa auto ndank ñew ci katan yalla kum wow ci sa yaram jaratu ngay tit lo xamne loxo moko def ba khatim moko def ba sheikh moko def ba liggéey moko def ba loxo liggéey buñu xamne dañ la ko jox nga ñam ko mbano bo xamne dañ la ko jox nga lek ko bu ko titet ndax bu nekké liggéey bo xamne ci bopam nit moko defon ci lek ci bopam bala muy jëge ci wañ bu mu la koy indi day touru bu nekké ne ci bité la ko def du ko indi ci pour nga ndoxu naan bala muy activité bi da jëk jëk daanu ci suuf toj bu kassara lay doon ci yow de nga lolu mu nekkone dala ko keppal fofu tegal la fofu sa reer ci sa neegam bala nga ak ci bopam mus man na jaar ci palanteer bi ci bopam bo tour reer bobu bobu kara nga xam nga fofu ken amul fiyam bo yore ci sété ci bopam benen ci sété dend ak yow jaakarlo ak yow bu ga yax ta ci sété ci carton yi la safaram amna fi
0: te acca mbokk mi ngi non deg nga ko muy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju te it fagu sa bop bala dara di la elewtiku ngay doora jog di outi kulok ci dimbali danaka donu lu gën motax it kep ko xamanteni bëgg nga muccu ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexé la wala aji iñan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karangé gu ma sekk ci carton suñu borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba kep ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dootu ko tolanti 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 seigne modou damay ñew nak ci lo xamni sori wul ak li ñi nekkon tay kilifa yu bare ñuy deg amana ñi ngi tiit ñom buñu génné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dundu sax njabot gi deggo wuñu njabot gi jubo wuñu njabot gi duñu laalé kenn du ci yërem sa morom kenn du ci dimbali sa morom
1: alhamdullilah
0: légui nak seigne modou way jur wo xolam neexul te bu sañon njabotam yépp benno dego ku nek top ka nga wara top ñu yërmënte ta jappalante kër gu bari ciow ñu bëgg fay ciow la
1: kër gu bari ciow tawar nañ ci waxtan tak tour limay wax tak tour lolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj kër dama la wax na tak tour dañ koy safara kër do wax tak tour dañ koy tampo ndañ njabot bu dégante wut pexem amna fi njabot bu nangu da topante pexem amna fi ay soxna yu andut té nop amnañ fi té sangat amna fi de nga dama la wax na ci bopam lolou lepp luma ci upp rek nekul lo xamne ci bopam dañuy waxtan bu jibo rek nga may ma ay fan ma jox la air bi ngay ñew bala nga ñew ta liggey par na nekul lo xamne xexex rek nga ne dama bu nga taxawal ma sa kër ma defal la ko tay mu paré dedet man duma doxal nonu kum mën ta doon suma la xolé xamne yow ya borom kër gi say kër to ta kër anduñu ma xol ta poids borom kër gi xol ta dayo borom kër gi xor poids kër gi mala liggeyale ta liggey bu paré def ko ci kër ga bul tita dara ndax dama la wax na ci bopam am na ñu xamna ci bopam da ngay te buntu kër bu paré bu guddé am ño xamna xamoruñ ci kër gi diko ci kër gi ñew fi ñew di la fi tan ay bagage yo xamna moy lolu ñaara lu ci op nak dañ la am ño xamna dañuy ñextane li ci op tap ay mbir rab ñokoy def ndax rab dafa nek lo xamna dafa yaatu ci aduna bi fuñ tolli ni di yakal ni ci bopam di yak yo xamna ci bopam amu tek nit ci do xamna ci bopam limuy defat ci aduna sax dootuko tay
0: mais seigne modou ak deuk bi ñi ci wax ci rap nan rap di ci fajj te nit ñi rap di leen gëna galan koor rap di leen gëna indi ak ñi xam sax ñom ñoy kérel nit ki rap
1: ci bopam dafa limuy laxato ci nit ci bopam dafa bari laal wax ci bopam nit rap da ngay xey wara liggey sax rap tay la rap da ngay xey wara liggey sax mu tegg la ci galan koor yo xamna ci bopam ni ni nepp dañuy ñew tim la ko dara dula ci dal dara dula ci fek rap dalay galankor yow te bop ngay genn sal tay genn sa nek sax nga jekki jekki woñe ko wat lolu lepp da ko tek ci nit ki rap dalay xey mu indi la problème yo xamna ci bopam do xam fu mu teggu te bop gon rap dagay yor nit ci bopam nan la man duma yor dama yaakar mu tass mba luma liñ ma nit dig ni ma ko digge won lolu lepp duma ko jot lolu rap da koy def ci nit ki gon lu ci nek ci jeexante lu rap man mal ko won expliquer lepp ndak kep ko xamna am nga jafé jafé ci bopam taxaw kum lay yaqal facture gudeek ba ci ñewal
0: kimi yaqal alalam kimi yaqal soxnam diko deudele ak mom ki nga xamni dakoy deudele ak njabotam ki nga xamni tay mom dako mam lu mu yaakar rek rab yaqal ko ak ki nga xamni tay sanci bu mu tambali duko agale ak ki nga xamni tay mom xamul sax ndax rab mokay yaqal wala leneen mokay yaqal
1: rab ti bopam degol mala wax man la taklo xele bo xamni ti jigen bo xamni ti bopam yaak mom de nga fay dund bo de ko li nga tay wer ci mom dako am yow mi gor gi mu bolelak jigen go xamni ti bopam yang koy mu ngi lay sel ko du ngeen man la am dom yaak mom mbamu baxuna ci bopam mbamu tegg la ko xamne ci bopam leer na ki ci bopam dombu jigen la wara tawlo yow nga wara tawlo dombu gor xam nga yeen ñaar bu ngi leen yalla boole ci benni nek xam nga tank xamoko jaxan du fa gawa am dom de faaw nga saytu ko bo xamne rawanu jigen bi ni la jëm rawanu ko gor ki ni nga dem nga testé ko jangat ko saytu ko jëm ko leen ko safar bo boole leen ten rawan manan ko den ben to lolu meuna am ten digënté ndax tank lolu ci bopam yow xamoko ci bopam nit ki meuna wax na man dama ñaan pour am dom man dama ñaan pour am tout tank bo legi man mo fexé bo am dom mom man la fay jëkki bay fa dem takat kenen kokit kenen kokit non la koy defat bu tay
0: kon ku jëkër jafé bu ñëwé
1: bu jëkër jafé jafé jafé ku ñëwé ci bopam lolu tax bu ko tenk rek mu gatt ndax xel yu jigen yi bari yu gatt yi ni ni lu ci upp lepp ay farab lañ yor
0: le ku gor ku jabar jafé it gaay célibataire yu gor yi
1: bo tay rek rab da ci la xat wen taaji ndax da ngay gis ko xamne ci bopam na leer na yor na xalisam bo mo tek mu dem fe waxal ak xel bu jigen bu bokk ko tak xel bu jigen bu wan ko ginaaw mu wax xel bu jigen bu wan ko ginaaw ak bari yak fa xalisam lepp ko do dara manatu fa sorti lolu ko yomba def rek ay galan ko rab da ko yow dima def mba nit ko xamne du la ko feewal fi mbamu dem bu yak xelam ci yaayam yaayu xel bi ci bopam xel bi meuna bok yaaji bañ mba xel bi meuna bok baaji bañ mba xel bi meuna bok ni jam bañ gon lo lepp ci pexerab lay bok ñaare nda buñ ko sayte ci bopam leer na seen fami lepp nga gennul ni ko gennul yaaji genn baayu ke nga genn baayu ki genn baayu ke ñu saytu ko jox ko suñu sonkorango bi ci carton yalla luñu ci wax rek ni soobu yalla buñ la wax ni tak na fa am rek fatu ko day am ci carton yalla
0: ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro téléphone bi yeen célibataire yu goor yi mbaay yu jigen yi mbaay yow mi nga xamni sa soxna da la won ginnaw wala yow mi nga xamni it sa borom keur da ngay na njabot ba nopi mu won la ginnaw ta am ngeen ak njabot ta bo sañon nga tok seyel ko ta it xamo lan mo tax seen digeunte mënuta neex su ngeen digeunte mu neex lol bu ngeen gisante nek ci jafé jafé danaka amana mbir la jokol ak serigne modou ndjay ci 78 431 77 84 Seigne Modou damay ñëw nak ci li nga xamni tay dëkk bi kenn ku ne xam na ni jamono ji ñu nekk dañoo joggé woon ci ay xew xew élection amon na passé na nguur gu bes amna ciow yi bari na wax yi bari na amna ay dossier ñi ñuy convoqué ñi ñu convoqué gul ñi bañ ku leen convoqué ñi loubal ñi tay ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu dis bëgg wax ji kamaj
1: lolu sawarna ci waxta ndax na am ñu bari yo xamni ñu may deglu am na xam ma ngi joxlan deg ñom na dama la wax na ci bopam lolu ci bopam man awma fi luma ci tontu kep ko xamne deg na émission bi ñu waxtaan ci bo deggo ndax lolu waxtaan ci tudal la ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jël lo xamne nit ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci am ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay doom ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawan ci bopam ay liggéey rawan jigéen yi liggéey ni ci bopam dañuy dug ta ligënté ak ñoo yu nga xamne ñoo la wara tétti buñ fexé yon ti gudi lañ wara ñew da nga gis ko xamne day tétti la lam fara bu dënti bu nekké ne bëtti la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sawar na ci waxtaan bo xamne ci bopam bu jaadu ndax lolu jafé jafé lu fofu ñu ma ci son bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek bu ma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woot ma won bu bërtan tamay japp
0: ci yoy la
1: ma la wax lolu bañ na ko bo tottu bo xam nga
0: man modou kilifa yi nga xamné tay ji fiñu tan ni dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogalé ma waye dana ci xous ngir ñi ñi dégglu kilifa yi nga xamné tay ji seen dossier xam nañ ni bu génné rek ciow tiaf xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ buguma sax ñu tuddu tour waye nak seeni wax mom mujju na seen
1: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fël ciow bi rek mën nañ ko fay lañ la wax
0: ñi fay ba paré te bëggu ñu tuddu tour ñu xamne fay nga seeni wax ba paré te bëggu ñu
1: tay rek bo bëgge loolu lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñewal ñu fël la ko rek loolu ngay wax ku ci bëgg lo xamne ci bopam sa grade da nga bëgg mu yëkëtu yit amna fi
0: wa ñi xëccoon nak jamono ji ngir ay élection bëgg fallu seigne modou ak jongante waye ci biir jongante bi dañuy sanante ay missile di xéxante di sefeunte di defante lu nekk
1: waaw président sax suma la sañu mën na la ko wax kalang yi ni nek ni man na la ko tegal buñ tol ni man na la ko tegal de ni comme nima la waxone ci bi passé ni man na la waxat ci bi ni ñewat ni diñ musa man na la dudal baram fo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer man na la ko wax
0: gaay dañ
1: ta doon wax
0: dañ lay setti wala
1: dañ ma setti ku mën ta doon bu
0: gaay dañ la setti
1: wala bo ma te xam nga lu tax ma wax jangat lo lepp seen liste bo fa deme ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawane gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté khurdi yaangi deg am nañu xamne man nañu am ciow lol ko duñ ko jot bu ne bu ci wara djublu ko ciat yakal len de nga
0: Seydou ponkal mi ñewon ci yow nga ne ko yow bu def li bu def li demal genn sarax sangam
1: mo ponkal bobu ci bopam lool mom mo yakal bopam mu ngi may deegi buma deegi dina xamne mom lay tut ya nga deg mom estay fu mu tollu
0: mu ngi ken deggatu
1: wa kay jeexna tak ko tak affaire wu ci bopam ne
0: ba set ci wat na
1: no dafa ñëmé woona ma nan ma nan ko hey buma wax dara nek ma waxon luma la waxon ci bopam boko saydon top ko si won na lool si won na lool nda gis nga ko chat ak luñ ko digel lepp mu ngi nonu yo nak di nga du bëgg nak taktur ku leen di tojal ay yaako man bokkuma ci non doxewuma nonu
0: ay ca mbokk mi ngi nonu li ci dess bayil nonu jinjil la mbokk yi kep ko xamanteni amana yaangi ci xat xat ak ay jafé jafé nga bëgg na ku la ci dimbali ba mbir mi sedd guuy bu dé bor jambour la nak néna sëriñ bi néna mom mën na la dimbali mu sedd waye na nga fay ndax amana lu ñepp bokk mom du ci nangu kenn ku togn kenn waye it mën na fexé ba jamm ak salam ak dal am ca waye nak kep ko xamne ay dossier yu diis la nak jokkol ak mom rek ci carton suñu borom dana fay wax ji bam fay kamaj 77 le 78 le 431 77 84 78 431 77 84 kep ku ko ci wo rek inshallah ci carton suñu borom da nga mëna jokko ak mom señ modou nak damay delsi wat ci tay bros nga ko sank waye dafa bari lu muy dal ay nit mu don sutura don kersa di tax kër yu bari di tas ki tak soxna sey ak mom ay att mu ñu ñoo am dom jigen di sey ci kër di taxaw te mom xamul lan mo koy taxaw lu wala mu am dom ba pare taxawat lu yag
1: moma gënal li nga may wax lu nga may laaj ci loolu lepp de na li nga wax ni ci bopam kep ko xamne am nga soxna nga jekki jekki soxna ci ngeen dem ba ci digënté bi rek mu jekki jekki war bok ca dug ñewal kep ko xamne tak nga xale bu goor xale bu jigen bu amatay far far bu dem ba bu ko won ginaaw na ñew ndax ñaara ci bopam loolu nit day tollu fe gi seen digënté mu ratax mu yaq seen digënté da ngay tollu fo xamne ci bopam li liggey mo koy def dafa am lo xamne ci bopam rab mo koy def dafa am lo xamne ci bopam nak seen rawan ak seen rawan ñoo koy def yang rek nit rawanam ci bopam tank lu muy def ni ci bopam tank sayto ko bu xam ko manoko wax len ndel dama la wax ni misal man bopam boma junjale man dal dama def ni nak bayma sama bop bayma sa bop rek yang rek ndax mbir rawan ci bopam amul lu mën do yakal nit rawan bu bëgge li tayto ko defo ko ci jafé jafé rek ngay dekké lo bok ko mu genti yow rawan bu lay dug te digante ak mom gon rawan dafa am lo xamne dafa nek ci ngeenel ci nit ci premier nit rawanam la bo xeye suba tel rawan mo lay yewi bo ubé boy nelaw bo dekk jek rek yewu rawan mo lay ye bo xeye ta jigi dekk xel sa xel japti lenen rawan mo lako jox lo ndal la wax na ci bopam lum lay def lo non ci bopam nang ko saytu bo xamne li la bok ci bopam nga top ko ja du ko defé rek la ngay wër dang ko mëna am par force ma la wax lolu
0: ay ci 78 431 77 84 78 431 77 84 moy numéro Serigne Modou Ndiaye yeen ñi nga xamni da ngay na am galankor ci seen biir neegu sey amana nga sey ay atta mëno am tout tank wala yit nga don ko xamni am nga ko ba nopi taxawat taxamo lu ko sabab bo ñewé bu ko xolé ba xam lan la bu fekkante ne yalla dogal na muy lu mëna nek rek inshallah ci carton suñu borom dana la teggil bobu la galankor ci carton yalla jokol ak Serigne Modou Ndiaye mu dimbali mooro nak damay ñew ci li nga xamni tay sangat yi may gis fi mom pour lan la
1: sangat bobu le sa warna ci wax ndax bo gisee nit ki ci bopam taxu ci yo xamne da nga sa yaram day dis mba ngay gentu gentu yu bari mba ngay sa am rawan yo xamne ci bopam da am lim lay sonale taktur bes buñ ci waxtana bu jibo bes bo ci sango day deñ jafé jafé bu mën ta doon buñ la waxante won ci tegante la ay yoon ci yeen yi lepp katane la bo fi duggé bo sa sango rek jam rek ngay am mala wax lolu
0: wa seigne modou dama dajé ke wayjur fi mu ñew di wax ak yow di joy lol ak mbekté bi mi genn la ni domam da melone melokan wo xamni di and ak ñu bon di def lu bon te la ko ci gëna metti moy dom ji jigen la won di taxawalu ak yoyu waye bamu jëflanté ak yow amana bamu ñew mi ngi ñaan bay joy tay seigne modou ñi dundu ka yu mel non tay mu am ay dom mu commencé jël yoonu bon nga bëgg deudele ko yoon wo bëgg ko dejj ci yoon wu baax
1: waaw lolu alhamdullilah alhamdullilah ñu rafinta xam nga lolu mom lepp lu nekk xajjo rafinta yi mom seigne moussa boko fu jëme net ci émission rek da nga ton nda gis nga ko xamne cëpp yaangi tox kep yo xamne yaangi naan kep yo xamne yaangi mandi ci katani la bu fu ñew moussa faraw
0: xalé yi commencé di jëlantu nak
1: kep ko xamne yaangi sacc bo ñewé ma défaral lo xamne dang ko sa raxaso rek sa xel dootu nekk ci sacc na la wax lolu
0: ci ca mbokk mi non lolu buntu la won rek bo xamni amana fi ñukay dalalé di waxtaan ak mom tombé nañ ci wayjuru mel nonu muy sante bay gërëm 78 ngeen di joko ak Serigne Modou Ndiaye 4741 77 84 77 84 seigne modou waxtu wi nak li dess bari wul te li ma la bëgg laaj bari na te dañoo nekk ci jamono joo xam ne nii léegi ñu dëgmal ay examen école yi ubbi na ñu bari di fay ci lu seer ci école di daj lu daj seen doom yi bëgg neex xel mu neex xiirtal xale bi ci mu jàng waaye ñaanal ko bay lépp lu koy mën a fëkk wala di ko gàllankoor wala liggéey wala lu mu mën a doon moo xam examen la wala concours la bu mu mën a doon
1: waxata na kep ko xamne yaangi lijeenti ambassade muy lijeenti ay kayit muy tax ci carton yi la ñoo ma jox la sangat bo xamne ci bopam bo demé bo déposé jué rek lu nekkon tay galam ko reena deñ
0: lool da na ma yobbu ci seigne modou tay ngir waxtu wi sax dafa mat seuk waye ñi nekk bitim rew tay yag fa def fa ay at am nañ ay kayit waye nak teranga jëndon saaku muy am amba dem nañ ba am ay galankor liggéey jafaleen am am jafaleen te bayyi nañu ginnaw njabot sarji yi leen di xaar ginnaw bari na waaye it ñu nekk ci ay xat-xat yoo xam ne yóbbu nañ fa seen soxna am ak moom problème foofu wala ñu am doom ba noppi ak tubaab bëgg tubaab ba dimbali leen jox leen seen doom ñu dem di tribunal di yëg di wàcc tey ku leen ñaanal ñu am fa tawféex ak tay siir.
1: Waaw ku leen ñaanal ñu am fa tawféex ak tawféex ndax dama naan Seydou Moussa dama la wax ne tactur loo déggee ma lay wax ne ci boppam man sama liggéey lépp lu ci ëpp rek nit ki am jafe-jafe rek moo ma gën a sawar ci loolu moom laa gën a sawaree. Dama la wax ne nga nekk ci réew ma ci boppam woo ma téléphone. Nga bëgg a ñib ci de nga nekk fa nekk ci ay xat-xat woo ma téléphone mbaa say nit yi nekk fii nañ ma woo ñu waxtaan ci ba jiboo ñu yónnee ko li ñu koy yónnee nga déglu ay fan du ma la wax ñetti fan ñeenti fan de nga ay fan rek laa la wax ko fan moom kenn xamul fu mu toll wax day leer. Mu Seydou Moussa nga nekk ci réew mi fii ci boppam bugg a dem ngay lijjanti papier mu teex nañ déggante téléphone ma defal la sangatam tagal bu nekk kaa ma wax ne nag ñeenti fan nga ko sango ñeenti fan waaw. Bu leen leer na sa rendez vous xaju te diggante foofu si bu mu xaju te diggante bi it fexe ko fee boo boxal rek bu mu xaj fi dégg nga boo fay ak ci boppam ci kattan yàlla buñ la wooyee buñ la bés bu ñu agee ci dossier bi yow da nga foog moo ko dossier politique yi yëpp ñoo yem. Waaw waaw ñooy yëpp ay sangat la rek.
0: Fan yii de politique sañ sonal nañ la
1: rek. Waaw sonal nañ la kay ndax xam nga rek def lu leer wax lu leer lu may wax tactur lu may wax fii tant lu ma mënut du ma ko wax ndax damay wax ne tactur ci boppam nga nekk ci àdduna muy neex ngay wax rek fekk loo xam ne mënoo ko nga koy wax alaxira ngi ñëw ko alaxira nag di boppam mën ngaa xam adduna de ndax alaxira mënoo ko xam ndax bañ la wax ne bésbi la sene kër ci sa pax boobu ci boppam ñu dem bàyyi la fa yàq yàlla ak suñu borom rek ak ta jëf rek moom nga fay deseeti kon nag booy nekkee ci réew mi di wax waxal loo mën ak loo xam ndax boo ko xamut bàyyil bu ko xaalis bu mu la ko jaral bu garaat bu mu la ko jaral ndax dama laa wax ne ci boppam képp koo xam ne problème boo xam ne mbaa mu yor feebar boo xam ne ci boppam dem nga hôpital wér ba sonn mënuñoo gis ci dara ñëwal ci Modou Ndiaye mu waxata ne am nga jafe-jafe goo xam ne ci boppam ne xamoo noo koy lijjanti ci bii ma nga tuy def bu génn ci ñëwal ma defal loo xam ne sanctuaire boo ko duggaatee da nga ko yëkkati nga fondement sa kër gi ci boppam mu nga leer na leer tabax bi ba nga ko fondement bu léegi mën da fexe bu mot ñëwal ma génn la li ko tax mu kër bi mën da at bu mot nga yor sa sucieté bi nga leer na sucieté bi da nga koy def ci boppam ko leer na yow sucieté bi yaa li nga ci yéene lépp mën da doxee noonu ñëwal ñu gasal loo xam ne da nga koy gas ci suul ci bunt bi ci kattan yàlla sa siisee day indi xat tactur
0: te ay ca mbokk mi ngi noonu agsi nañ nag fi ñuy yëkkatee li nga xam ne mooy jataay bi ndax waxtu yi ñu cëralee woon ci biir émission bi mat na sëkk 78 mooy numéro bi 431 77 84 78 431 77 84 sëñ Modou mun ñàkk nag ma boros Bayre laata may tëj émission bi Bayre Ndiaye Bayre Mbolo Bayre Tour ak Bayre ubbiku rek
1: Bayre moom parce que boo ko yëkkatiwul sax gars yi xamal nañ la sax ndax lu ciy ñëw ret ñu ngi wone ne ñi fi jaar ñëpp ñu leen koy luñ ciy indi ma jaratul sax publicité ndax comme da ngaa bëgg ñu tënki ko nañ ko ci dugal Bayre Ndiaye dafa Ndiaye bu mu mënta doon dafa am façon boo ma laajtee ma ne la ban place ngay liggéey loolu lépp pour bu nga xam ni mu lay duggee sa Bayre la boo ma laajtee nga ne si séeréer nangam laa yor te loolu lépp ma waral ma la koy laajte boo ma laajtee ma ne nga ban kant ban bidig nga yor mu ne bidig laa yor tu ko defee sa Bayre dafa am spécial bu nekkee ne nag commerçant ngay def lu mu mënta doon commerçant bu mu mënta doon rek wax ma ne commerçant lii la yaa xam commerçant papier yaa xam commerçant lu mënta doon dal nak mo wax ne li lay liggé sama place rek du ko défé dina xam ni makoy saytu ak lu defal ko ta liggé ta bayre ndax bayre bi damay wax takturu amna lo xamne ci bop jaaru lay doon amna lo xamne ci bopam dañ la koy defal pour nga sangu fa amna lo xamne dañ koy def ci place bi amna lo xamne dañ koy gas ci place bi ci souf tuul ko fofu tay bo ubété rek client di commencer di ñëkante ki yow deng nga ma la wax lolu manela defat na amna ci site yu bari yo xamne dañu fay luñ ci duggal mo ci bokku yang rek nda ci site boko tidié ci bopam ak kër goko tidji war nga ko xol bo xaré ñaan ko war nga ko saytu bo paré té do nga ubi sa place war nga ko saytu amna sa place bi day dem ci digënté mu arrière at lolu lepp war nga ko jangatat deng nga ndax ci site boko yoré war nga dem bo am ay mema yo xamne ci bopam war nga fa xej tarax def ko fa té ci site bi mëna jogat lolu lepp day am ci site ko ci site da koy laccé ndax da ngay gis ño xamné suñu ci site suñu ubé suñu ci site ñu jéki jéki rek dox rek ñu faté luñu ci wara def lepp
0: wa ñi am seen société nak señ modou waxtu bi man na sax wayé pour ñu gagner ay marché day nekk problème
1: wa lo gis mbir mo gis ci Sénégal fuñu tollu ni biir ñu tollu ni Sénégal ti dëgël ku la wax na sëriñ amu fi ñëriñ rek da nga lay nax sa bop waxal ni kay yow yoré ta portable ta responsable su bop rek baña dem ci sëriñ né yalla xamné ko xamné def yaangi doxé nen yaangi ci erreur ma la wax lolu
0: lu musiba la kon ay ci mbokk yi exi nañ fi ñi yëkëté jotaay bi waye señ modou asmada bari ci jamono ji nawet bi rawaté na lélé bu xiiné wala ngelaw wala poussière sonal nit ñi dé ndax ku am mën na ñëw
1: waaw asma am nañu bari yo xamné dañ koy tikalé ak xoret dañuy yor xoret bu parnan xasma la yor yaangi dég ndax ñoom ñor dañu xawani ro mengo
0: saxat rek
1: waaw ngay saxat na asma la yor ko fek xoret nga yor yaangi dég xoret nak boko dege ci bopam man na dal nit ci bopam ngay jek jek ngay saxat nga japp nak asma nga yor la ngay rek asma nak mandar gam ñaar da ngay saxat no da ngay andi fat asma yi botay day misa mandar gam day mi rek ak yaaf xam nga yaaf yaaf mo nek ci bir bakkan bi ci bopam ñoo xam na ñoom ñoy mom aw ñokoy defar tax man mom lolu mom xawma ci dara ndax febar bobu day likek ñoom boko gisee nga yakara asma nga yor mba xoret nga yor fek yaaf nga yor buy am waxtu yo xamne bo la xéñé parfo mba leneen bu la xéñé ci bopam yow doto am jam dang rek ngay tido li mba ngay xat rek ko fek yaaf nga yor mba nga japp na asma nga yor ko fek yoro asma da ngay faji bu ton nga wona na ñu ne dañ ma lek sama xaal dañu nax lek sama xaal ko fek li nga yor rek mom nga xamut kefe lolou lañ ci xam
0: d'accord ci mbokk yi mu ngi nonu aksi nañ nak fi ñi yëkëté jotaay bi kiñ doon andal muy serigne modou ndjay mbokk yi numéro téléphone am nek 78 431 77 84 78 431 77 84 señ bi lan ngay taggo mbokk yi ndax tay mom dama bëgg taggo bi nga taggo walé mbokk yi séréer yi
1: waaw mu ngi leen di sant rek lu leen di gërëmat rek xamne kene Modou Ndiaye wax rek ak sin ak gimna nu santata nu xena nu jëm fa salam tak tour na Sénégal waxe anu na taar mi a jafé jafé ko la dé da té ngi mën kën def na rek Sénégal demé rek na a fel ka pam no hidol na koy fel ke ndax hidol na garam mo xam Sénégal a fel yo mo war leen ñeen bokki olofi Sénégal estay metti na lool ndax at biñu jëm Sénégal dana neex lool ma leen ko teeng ñaanal la liñ ko ndax xam nañu fuñu telni fuñu mema yi juj bopam loy duggé premier bu mu metti mu naqari xam nañu jafé jafé rek la premier bi da nga jéki jéki rek dundé wo ay jafé jafé premier bi mu jëntil ba da nga dundé ay jafé jafé lool mo waral suñu rewmi estay ni nga gis ni ñu dundé ni ay jafé jafé yi ci kanam touri da nga gis mu neex amna ñu xam nak bo leen ko waxe da ngay japp na neen la leen la non non man su lu rew bi du dox rek la moma ñor mu rew bi du amé jam rek moma ñor même bu rew bi nekké ci jafé jafé rek neexuma ndax ci bopam ñi xam ni ñu wara ñew ci yow comme comme lañ la wara indi buñ amul jam nak yow do am jam de nga ko lolu motax boko ñaan rek nang ko ñaan ci jamak salam rek tatour say gude ko
0: ci jerejef ay ci mbokk mi ngi non lolu moy lay suñu borom waxon ni sayaj alullahu ba'da usrin yusran gannaaw jafé jafé bu ne ab jappandal mo ci top kon nak de ngeen fa la serigne modou danale ay kaddom limu yene bopam la yene ñep mo waral mu bëgg dimbalenté jam yalla yi ci xam xam ko suñu borom jaglel numéro bi ngeen di joké ak mom nak gannaaw émission bi nopi na 78 431 77 84 78 431 77 84 mbokk yi ci sama kaddu serigne modou mu ngi len di sant di len gëreem di len jox ab dig inshallah benen jotaay ci yeneene tombu ji ra ngeen jëf
2: ayatu salihina deglu len ko lay jëfi gaayu baaxi roy si len ko al hilmu aflimu aflimu aflimu aflimu aflimu aflimu aflimu afdalu akhi min al amal xam xama jitu moy njari ci koy dimbal ndigal al islam day dimbal wa aduna ñako ginaawal seen pexé ye fitna ndigal al islam la ca war moy jëfé ko terey borom kun linu war nu moy tuko ndigal al islam moy jotal karange dunya wa ukhra fegu ay lorange ayatu salihina deglu len ko moy ndimalal ñey deglu fo ngeen ko mo gën ci ay bok te gën ci dekkando dina defar jikko ki jëf ñeel andando bay samba ngeer mo leen defal bi yete ayatu salihin day fek jote dundin way sel ya nan ko royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando dundin way sel ya nan koy royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando terecc day fek sa jëf jawesuna ëlëk pay ak jëf ya naqar ya tewsina
3: lepp lo xamne ni saw nga ko ñun ñu fi dajé ci ku ci len bu ñu wafa boko suñu bu to rasti ga boko mëna ñëw ci dëngu kon war na leen dafa wax ganaw ko loolu ñu ñu kepp fo xamne xaga dëkk la fonku fonku dëkk ay ba ñu ñu ñu ko xey fop ak dafa wa ila murad min ñu ñu dara tay bu amé jir bu gatt arab bu mëni amatu ñëw kon nak mu wara xamne aduna ñu ndox lu ñu ñu
4: Bapak ibu, sama profi ñu gatt gatt mo war Allah xewa fa Allah xeyul tan kon ak lu def ci fay xaju ci rewé ci taxa xaju ci rewé ci ma yaram taxu ñu wax kon ak aduna ngog ay ma ro ma ngog li ñu tuba ngog ñu ñu naay bob ñu jëm na ci walu señ tuba nga xamne yaaka du ku du non señ tuba du jëm li jo xamne ku yalla defal tawfiq nga ne ci gannaam ko wara sant yalla nga ñu ko xam fu mu jëm xam fu mu jëm ko and ak mom xol war na dal xol war na sedd xiyaatar war na dugul tamam bi cipp ci and ak mom ci ñepp ci dugg ci yow ku mo ron li wax daw lu ne raw nga ko li ne ci yeesu lu ne ci dox nga ko ñepp ma wax na ay yefa ay sawab bi abadan wax wal muslim ibnu sulaym wax sa ko la la fi kon fo xane rewé ci rew du ko raw fo xane rek ko daw mo na ko ko mo da ko waxe ela ya khara ma ilahi farra isbu yoni ma adamul bira li nga xamne ñu dama bax so ñu daw jëm di ko wuti mo xëc ci ko ajil ko ko na ko nepp fu xam la mo da ko raw nga ko la ñu ci jamm ay xam mo xam na ñu ñu lu geey sey ci waat mo na war lu ñu war bu ñu def ñu ma def yaanam ci bi ba la ci bëgg sax ñu ko def non tax lañ ko ay jëm def ko ñu ko katan sama mëna man fanno ni fa khadim mustafa fa inni akhdimuhu bi rafa akhdimuhu ila dukhul janna fa khawari wal munna wal minna ya ñu wacc bu bopam ba la da janna ñu ko amul wacc fa ñu ñu ci fay na jëj jëj bu mo maaleen ko waxan ci ñaar fukki fan ak juróom ñaar fekk ci damoo waxoon ñu ñoom ñoom dana la jëyër sëñ tuba ci juraan bi yoo xam ne ak barabam bi ku ci ñëw danga xam ne mooy xaay bi moo rasul loola ba ma koy wax naw ak mi sax umfu ma njoo maa ñu ngi wax yi am naa xam-xam ceen ak ñu du ak ma du ñu leen ba ak war a mel ndax daaw suma ay bi ñu daaw man juróom benn fukki million la ak ñett maa def ko ci réew bi ci sama ay yi ñu ran fukki million ak ñaar waaye nag ci réewute nag ma xam ne mbay mu nangu xol yi nangoo ko gën a wóor koy xol yi moom nangul nañu sëy ci laa teeru ñu ko gànt kon nag boo ma leen koy wax waxoon naa leen li leen milliard bu manque tuuti la waaye li si gàjje si ñëw ci sama loxo juróom benn ci mbir mi rek mat na ko ñëwëndéen ci mbir mi rek yooyu yi ma yëgal yëpp ñu am na ci maa ngi ko sama ko gubal leen bëgg a leeral ndax am na ci ay million yoo xam ne yéen a ko topp ko ay pasteur rek la nga pasteur yi mat na juróom fukki bëri ko bi ma ko dajalee te ku la ciy jox pasteur day wax wii sama doom laa ko joxee wii sama maam laa ko joxee wii sama bàyyi laa ko joxee defal ma ko jéegi yu fay tubaab kon nag loolu wan na leen ne ñu yëpp joxe ñu fay tubaab seen xol joxe ñu seen tubaa seen bopp kon nag dañu ma dugal jotu yi dañoo ngërëm jotu yi dañoo penk xamal yéen ñu leen léggi bi ñu dem ginnaaw xaalis boobu daje ne leen ci jëm jëm mu daal di ñaan na war a mel waaye nag wàcc yi dañoo wër waxtu wu nu demasee ba nu war a def rek dana leen ko wax maa ngi sant nag mag ñi di sant ndaw ñi di sant tëy ci di sant tool yi di sant góor yi di sant jigéen ñi di sant bon yi di sant màggat ñi ak ñi nga xam ne mënuñu sax di seen i waajoor di leen defal
3: ak ñu yam alaxira bo nopp ci ñu ci ñu ko doon dafa deegi jox dana ñu señ Touba nangul yalla ñu señ Touba nangul yalla ñu señ Touba teer bokkum tay ak bati
5: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul huqdatam min lisani yafqahu qawli bakki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh min sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu nañu mbokk yep ziar nañ len ñu ngi len di ñaanal di sakku ci yeen ñaan yalla bo ñu defal tawfiq ci barki seigne touba biñ jitalé ci nuyo bi serigne muntaha monsieur mohamedul bashir non lay nuyo kilifa diine ji di nuyu serigne cheikh mu serigne aliou diko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko wër defal ko tawfiq banali mu nal ngir liggeyal mamam cheikhul khadim radhiyallahu anhu mu agal ko jam ñaanu ko mam di ñaanalat sama serigne ba alhaji mohammed maamun ñew yalla nako yalla doole ay leer waya fal suuf ci ko am xar ko aljana ak mbolem ñam fa fek ak ñako fek ci barki seigne touba non lay ziaré serigne afé ñang al imam serigne cheikh nambaki abdul wadud serigne bak abdurrahman serigne sambu sama ngi ziaru baakha baax non lay ziaré imam serigne basir diop imam ma ngi ziaru baax dila ñaanal yalla yalla sambuna defal la wër defal la tawfiq di wax ni khutba yi amatuna solo ñi ngi ci jariñu di ci jariñe yalla na yalla fay ta wëral baat bi non lañu ziaré serigne mahamadan mbacké mo cheikh mahamadul murtada serigne abdoulaye fall di setu mam cheikh arama fall serigne murtala mbacké ca ngañax jeng non lañu ziaré serigne djili mbacké mo serigne mbacké madina ca mak baragay di ziaré serigne babacar si mansour serigne tierno basirou tall serigne cheikh mahi ibrahima nias ak mbolam khulafa yeb non lañuy ñaanalé suñu kilif yi nga xam yalla def nañu jitu ji cherif aya ibn cheikh talib ya ibn cheikh na cheikh sadbu bay sam ngeer ma sayer serigne abdourahman mbacke mam damlo ba ibrahima lo alhaji mohammed mamoun ñang non lañu ñaanalé ba alhaji malik mbocc ak suñu xarit ba alhaji malik beng mbokk yi ñi ngi fi seen radio Tiener FM 88.6 ci Dakar ma ngi lekkalok jant ba ci Touba di 95.2 ma ngi lekkalok leer gi FM ci Louga ci 94.6 mi seen réseau DTL division triangulaire de lumière daara ji tol bi liggey bi ci waxukaay bi seen mbokk mam cheikh lo ci machine bi Alli Ndiaye sop maraxib mi ngi fegg ak Alhadji Ibrahima Cissé sidi sen ma ngi lay ziaru baakha baax Abdoulaye Samb coordinateur mo nek Touba ñu koy ziaru baax ak mbolé ñam fa nekkal ñam Mustapha Niass imam ñang Al Mahmoud sama serigne ama kebe ak mbolé ñam fa nekk rek ñu ngi leen ziaré serigne cheikh lo mo nek fofu ci Largue FM serigne cheikh ñu ngi leen nuyu di la ziar ak mbolam ñang fa nekkal ñam oustaz ñam soxna fatou soxna ndé ante ñep rek baawu ñi kenn mbokk yi ñu delsi waat ak yeen seen émission hayat salihin mi am aljuma jot ci waxtu wi ngeen ci and ak seen mbokk mam cheikh lo batay mbokk yi mën ngeen and ñun ci seen chaîne YouTube bi di Daara Tassewoudi Sihar inshallah ko fa dem da nga and ak ñun émission bi en direct inshallah comme ni ma ko waxe rek ñep mën nañ ci abonner partager ko dafa am abonné yo xamné dañ ko amagul motax suñu jëm du mëna genn way bo lañ ci jappé inshallah lool dina mat légui kon ku ci jot rek lien bi mën ko partager da nga abonné inshallah mbokk yi xam ngeen ni ñi and ak yeen émission bi sa sene mi hayat salihin di fatlikou wat suñu mag ni sen jangale sen mbind ak ñi nga xam ñom lañu yar ñu jema roy ci ñom ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ni nit ku ne ak kamu sop ñoy bokku wacc way kon bu fekke dañu bëgg suñu mag ni sop leen war nañu dox sen ndigal di xënc sen jeexit ngir mëna jaruñu fi jaruñu la mbokki lolu moy jibluway bi ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu boole ñi nga xamni buñu déggé wax top na mu gëna rafété di jéggul nak ci waxtu nga xam xaw nañu recc di la ndokkel yeen ñep ci bis bu tedd bi ñu genn muy Eid al-Adha di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu gudd fa na wër ak tal bañu fekk até bare bare bare tam na nga ñu suñu jaamu ak suñu ñaan yalla ni ko yalla defal di len jale tamit suñu serigne muy serigne cheikh muy serigne salih ñu koy jale ñep ñaan yalla param bi subhanahu wa ta'ala mo wayfal su ci kom xaar ko aljana ak mbolé ñam fu fekk bi jahi cheikhul khadim radiyallahu anhu di nuyu aladji ba ibn nyaay suñu kilifa le fi ci kër gi ba ousmane lo wadjal ñi wadjal ya aram jom bi fi joge leg ñu koy ziaru baxa bax soxna aw ngam ñu ngi lay nuyu abdoulaye samb coordinateur ñu koy ziaru bax diko ñaanal yalla yalla defal ko tawfiq kon bokki xam ngeen ni émission bi ñu koy terelé suñu xaj bi ñeek dina ñew suñu bind fiq da wax nañ leen fiq lu ama am solo la non nit ko ngir mu meuna jaamu yalla gi wër akay sukkandiko ci fiq moy shariatul islam da xam ngeen ni diine ji ñett xaj la muy iman islam l'ihsan iman moy gëm yalla ak ci aju islam moy jaamu gi moy pratique gi lolu fiq mako jangale iman tawhid mako jangale ñettelu moy al-ihsan moy li ngay def nga rafetal ko to yalla tax anta abdullah ka annaka tara in lam takun tara fa innahu yarak nga xam lepp loy def rek dang koy def to yalla tax ndax yalla mi ngi lay gis donte gisoko mi ngi lay gis nga rafetal ko ndax bo gemé yalla gem gu wer di julli di def jaamu yalla yi da rafetaloko nga xam ngissal nga ci dugal ak ngir bëgg ñu gis la xamni ya nga def len ñariñ la nang ko waron jariño deug deug dox meuna jariño non kon ñettewé moy xaj bi kon fiq lu ama am solo la lo xamné war nañ koy bayyi xel inshallah motax suñu ñaarël xaj nak ñu la di ñew ci suñu bind inshallah xam ngeen ni war nañu and ak yeen ci bind xasside yi waye nima ko waxe xamna waxtu yi lu bare bare recc nañ motax inshallah xamna dañ koy bayyi ba bind yi di ñew inshallah ñu raat koy wëyel mbokk yi xam ngeen ñi ngi nekkoon ci buntu bi jàngale babul imam kan mooy imam yan sart la ak imam yan lañu sip ci moom ak xeer yépp ñëwoon nañ ci tey nag dañuy ñëw ci wa yustahabu taqdimu sultan sopp nañu ñu jiital buuru boo xam ne kilifa diine la buur boo xam buuru diine buñ dajewan ca bara war a julli ñi xamni moy ki dafa diine ji moy boor bi sopp nañ ci mom mu jité suma rabbul manzil top borom kër gi buñu dajé ci kër ki nga xam moy borom kër gi sopp nañ ci mom mu jité na moy gëna xam qibla bi ak ci aji yépp suma al musta'jir yuqaddimu ala al malik ki nga xam dafa loué ci kër dafa loué ci kër gi bu fa borom kër gi nga xam ni moom moom kër gi ñëw fa sopp nañ ci ki nga xam moo fa loué mu jité ndax momine moy gëna xam kër gi moy gëna xam penko bi yépp mo koy gëna xam donte ki momum kër gi waye dekk fi ki fi luyé kon sop nañ ci mom mu jité gilaaw ginaaw ñooñu suma zaidul fiqh ak ki ëpp le fiqh buñ dajé won ñom ñëpp doon ay sultan ay bour ak yu mel nonu dañuy sét ki nga xam nu mu ëpp le fiqh ñu xam mu ëpp le fiqh mom lañuy jital suma zaid fil hadith top ki nga xam mu ëpp le hadith am hadith sax mu ëpp wacc way fiqh waana buñ jëmé ci walu sharia niñ ko waxoon ki jang fiqh moy gëna mëna respecté djullu gi xam ak yim koy jox bu yaqko niñ koy défaré ila akhirih kon ki ëpp fiqh mom lañuy tan ñom ñep buñ ca tollo ñu sét ki ëpp lim mokal ci hadith suma zaid fil qira'a ñoo ñep buñu yame ñu sét ki xam mo ëppale lu mokal ci alquran xam mo ëppale lu mokal alquran mo gëna rafet aw njangine kon koku lañuy jital ñoo ñep buñu tassé tamit suma zaid fil ibada dañuy sét ki ëppale ak jaamu yalla ki xam mo ëppale ak jaamu yalla koku lañuy tan mu jité sumal musinn fil islam top ki xam mo gëna mak ci islam mo uppi at ci islam lim bëgg wax nak moy ki gëna yag ci islam am mak man nañu man na tassé xalé ta fekk xalé bi ko jité ci islam mak mi man na am nekuton julit mu dem ba yag mu tuup dugg ci islam ta fekk xalé bi ko jité islam kon koku buñu dajé ki xam mo gëna yag ci diina ji mom lañ sopp mu jité yépp bu tassé tam suma su nasab top borom askan set ko xamne askanam dafa bax askan bu bax sopp nañ mu jité comme buñ tassé won ay nit am ko xam dafa bok ci khurays koku may jité suma jamilul qulq top rafet jikko suma jamilul khalqi top rafet bind dañ set ki gëna rafet gëna taaro ñepp buñ tassé won yépp ñu tollo ko dañuy sét ki gëna taaru mu jité suma hasanul qulq top gëna rafet jikko tamit ñepp ñu dajé won dañuy sét nga xam mo gëna rafet jikko mu jité suma hasanul libas top ki nga xam ni mo gëna rafet ak ciol xam ni isal yéré rafet ma sha Allah koku tamit sopp nañ ci mom ñepp buñu dajé ki gëna rafet ak ciol mu jité kon ñi sopp nañu ñi jité mo xam sultan la bour wala borom kër ki mom kër gi ak ki nga xam ni dafa loué ci kër gi bu fi dajé won ak borom kër gi tamit mom lañu sopp mu jité ki ëpp lu mu xam ci fiqh ki ci top moy ki ëpp lu mu xam ci hadith ki ci top moy ki ëpp lu mu xam ci alquran ki ci top moy ki ëpp ak jaamu yalla ki ci top moy ki gëna yag ci islam ki ci top moy borom askan bu baax ak ko xamni mo gëna rafet bind ak top ci ki nga xamni mo gëna rafet jikko top ci tamit ki nga xam mo gëna rafet ak ciol munu man kana lahu haqq fi taqdim al imam wa naqsa ala darajatiha ka rabbul bayti wa in kana abdan aw imra'atan أو غير عالم أو غير عالم مثلا فإنه يستعب له أن يستنيب من هو أعلم منه من كين خمنا دفع أق أم أق جيرة أم أق جيرة يالدهن أم أق أن مانك ما أن مانك ما أقوانيه كبتخ من تجيرة ما أنا ما أم غانت بتخ من تجيرة nena koku bu fekke sultan la bour bi bonet saraba nako leral nena fekke sultan la mo xam bour la wala mo don borom keur gi xam ño warona jitu am ak jite yalla daf ñu am ak manki ak wañeku nena ñom meun nañu jital kenen lulul na ngant li dafa nek mo xam ak wéddi la dañoo wéddi wala ñu dof bu nekké dañoo wéddi wala ñu dof mom duñu mëna tan kenen mu jité waye nak bu fekké du ñaar yoy ñom ñoy tan ku mat ngir mu continuer julli gi ngir mu jité julli gi mata sarab di wax ne in kana naqisun sultanan aw rabbal manzil fala yasqut haquhu wa yundab lahu al istikhlaf li kamili wa adam at tark al amri li ghayri in kana naqsu khayr kufri wa junun mom mo am ak jita way amna ngant ba meunta jite mo xam sultan bi la muy kilif ak dine ji moy bor bi wala borom keur gi neena kon sopna ñu mutan kenen mu wotu ko xam ku mat la ku meuna jite ludul nak ngant la mo baña nek ak weddi wala ak ndof wa in kana naqis khayraha saqata haquhu fala yastahlif bu fekke nak du ñaar ñi muy ñeneen ñima limone ko xam dafa upp fiqh wala hadith wala jang alquran wala bari ak jaamu yalla ak yi mel non xam koku mom mo am ngant koku mom du meuna wutal kenen mom koku du meuna wutal kenen ni ñela demal jité ma waron jité way amna ngant demal mom du man lolou motam wa in kana naqisu khayruhuma saqata aqhu fala yastakhlif mom du wutal kenen kon bak inshallah melne ne buntu fofu la yam wala alam fofu la yam ko ñu tek sun baram inshallah di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def ñu tawfik taysir li ci ay recc recc ak ñoomte baram xam xey ñoom dañ ñu woo jëbënte go nax yu doomu adam matut man na mu am yéene lool waye man na am ñoomte du ko yek waye ki lay deglu moy mëna gis ñoomte yi dat lay jëbënte kon inshallah ñu and ak technicien bi deglu ci abdullah hat da di ñëwaat nak légui suñu bind inshallah
6: ñepp naam da na ci lig bu nak ñaari tankam ñepp ñu ci jëf jëm ka xamna ak buñu tam yaa ko ci baatam dalu ca ci ko bëggu xey xet li ko ñu di mooy ban su na waxe ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu dalu waxal sabab wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu boba nga rafi tab ci jëng ci jëngor su wax nga ci al qur'an ma la nga fatalam ñu ñu di dem dañ ñu julit bu ne bu xeye woor na ko dana jakar lo yalla wax ne allahumma inna nastahiruka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nahnahu laka wa nahlahu wa natruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu da fam tawri ko wax du fa jog mupp teegul ci ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir to law sax dama ko wax jiroor yon ci def kon nak dal nay nan bu fekkete bi ak jëm dafa nek ci xeytan ak bu nek ci xabaat ga doori jog nak do wara dox war nga sax day tak xeytan war nga itam xol suuf ngir mbaram pak ci ñu fi nek ci kaw ci suuf rek la nek soro na ko xam ci sunu doxim tax mo rahatal ko walu yalla mom li ni ci wara wax modi yalla li mu def taxaylu set rek leer nañ yeer tim mo yaron te rek la xam ni ci sunu karam topron ci won ni mu ko sante lu leer la ko li ci arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq li yusrahu ala dini kullihi wa law qara al mushrikun dalla ko fadule ne woni si akhal rasuluhu bil huda wa dini al haqq li yusrahu ala dini kullihi wa ka hadi llahi sahiban muhammadun rasulullah dalu ne ne nit man yiti rasul ala hata ta allah won bi ci ne ba do wax ak yoon ci ci bopam wax ak bopam dum wax yoon ci mo wax ko ne wa na khala alayka al kitab ci biyan li kulli shay wa hudan wa rahmatan bo bu sey li muslimin tan koy wax ni ko wabil haqqi am sallahu wabil haqqi nafa wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira man tam dim ko jottu lo ci non lim ni jekk wax modi in tu do fayan aw tu fofu fa inna allaha ta'ala bi kulli shay'in 'aliman
7: dalalu ci tagal na ci ngey sa yisukuma ayu annasu wayati bi akharina wa qala allah ala sayyidi khadira do redikine ya ayu annasu antumul fuqara illa allah wallahu huwal khadirul hamid ingey sa yisuk wayati bi khalqin debi wa ala sayyidi allah jaj bi mu taxala yaa wonno ko nak ah lisaru al munafiq wa ta'ala ko ko qara murar ne salikum allah rabbukum la ilaha illa huwa خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر المنافق فمن ابصر خدمته ومن حمي عليها وعلى عليكم جهنم من الله خالق الله

0: والكل من جملة الصادات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا المسلم جناب سيدنا الله سبحانه وتعالى. يلي جناب سيدنا سلام داري غريم شيخ الخديم. أما تنبتي كونتانتي تيار فريكانسو 95.2 جانت بي اف ام توبا. مدي بات جام ور جام دي وندي باندك ياكار. وافتح لنا كل باب كنت فاتح للصالحين من الخيرات يا الله. طيب لنا ربنا شئه لنا عبادنا وحبنا رزقنا وفيه الله. dini di ziar di ndekal jaji fa la mbolam bokki baye xel reso dtl modi dar ji tol be ligey bi di len nuyu ba di len ziar te di len ñana jam yi di nuyu ak ziar ko te dig serigne mo taxam bakam cheikh modil bassir ñana ko mbak yag lol ak wirak na lek ci barki cheikhul khadim ak mbolam jablu cheikhul khadim gi way ñaan bass ñam di xadi fal ñana ko fal yag ak wir ak na lek ci barki cheikhul khadim ak mbolam jotta mam zeg ak mbolam talibi way ñana mbolam khalifi le kadjari ti waawon ñasan ne sen ci na balayen di len nuyu ba di len ziar te di len ñana jam ak na lek ci barki yenen sallallahu alaihi wasallam way ñaan ak mbolam cheikh serigne toubay ñaan seen khalifa yag lol ak wër ak na lek ci bak cheikh khadim mbokk ñewaan bekté contenté dal di téwat jita bi di xamlé jankati ñu koy am aljuma bu nekk li ka dalé 22h jëm minuit ci andak mbokku jankatu khasside yi di ci pélo nak sama jëwriñ seigne aliou ndiaye jissaka su ko défé tay bu del seigne def ko ko ñoo ngoy ziar bax diko ñaan tawfiq ak mbolam rek ñi nga xamné ñaan ñun jita bi mbokki ñewana jota bi eté nak ñu am bekk ci dalal seigne abdullah hadloum khasside lañu sékkal li xamna jota bi bu tuba tindodi djéglu mbokki simili jotere ci xamna inshallah dit nako jëm ba dama ci bi jota bi xamna kon ngir ñëkënte ak waxtu bobu xamna dañu daal ñëk jox seigne abdullah hadloum daal nuyo su ko dem président ñi xamne ñom la andal ñëf jota bi fas gene xoss ina mo waxtan bi seigne abdullah assalamu alaykum wa rahmatullah
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julliti mbokk talibi no ngi ñari bax di la nuyu bax di jël jitté ci nuyu bi señ Abdoulaye Mbacké sama sëriñ señ borom defal ko tawfiq mo nek yërom ko cheikh abdoulaye señ modou fatakhari mom señ massamba señ borom yërom ko tabarak señ touba khasside di ñari mbokk talibi yépp rek bu baaxa bax di nuyu seigne cheikh aliou mbacké seigne borom yagal ko fi lol te man ko guer du contane lol ci li nuyu seigne ablaye sambo mbolam ñu bokk ne ci ray bi ñepp bayul ken di nuyu sama gaay bax yi mandal jank do xassaay di non sama xarit wax deug yalla ñu bokk xassi de seigne touba yi gitam seigne atou dia seigne balla fay seigne batti dia seigne moussa ndjay ci korula ñoo la nak jotay bi naw lu nuyu bax bax nak ak seigne qadim sama jarbat moy sama safor mom yendi
1: tay cheikhul khadim jerejeuf seigne abdullah hat kon ñi ngi ndokel mbolam ñi nga xamne ñum nga dal ñew waye ñi nga xamne ñi ngi dess fofu di baye xel li xamne modi jotaay bi ci radio jante bay fm touba 95.2 yeen nga and ak ndongal khadim sok ndongal serigne basirum seigne falilu kon ma nga ñuy nak nim ko rek mbolam rek ñi nga xamne ñi ngi and ñu jotaay fu ma nek ci goxe fasantiko yi ay rew nañuy baye xel ci internet bi di len jaajeuf bu baax baax seigne blat baaxu nañ suñu dalé lay sunu gan ñu laaj ko fan lé gané jamono ci manat la loñ ci mëna léral
2: waaw man fi la jé gané aduna touba guy mbind
1: touba guy mbind
2: waaw way na xamna atina xawma ko japp
1: waay japp lo tay borom gam gam lé sé at mën nga wax né kat xalaat nga war nga am nangi mat wala ma ngi do fatlé ko lék lék
2: waaw xamna ni
1: abdoulat bang yé nangam
2: xamna ni ma ngi tollu yakana fi ma japp xamna lay fani rata ngat fofu lay tollu
1: sa 33 sa japp nga am ko fimu doni
2: inshallah
1: est ce que apollo bay la deed
2: deed
1: 33 sa bare wulé
2: wallahi
1: fani
2: wallahi man de sama bolu gi reere way señ
1: da do fofu
2: duko mag de
1: ah ne ko lo mag wulal
2: fini signatu yi mandal fini mo mag
1: ah
2: ah
1: tabarakala nezane ati barkale ko jangane jamono touba guy mbind
3: jangane
1: gane jamono ndax bi yalla defetim nga wala dem ci walu jang ak yoyu manam ndax fofu nga dore sam jang dara l'école wala
2: waaw man de bima ne ci dara ji ma nekkon dara yit laxay nak la nekkon xalkom
1: dara laxay
2: waaw suñ borom dogal nak ma bolon jangam alquran ak laxay dem ci tole ya magi jeguro di nuyu baymo do xey ta ja mom doon jangal alcorane ci lewa ja
1: ci lewa ja
2: waaw mo demé fo jang ba néw jot ma dem ci daara ja waaw ci non la saxawon waaw
1: tabarakallah kon nga xamné da nga non def daara tarbiya ci nga nekkon tabarakallah fofu jot nga fa yagg ñaatan nga fa defal jappelo
2: waaw fofu yagg na fa fukki at mom am nako fa
1: waaw
2: fukki at yu mat sakam nako fofu
1: ci daara tarbiya
2: ci daara tarbiya waaw
1: gon da nga nan jangalé wala tarbi la rek won
2: waaw dama deg baye modou xeyta jam mo won jangal alcorane
1: mo la jangal alcorane
2: waaw ci nord bi bu nowte man dama dem tolia
1: tolia
2: xel ko
1: ay jotal nga wacci wala jotal won wacci
2: waaw jotul mo na wacci nak mom waaw waye nak ma ngi sante bax
1: waaw jotal nga sori dal
2: sante na ci bax bax
1: tawarkal ci balu téré xam xam yi ak yoy ndax jotal nga gëstu ko wala
2: waaw yoy day mo wax di yalla xamna né xeyna mo jogo ci daara la am yu may gëstu ngir yu ma matlé sama diin rek waaw waye wax deug daara jam mom ki wu
1: ngi jotal ko won gëstu daal tawarkal kan njangum ni nga modi nasaran ak yoy ndax jot nga ci jaar wala
2: dédé nasaran wax di yalla xana luma ci fortat comme ni rek waay wax deug jaaruma ci tok tokuma ci bank mom
1: togo ci bank daal
2: tokuma ci bank
1: tabarakallah legi ci walu njang alcorane mi manam ñaka wacc gi ci joge ci daara ji la wala lan mo lon nganti ba tax jettu la won wacc ak yoy
2: manam ci daara ji manam wacc xam nga murutu mom dang koy deb am digel rek señ bi wacce la fum la wacce rek nak fofu nga ko yamale waaw mo woron xeyna jottu wacc
1: ba
2: digel duma digel timit
1: waaw
2: manam la di soup ci xassidi
1: na
2: ci waaw lo xamna lu ko war lool
1: ndeysan tabarakallah amna solo lol wax deug yalla kon fal nga don xel ko mo don tarbiyo
2: wa xel ko ba
1: tabarakallah nonu baxna yalla yalla gën lay def taxaw ak seigne touba xamna lol lay tay la ngir ñu doori soobu ci lehna madi deug deug ci tay bi moy ci lehna ma jëm ci walu khasside yi kagn nga do ci njangum khasside mi
2: njangum khasside mom xawna ci yag mom ndax mom man na le mo joge ci daara ja nana man na sax ci daaju la ko tambale
1: wa
2: ci daara lañ ko tambali di mawlud ak bolu ko sikkar jamono yo nak dañu amone xir ndax baba fofu lol ma fa xawon wa bolu ko njangam sikkar ak kurel wa ci daaju la ko tambale yag na dal munu ma la wax ban bis dal
1: mun wax dal ban adna dal
2: wa
1: ci daara ja nga ko commencé bopa non ci daara ji ndax da nga don am ko don topando wala da nga no def rek yow noko santere rek jange ko non
2: daara ji de bopa manam mam eru seigne ma sambe bi mam eru seigne ma sambe bi mom bobu lañ don top mom
1: eru seigne ma sambe
2: waaw no ngi seigne mamoudou babu nga xane mom lañ top mom mo daan mo yoron kurel bu mag bi no ngi xara bax
1: xamne kon ci manam da ci ma sambe ci ngeen daan yengu jamane waaw bobu deewon def jang awuni
2: deere bobu mom tambale ko mako ci daan
3: yene gi deggu ci ñe
1: mo lu daan ngeen na def non legi bi yal defé nak nga joge ci daara ci nga daar kay wel
2: waaw mo joge ci daara ci bima ñew ci kër gi seigne borom dogal ko ñaan seigne abdou dia jankoro xassay dekk ndamato
1: waaw
2: bima ñewé dem yalla dogal mu gisuma bëgguma lool xamna gis bëgg na afri mu woma boole ma ci kurelam ma bokku ci kurelam nak waaw mo seigne abdou dia non koy xaar
1: abdou dia ndamato
2: waaw
1: tabarakallah kon jott nga jaacc seigne abdou dia tabarakallah seigne abdou mom leele boole won ak mom manam day deg ngay jang wala da nga am ko xamne mo jaaron sey digene batang nga wona ak ci mom
2: waaw abdou day yalla dafa dogal bam nekke ndamatu dama nan def jang yum jang ma dem fa waaw suma dem damay tok ci allah ba nak la nan tok xamna ñew gu ngumay ñew rek ak xamna dig nga xamante ci la dem ba xamne ci ne bëgg nako mu waxal mo bom lolu
1: may
2: and ak mom
1: ngay and ak mom kon da mom mo la xol tan la duggal ci kureel bi da
2: waaw
1: nekke ndox sen digente
2: tawar
1: kal ma sha allah lolu ani japp nga ko la japp loko
2: mom day xawna yag de waaw wax di japp mo ani batay
1: japp loko akala seigne abdou diagne ñu ngi ziar baax ak mborem jankati xam ñu ngi diwanu ndamat ñepp ñu ngi leen ziar baax di leen ñaanal tawfik ñom seigne bay ndjay ak mbollem ñu xam ñu fofu seigne musage ak mborem rek jankati fa rek diwanu ndamat ñu leen di ziaré bu baax baax légui nak nga nekk ci ginnaw seigne abdou diagne moola ber wala da nga jek jekki daldi genn fofu
2: waaw bima nekk ci ginnaw na bam yag yalla dafa dogal nak am jankat bu ne ci koñu tibit doonon sun morom ma dem ba mu jagg nak seigne abdou genn gu xaw yak seigne ablay mbay mom nekkon ci koñu don jankat mom jambaral lol
1: ablay mbay
2: waaw seigne borom dogal nak mom ñu far fiir ci mom ma and ak seigne adou ja nekkon bokkon nek ci mom
1: waaw ay kon da nga muju joge ci ginnas seigne abdou da dem seigne mbay mom
2: waaw seigne ablay mbay
1: seigne ablay mbay
2: waaw
1: ci nga mujj mujj agale moti le mbirmi
2: wo deer manam ma nek ci mom nekkon fa mak seigne atou mi seigne mom dafa dogal former kurel and ak seigne atou jam yi kurel bobu nak seigne atou moko jitu won ba jamono ya dañ nan def premier jankat ak deuxième jankat ndax jamono jamono école won waaw bobu lo mo xewon ñu jitu seigne atou mi nak mu don suñu dewleen mo top ci ginaaw
1: tubarkala amna solo xamna jotaayu khasside la lata ñuy gëna yaatal jotaay bi dañ ñu yëkëti rek xamna xassida su ko défé inshallah rabbi rajas lay doon su ko défé inshallah bu ñëwaté nga nek mbokk talibé ci lén modi aw bi inshallah rabbi
2: wa subhanallahi minash shaitanir rajim barké borom tuba wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bi jaay safil alamin al muhammadin يسور رسول الله يخاتي بمولدي يدوم لنا بشرى

0: بيخدا مشي رصد أدعى كل مرصد إلى خيرنا تنوم مفاسد كلها وتنو لنا الخير تمن الخير منجد سبت لخير الله ما لم يليق به وسبى لخير دهر مولا يوسد إلا الله بالمطار وجهت ما به أويت سلالا سا في سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك يا قريب يا مجيب يا بديع بارك برحمة الله عدي سنتوبة
1: balat balat kene de dang ko ñëkki ba ci kanam ngat na lol
0: la ñu xox sodd nak sodd ñu
1: wax barkale
0: wala ñu sodd sodd metti
1: ndaysan legi air bi nga yëkati ni air kan la
0: airu suñu mara
1: kan ye mohammed mara ngay topano
0: wa
1: kan nga dala yëngu ci air mohammed mara
0: mara de mom mëna la wax ndanaka yag na lol wa yag na lol mom xamna ne bu may doora tambali mom do na roy seigne khadim gay waw waye xamna ne ay yagut nak ndax seigne atou mi nga xamne mo la andal mom dama manon seigne mara lol ba legui di mo man yalla dogal nak comme ma ngi top ci ginaawum air bi mo and ci air bi rek tay seigne mara dama day sama xarit lol ndax seigne blat men bokk
1: ndaysan
0: waw allah
1: tawar kala nga xamne kon manam xam nga seigne abdou mom yakana air ba abdou siecle jang la legui bi nga kay aw air bobu nga don jang wala air seigne khadim wala ban air nga don jang jamono joj
0: bobu khadim gi la
1: khadim gi nga nan roy
0: bobu
1: legui nga jegi fa nak dadi di roy mohammedou mara
0: waaw
1: dang ka aw wala awuloko
0: seigne mara mam de do mu ci kurba nak ci 100% waye da nan fu mi jang suma ko yegge da tay dem waaw
1: dëgg kat waye dal musula won jël intention karma nek ci kureb dik awum
0: dédé loolu wax dëgg musula
1: amato la da nga daan dégg lég lég ay dégg ay jangam da dem awu ci ko yéna lég kon nga mëna def adapté wu ci éram
0: ér bi déggu la wax dama la ma and ak seigne atou mi di roy mara duñ taggu gu dëgg bëcëk wa ci fofu la ci mom mi la sukkandi ko ak ak satam
1: kon ñoo manam bu ma léggé kon ci seigne atou ci nga la nga mit ba mëna dégg Mohamedou Mara
0: waaw lima ci dégg su néw defum ci la ko dégg ak
1: assali kala inshallah loolu am na solo légui ci yeen jamono nga commencé di yëkëti air bi
0: air Seigne Mara air Seigne Mara mom yag na lool ndax danaka buñ béré kurel bi Seigne Atou bi bi may wax na man mako farmé wa jidël ko ci kraam bobu ak légui danaka yag na lool
1: may kurel Seigne Atou yak farmé
0: waaw kurel waaw
1: ya dem wutalon ko ay awak ak yoyu
0: waaw manam ci koñ bu nekkon
1: waaw
0: ma dajala goné yafa né xamale nak seigne atou mi nan ko jappale ñu la di formé au kurel di répéter waaw ñu jittal ko ci kanam
1: waaw tawar kala ma sha Allah ci lolu singa tanku ba di yëkëti europe hen modi mohammedou mara tawar kala air mara est ce que nek na air bu
2: neex jang fm
0: seigne mara waaw seigne mara dox di yalla air mom neex na jang de wax di yalla mom xeyna wax deug yalla mom neex na jang ndax neex jang gi moy bëgg gi rek waaw ndax bëgg mom lepp lo bëgg lu ne mom da dang ci man dara war ak la
1: way dama gis ni mara dafa melni batam dafa sew ndax ki kay roy mon nako roy comme batam wala yow dang kay jang comme sa bat yow
0: wax man nak mam ruy mo bat seigne mara dama beug gi rek koko deug xamne tuduna seigne mara non lola jang man ndax batu seigne mara mom xamna dom du yomb way ci man
1: da ngay jël air bi jangé ko sa baat
0: wa jang sama baat nga xamné ki mom koko deug dina xamné seigne mara da la djublo roy
1: wa tabarakallah ndax lé lé du yomb nané ko xamné mara manam do bok ak mom baat kon lolou defana lu wara ma disponible moy ngay dégg air nit ki diko jang sank nga jang ci baatam mé diko jang sa baat lolou dina wara mëna nek defana
0: wa man dé mom lolou la wara mëna nek dé ndax dama japp né sax lolou mom moy le gën ndax nit mom man ngay roy nit waye boko roy dang koy fexé ba roy ko sabat ndax moy tax li yakana li ngay wax dana ma diju da nga mana bana taxaw ngir mana jang dal di dem di roy bat dal amul jarign sax nak maam jëm fexé ba maam ki ngay roy bu la déggé wala ku la dégg dana xam yow mi mom nga djublo roy lu ci man fekk lool la japp
1: tawar kala kon dal di jël xene modi air bi diko jangé sa baat moy li gëna ki dal ndax gaay ñu bari dama gis lélay ñu sonni ci lolu te fekk na baat yi du bok su nekk ne da ngay roy nit te bokku len baat japp na ngay roy li xene modi air ba rek te mañu jël baat bi moy li gëna yomb yakanaan wa su nekk da nga bëgg jang air bi jang baat bi te bokku len baat ak manay di complication wax deugal japp na lolu kon amna solo lol ci li nga xamne modi air bob ndax ci airu marab rek ci nga yam wala am nga yo xamne yow ya ko fagu sa bop yo xamne sefi bop yo xamne tay ku non peng dama bëgg jaag ma sa air dang ko jaag
0: waaw mom de mom leg ci biir jaag ni mam ci biir suñu airu marab manam bama danglo bu de programme la bo xamne dañuy jangé suma ñëw mo damay tok mom kuma dégg suñu marab lay tambalé waye mo dem ci biir jaag mat man na jaag duggal lo xamne ci dañu xamne li mom sa fi bop la waay nekku nak lom forme na daj bo xane mom carrément mako won sombo lolou yalla dugul ko ci man
1: ay kon dal ci biir air bi ngay jang ci ngay mané fortato lenen dal ay tabarakallah amna solo ci biir air bi ndax jottugul nga ci genné ab bande wala jottugul ko ci genné
0: waaw jottum bande jottumo genné mom ah jottumo ci genné
1: lu waral ko lo señ bi
0: xana la jottugul wala xana xam nga tan fi ne bande mom fina bu ñëk xewon na loolu ay fina danak appareil ak xet yoy danak ak moy tax danak fina yomutul dal kiitul dal
1: waaw loolu mako waye musulo def ben jion bo xam nga def rek pour bégal ci soppi wala mé non
0: waaw loolu mom def nako mom ay yoon
1: ci fekke nak maam fi nga xamne carrément ya nga yek sa bop deug tan ci njang nga xamne carrément ka seigne abdoul fintoni gëm na ni bokku tal bam nekk ci daara ja nangam yoy kagn nga sant sa bop deug ci njang mi
0: ñangami waaw ñangami dama bam ci diggé rek la santro son bop waaye nak bi señ borom dooy maam ci jokkaté ba señ borom sutural ma may jang ñu bëré bëré xam ma may faranay bass ñu may fay ah deug yalla bobu gëna ci son bop ndax mbirum señ touba képp ci dugg ci gis ak jokkaté da nga ci wara gis kon da nga ci gëna yek sa bop rek sa soné la ci son bop
1: kon ci walu programme ya ngam ci ay jang yo xamne da nga fanané yaa ngi am lolou
0: waaw waaw non waaw non am programme yo ñokoy fanane waaw
1: man nga ñoo fatali fi nga ñëkke défé fi nga ñëkke fanane guddii bu fekk fatte wu lok
0: waaw na fatte wu mako mom waaw mbacke bari gi la ko mu ci défé
1: mbacke bari
0: dur xadar waaw
1: fa nga ñëkke
0: défé jang na ko lu bat ñetti atuma ñent waaw yo xone ma lu ko jangal ba légui
1: xamne fo nga ñëkke fanane guddii
0: waaw fofu la ñëkke fanane guddii
1: ndax nekkon na lu yomb ci lo xamne mësu lo ko won def ndax nekk doon am ay jafé jafé
0: waaw wax deug yalla mom amone xawna am jafé jafé ndax lo xamné musso ko def man foko def rek faaw ma am jeexat ci yow waye nak bo xé ba dugg ci bir seigne touba mo la jappalé ba lu ci yek dara wax deug yalla mom sant nañ ci baaxa baax
1: inshallah tawakkala bobo amone nga kurel wala da nga takalé won yobbu gañi
0: wa bobo tamit xam nga bobo tamit wax deug yalla amone na kurel ndax mo jona farim fi kurel bo xamné sama kurlu bop la wax deug yalla waye nak jamono xat xat yi japp no genn gi bañu ak bonay tim ñu bari bari genn mo waral mu dem timit ba danaka awkat yi legi dal wax deug tax ko gori
1: kan jamono ji manam yoro kurel bo xamné bu suudé wu la dal
0: dédé wax deug yalla
1: deg bo amone programme ni noy def da ngay wo gañi
0: waaw mo amone programme wa ni deug lay def ndax fi ni bëgg ñew bari na ñi nga xam ci sun borom dogal na dañuy aw ak jonget xasaayit kuma ci wax ñewal nga ñew te fi ni dina jonget xasaayit awkat ñoy ñepp mëna aw legi
1: waaw tawarkala kon xamna dañuy ñew nga and ak gañ yëkëte ñu xassida su ko défé inshallah ñu gëna xousaat demal ji 23 sir jonne mbokk yi ijjo sunu mam soxna jara buso tégal na ñaar ay simli fi ci isjo bi kon xamna su ko défé ma lay bayyi nga and ak
2: mbokk yi
1: yëkëti xassida inshallah ñu ñëwaat légui

0: Eh bu baax a baax a baax ndeysaan macha allah suñu blaat njàng mi neex na tabaraka allah am na solo lool tim suñu blaat yaa ngi yëkku ci leen moo di rab mouhamadul maara sekk ndeysaan kenn ku ne xam ko tabaraka allah ci ndaarana moom wax dëgg yàlla maara nga sopp ko lool bu fekkee ne am nga ay qualité ñu mën a wax ci moom mouhamadul maara tax nga di ko rey lu mu doon.
1: Waaw suñu maara de ma wax dëgg yàlla qualité neex naa wax ndax ku bëgg suñu tubaab la ku bëgg Cheikh Abdoul Ahad la di nit koo xam ne ku sell la moom lañ xam ci moom gis ko ci moom di nit koo xam ne ku tey la moom suñ maara waaw di ku bëgg xasida suñ tubaab yi bëgg lool ñun ñu koy roy nag xébu ci kenn loolu to doxin woowu nag bokk na ci li tax ma sopp ko bëgg ko di ko roy
0: tubaarkaala macha allah loolu am na solo qualité ngay xool ci nit ki loolu am na solo wax dëgg yàlla ndax dama jàpp nit ki boo ko rey war nga am yoo xam ne dina la gondi si moom kon yow suñu maara loolu moo la gondi ci moom ba tax nga di ko roy noonu léegi bi nga koy roy am na yenn jànk def nekkul tax nga noonu kupp léegi ñooñu el maarab daan mooy wala qu'est ce que ba tax nga dugg si
1: waaw moom comme ni ma la ko waxee rek noonu la demee ci tàmbali bi moom suñ xaalim daan roy booba dama doon dugg ci njàng rek tàmbali ko den rajas te jamono yooyu sax programme yi bëriwut ndax wax di yàlla booba daanaka ni jànkari ndaw daan def laay def lekkalaak suñ Ablaye googu suñ àttu bi léegi dañuy jàng mu nag sëriñ ma ci boole su ko defee léeg-léeg ma def mi kër bi toog di roy suñ xaalim booba jamono yooyu xaw naa yàgg ci loolu àttaloon waaw. Waaye bu ma demee ba suñ borom dogal na. Ma yëg ko te xam ne suñ leeru maara war naa cee mën a def dara. Laa dem suñ maara laa daal di aw nekk suñ maara rek.
0: Suñ maara
1: di ko roy waa.
0: Tubaarka la jànkatu xasida yàq wax na ne bokkoo na ci li koy gën a dimbale mooy mu jàng mbaa muy turus ndax suñ àttu dina mbaa bokk suñ Abdoulaye dina faral di durus lu bari.
1: Waaw man kay xasida moom fu ma toll maa ngi moom. waaw maa ngi durus bu baax di yàlla.
0: ay jamono dafa mel ni dañu demoon ba nga mel ni da ngaa mel ni ko xawoon a teg suuf njàng mi waaye jékki-jékki kiwaat lan moo waraloon tekk jooju ay jamono kenn déglu woon.
1: waaw moom xam nga jamono yi jàll na. am na lu fi jaaroon.
2: yéen a ngi déglu Tenière FM 88.6.
1: lu fi jaaroon moo waroon lu bëree bëri xew nga xam ne yu bëree bëri ci la tasaaroon ba suñ borom dogal na dajuloo wut. waaye bëgg gi nga xam ne suñ borom dogal bëggoon naa ko. ak topp gi. maa ngi ci laa nekk mosuma koo bàyyi. waaye yëngu-yëngu boobu amoon nag. moo waroon affaire ñoo tekk rek.
0: mooy corona baa ngi.
1: bi mu jugaatee ñu nekkaat ci rek. waaye xasida yi moom guddeeg bëccëg maa ngi ci.
0: tubaarka allah sànq dama wax nga ne amoon nga kuréel mais mbokk mbaa da ngaa génnoon tax ñenn ci mbokk ñi daal di mel ni ku xaw a nekk ñëwat ci aw yoon ñoomit ba tax kuréel bi daal di kii jamono yu génn bi génn réew mi la woon wala.
1: waaw di boobale moom génne Sénégal la woon rek maam dem ay Ndakaaru. léeg-léeg mu dem ba Saloum. léeg-léeg mu dem ay Tamba xeet yooyu daal génn yooyu daal ba jamono yi moom
0: la def. xeetu tukki la woon daal
1: wax nga xeetu tukki ndaw daan yooyu rek.
0: yooyu moo tënkoon ba taxoon jamono jooyu kuréel bi daal di.
1: waaw xaw a yara.
0: jamono ji ndax yaa ngi ci taxawalaat lu mel noonu muy kuréel bu dëgër wala.
1: waaw moom wax dëgg yàlla fi ne. noo ci bu baax a baax ndax fi ne am na ci ñoo xam ne si ne sama akkat yi nga xam ne suñu borom dogal na ñoom ñu ngi fi. am na ñuy ànd ak seen aatu bi. te fi ne kuréel suñu aatu bi. mën naa ne ñu si aatu suñu aatu yi liggéey. noonu cër boobu lañ ma jox. waaw su suñu aatu bi jàngut. foo ma ne ko fu ma leen aju ñu ànd ak man. waaw dëgg yàlla moom jooyu maa akkat.
0: mais bu yàlla defoon tey jii suñu aatu am. programme nga am ko ndax booba dina yomb ngir nga am ñu lay jàppale.
1: waaw am naa ñu ma jàppale. am na ñoo xam ne wax di yàlla. xëy na kuréel moom daa dëgëru. ndax comme ni mu dëgërewul. noonu suñ borom dogal dëgëru woon noonu. ndax booy léegi moom daanaka ñoom avocat yi ñëpp la ñu doon. waaw waaye daal yàlla dogal na daal fu ma amee programme. mu ne ko waxee dinañ ñëw.
0: dinañ daal di ñëw.
1: waaw dinañ ñëw waaw.
0: tubaarka allah ci wàllu njàng lay ñëwaat muy ci li nga xam ne moo daaj bi daajinu xasida ak yooyu noonu ndax tim yooyu jot nga ko peeg maanaam. ci misaal tey nga mën ñoo wax yenn ci baaxlu yi nga xam ne sëñ bi tënkee na ko ay xasida ndax loolu jot nga ci def ay gëstu wala.
1: waaw yooyu de moom wax dëgg yàlla moom jotuma ci woon a kii waaye nag am na jotuma ci woon taxaw 100%. waaye nag am na yu ma ci xam.
0: waaw comme préférence ñu am baaxlu basit ak. yu mel noonu ndax nga ne xasida sàngam kat sëñ bi baru sàngam la ko tënke yooyu jotoo ci kii.
1: waaw déedéet.
0: lu waral loolu ñàkk kii gi noonu.
1: waaw maanaam dama ci xam na la ma ci xam. am na loo xam ne xam naa ko ci. bawru moom bawru xasida yi bëri bëri wax dëgg yàlla. am na yoo xam ne xam naa ko.
0: kii jërë nga ko peeg daal.
1: maitrisé naa ko daal.
0: ba tey daal ku la ci bëggoon a kii mën nga cee daal kii. mais ci yax bi tim léeg-léeg wàllu njàng ndax dafa xaw a kii. léeg-léeg nga dégg kuy jàng mais

0: deug deug yahba du ko indi ndax tim lol tim yang ci baye xel te lek ci walu jangene mi
1: waaw non ci baye xel baakha bax xam ñaara ñaari mom fu ne jangale durus bi nga wax non ci lañuy baye xel lepp xol ko waaw mu ne baye xel ñukoy baye xel baakha baxu yalla
0: ndax am nga ko xamne lay lay di nga dem ci mom manam diko lacc ci jangami ak yoy wala amulo xeyr yoon
1: waaw wax di yalla xana fuma tok sama mbok talibi wala ñi xamne ñoomu sut xeyna ci khassida yi wala ci alcorane ci ak ci lu mel non dina togu ñom di waxtaan ñu baax baax xamna ñu dundu xassay ñu dolle mu baax baax
0: mais ci xamne moy magu mag ñi xamne yaag ñu bari ndax ñoñu leg leg da nga def ñu wala ñoñu amugo ñom jaxso
1: ah kay mag ñi xamne ñoo ñoo fi neewon di jang xassay ma yero era magi ñoñu mom jaxso dama jaxso ñom lool sax nak waaw ñom wax di yalla mom samay lepp lañ samay mag lañ samay baay lañ samay lepp lañ wax di yalla ñom amay toog ñom
0: jangum mag ñi ndax leg leg dang ci barkelo wala do ci farli yengu
1: waaw leg leg ma laal ci de
0: ñi ci upp ci kan nga upp loy barkelo
1: ay yoro señ matara da xamna señ matara
0: bay maxtar bay
1: bu dal wax di yalla
0: lele nga da ci bayke laal barkel amna solo kon mi ngi na xamna ni ni mbolam ñi xam rek ñi connecté wu jamono ci 95.1 Jant FM Touba ma ngi ñu nak ne modi yaayu jotaay bi muy badian fanfal di xamne moy yaayu jotaay bi lay ñu koy ziar baax ci diwan jëmul way ñu nak ya soxna ñang ci daru khadim momit mi ngi baye xel ñu koy ziar ak mbolam mbokki darul khadim di len ziaré bu baax baax xamna ci kanam tuddu mbokki dama ñew ci téléphone bi jaar ci 88 628 1337 88 628 1337 xamna sank sama la ko doon bëgg ki nga dik ci daana li fi jaaroon ndax dañu gis ne legi njang mi dafa melni par rapport ak bu ñëk ni nga xamne non nga daan mané déggé jang di bari lan mo waral lool legi ndax gañ ñoo ciantatu wala jankari ñoo jankatu wala ñu démé non
1: ah mom mom sax ñi ngi jang wax dëgg yalla ñi ngi tant ñi ngi jang ah waye jang mom xeyna mom mo am num demewon rek no xam yow ñepp jamono mo ñi bobu ñepp ko xam te teggon lu bari bari bari waye fi ne wax deug yalla ñi ngi jang waaw programme ya ngam ñi ngi jang fi
0: programme ya ngi dal xamna ko melni mbokk xamna lañu bëgg ñepp 23 heures jonne mbokk tegan na modde 22 minutes je sonu mam sona jaare bu 88 628 1337 mbokk mi assalamu alaykum wa rahmatullah
2: alaykum assalam wa rahmatullah
0: yaar ñu ngi jaare ba
2: Khadim Diaw
0: bay Khadim ma ngi lay jaar ba Diaw jaw jaw ñi ziar bax jaw
2: alhamdullilah
0: alhamdullilah kay jaw
2: numéro bi def ma rek mako yonne wat
0: inshallah bu sobe yalla wa wa inshallah
2: ma ngi ziar señ Abdoulaye mom
0: waw
2: da na señ Khadim bu toge señ Abdoulaye tok kon bu mu jitay war na neex
0: wallah ndeysan ci
2: ñaanal ci ba ci day
0: amin
2: yok xew yi baax baax
0: amin amin amin jaw
2: wa ni nak goor goor lu baax baax xati day cheikh Mahmoud Khatini moko def rek mu def lu
0: Mhm.
2: Sa ko fonké.
0: Mhm.
2: Fonku la.
0: Mhm.
2: Nit ñi fonku la.
0: Mhm.
2: Moy nek bañ ci yebolé am ko. Mhm. Té direct ci ko sélal.
0: Mhm.
2: Moy wax nit ñi.
0: Mhm.
2: Ñom jang kat yu ndaw yi.
0: Mhm.
2: Jambar lañu.
0: Mhm.
2: Way nañu bayyi xel ñu mindi aw.
0: Mhm.
2: Diñ deglu.
0: Mhm.
2: Ndax ñom itu ci am solo.
0: Mhm.
2: Parce bu leen di deglu.
0: Mhm.
2: ño xamne xeyna mën na am ligay tuddi xat ci ligay ñom bu ñu tuddé
0: hmm
2: defé ñoo ñu nga man bu yé baaji la ñu xel
0: hmm
2: ndax ñoom it dañu am solo ci jang bi
0: ci jang bi waaw lay
2: ndax xat day boko day jang itam ñi lay aw dañu xor di xor ñoom it araf yi
0: hmm
2: sa day yépp di ko man di
0: hmm
2: di ko ci duggal
0: hmm
2: defé mu gën deug la dal
0: hmm
2: xat ci mom fon fu fu hmm
0: waaw
2: kon ci nekké
0: hmm
2: selal bu baakha baax
0: hmm ben ci
2: ñi ngi and jam diko selal
0: hmm
2: préfé da ngeen di jëm kanam rek
0: dëgg la wala ndissal
2: yalla yalla ñi ko ci jël
0: amin amin
2: xassida
0: amin bar señ tuba
2: jang mi nak wax dëgg yalla ci ñu ci yonté
0: alhamdullilah
2: na bu jur goor lo dal
0: hmm
2: insha allah xassida ñu ko yobbu fofu fofu fofu mom
0: alhamdullilah yere jëf baye Khadim
1: Khadim nga lay sar baax
0: lay ndissal baye Khadim Diaw waaw
1: baax lool wax di
0: baye Khadim Diaw waaw
1: yere jëf deug nañ ko baax
0: baax ndessane muy sunu baye baax ndessane di sétu suñu mudjaw baax ñu koy ziar baax ak mbale mbokk yi nek rek fofu ci diwanu ndamat ñu koy ziar baax di ko ñaan tawfiq baye Khadim inshallah xamna da na yone numéro sa yalla 88 le mbokk 628 1337 88 628 1337 suñu Abdoulaye deeng baye Khadim fofu fu mu daanele kaddam non muy ci ñi nga xamne ñoy ñi leen di wër ci wal awkat xam awkat dafa am solo lool ci ñaan ma di am jang léeg-léeg bu fekkee na mu war a awu ko rek mën naa yàq njàngam na foo la bàyyi xaat di waxee. Et que ñu ngi ziar baax di ko ñaan a jàmm 88 628 1337 daayira bi naan Mouhibou Nafi yaakaar naa mu lëkkale jànkatu xaside yi xam naa laata ñu xuusi foofu jël mbokk mi di ñëw ku baax salaamaaleykum wa rahmatulah.
3: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Yaaram ñu ngi ziare bu baax.
3: Serigne Khadim Sok.
0: Mbacke.
3: Moustapha Gueye Touba Tindodi.
0: Mbaye Moustapha ñu ngi ziar
4: baax kay yor.
0: Serigne Moustapha Gueye xaside ñu ngi lay ziar.
3: Suñu xam sedd na trop tey.
0: Yàlla na yëngu ci sax baax Serigne Touba.
3: Waaw Serigne Dlane moom nga dalal. Ñu rakk la. Ku baax la. Ku yaatu la. Ku tabe la. Te ku gore la it nag.
0: ndeysaan.
3: Yàlla laay ciy def seede
1: ndeysaan
3: ndax dañuy wax ne maman sayidna ilaah ma xelim naa
1: ndeysaan
3: ku ñàkk ci ñaan la
1: ndeysaan dakoo baax rek
3: maanaam dafay am loo xam ne loo jawri ñu wax naan xam xàmmee ni ki jant bi nit waaw nit
0: waaw nit
3: waaw kay nit
0: waaw
3: loolu day am mooy xam xàmmee waaye moom li nu xam ci moom yàlla laa ci def seede ku baax la
1: baax rek
3: parce que Serigne Touba ku ñàkk kañaan la
1: baax rek
3: xam nga kañaan dafay bari jànkat yi muy dal
1: ndeysaan
3: mais moom nekkul ci moom
1: ndeysaan ndeysaan
3: mën naa ko ko seedeel
1: ndeysaan
3: te dafay fekk na loolu ñuy wax naan sellal boobu ñuy wax kooku génn léegi suñu bàyyi bu baax boobu génn loolu mu wax léegi sellal mi ngi jiitu ci xol mi ngi mel ni ngay jëfandikoo ci tin raxas kaw nga bàyyi biir ba xol moo am solo kon moom xol bu set la yor ëmbalul kenn dara fii mu ni nii den daan ànd ci ay jàng do day làpp te ginnaaw sax du bëgg sax nga jàng loo ko yàlla laa ci def seet ku baax la ku gore la ku yaatu la ku tare la parce que Serigne Touba ku bëgg ay bokkam
1: noo
3: bokk maam waaw waaye man laa wax de teg na ma fu ma war a teg
1: ndeysaan day ku baax lool
0: ndeysaan
1: yàlla xam na ne day moom daa baax lool li muy wax lépp ci moom la ne
0: ndeysaan
1: waaw moom ku baax la nekk ci koñ ba doon sunu jànkatu xasaay ndax moom mooy jànkatu xasaay bi mag
0: ndeysaan
1: waaye yàlla xam na ne maanaam fu mu ñu fekk dañuy digal ci lu baax la dañuy digal tey muy ku baax lu toyof li mu wax ni la ci bopp ci moom la ne
0: ndeysaan
1: noo ngi ko ñaanal ci barki Mame Cheikh Fall suñu borom yokk aw faram
0: am yaar
1: barki Cheikh Abdoulaye
0: amin amin
1: barki Mame Cheikh Fall
0: amin barki Serigne Touba
1: jërëjëf ak ñëpp rek
0: ndeysaan ñu ngi gërëm baax suñu Moustapha moom di ko ziar baax di ko ñaanal tawfiq 88 628 1337 ku baax ki asalaamaaleykum wa rahmatulah.
5: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Bàjjen ñu ngi lay ziar baax Fall
5: ziar naa bu baax a baax
0: jërëjëf Fall
5: rafet la jotaay bu baax
0: ndeysaan
5: ziar bu baax Serigne Khadim moom ngeen Serigne Khadim Diaw xarit boobu maa ngi koy ziar
0: wallaay ndeysaan
5: ku baax moom am yëgte am yëgte
0: ak wér ndeysaan
5: am xam-xam waaye oyof tooy nag noonu mu waxee rek noonu dem Cheikh Abdoulaye naa nu yow ba nopp Cheikh Abdoulaye
1: ndeysaan
5: ak nañu bu baax
1: yàlla gaa la nangu
5: ndeysaan yéen ziar bu baax di la ñaan a jàmm
1: ndeysaan
5: sama kàddu fekk la ci jàmm di rafetlu jotaay bu baax a baax di rafetlu waxtaan yi am na solo yar bi ak teggin macha allah waaye mën a jàng gi waaye ni ko Serigne Khadim waxee rek jàng mi dëgg la waaye bu ñu nee jàng dañ naan awu waaw dañ naan awu boo gisee bu ma juumul li ngeen di toog seen benn paa tudd ko
4: rek
5: yaakaar naa pour saytu awukat yi moom moo tax mën nañoo defar ba mu baax la waaye léeg-léeg bunte am sa biir yaa xam sa loolu yëpp nag bu ngeen waxtaanee ba jubóo bokk toog di ko defar noonu ko Serigne Khadim waxee lépp dina aw yoon noonu ngi rafetlu nag bu baax a baax jotaay bi jël lu baax wax jël dañuy yaay jotaay bi rek fa ñu ñëw bañ a dugg waaye déglu bi rek dañuy doy ndax am na solo lool xam naa bu ma juumul mel ne mas nga ñoo jàngal fii gàmm ci waa soppee Seydina Mouhamed yi fii te sëñ Modou Diop sopp na bi jiite ko ak sëñ Bassirou Mbeng yaakaar
1: na
5: dafee jàng de jàng mu am solo ba sëñ Modou sëñ ñu tuuti sëñ Mame Mor mu sëñ Modou Diop
1: waaw ndeysaan
5: maa ngi toog ak moom
1: wallaay ndeysaan
5: wax nga dëgg de ku mën a jàngale te sellal baat boobu du ma ko fàtte
1: jërëjëf ndeysaan donc les char bax
0: badjane fam fal
1: les char badjane fam fal
0: sop sindak ma met
1: donc les char bax bax
0: lay mom nako moy wajuri jankari ay moy wajuri ñu bax ñep dal
1: ak sa ndessan
0: mom ndessan da bax lol
1: lay ndessan ndessan
0: jotaay mom jotaayam la lay motax tabarakallah
1: ñu suñu borom yagal fi lo suñu
0: borom amin bak señ ci ba
1: ak wër barkal alquran
0: amin ya rabbal alamin jerejef ñu koy gërem bax badjane fam 88 628 1337 légi ma nga la ci daire muahib nafi ndax seigne blat bokku na ci lolou wala
1: waaw daire muahib nafi bokku na ci de wax deug yalla day bokku na ci damay dem réunion bu baakha bax altina jot dal suba fekk fi damay dem joxe sama adiya seigne amadou ndiaye mo no jitt mo ngi xaar ba du ko ñaanal
0: seigne amadou ndiaye bu
1: mo no jittal fi mo no jitté
0: moy bu garda ko
1: waaw mom la waaw mo no jitté
0: ak ci côté maam tindo di jëm ndin di amul selil bo xamne amna fo bour ki wayen ci wal da ngeen dem ci ses beul rek
1: bobu de mom mo amu fo
0: dama gi ci yenn côté melni ndamat amna selil ak yenen côté am ñoom ne dañ fi dajé fo
1: amna ndamat waye tuduri mo amu fo
0: lay lutax amagul fofu nonu ndef nek lo xamne da ngeen ci doxu dem wala waral nek am bi
1: xamna na xeyna sax ñing ci dox jëm waye xana da sotugul waye ñing ci ndax bëgg nañ ko ndax jankuru xasaay dama koy wax rek jankuru xasaay mom bu ne mooy bu nañu ku dit jankuru xasaay war nga ci bokk waaw yaaka na ñepp am nañ ci fas fasu bokk ci waye deur bu ma wax ni danaka watu ñu ñepp ci lañ bokk ñom day ñew tuddo di ko fi indi danaka ñu bëre bëre jankari bëri fofu ci mol ci lañ bokk mo wala ñu far ko def ko benn sel rek
0: ñeek benn selil non
1: ko bu neul benn fofu
0: légi muahib nafi bu fekké mën nga ñu faram faccel ndariñam ci li nga xamné modi jankat bi nga xamné mo ngi ci biir ak ci bokul ngi faram faccel ñu ndariñ bi nga xamné amna ko
1: mom muahib
0: muahib nafa
1: mom ndariñ li bari na lo señ bi muahib mom ndariñam ñu bari na lo wax du yalla waaw kiko jank ak kiko durus ak kiko yeur rek yeur bi do nga dafa am
0: so non mam kurel bi mam daire la muahib nafi
1: ci dual
0: daire mi daire muahib nafi mam ndariñ bi nga xam amna ko la bëgg nga ñewal ma ci
1: waaw ndariñ li ndariñ li bari na lol ndax nga don ab jangoro xassayit na ci dekk bi Touba ñu def moy bu nafi sa morimi jangoro xassayit yépp dafa tew maam ko gëna gis bo dé fekk ko fa nga jamanté ak mom jam mo xam ci li nga nek mo xam ci li nga né bo lako ñu nasul nek ben nga def né bu né ba ci daayira ba xamitu jankat mag bu ndaw ñe pay tokaw masalé waaw taf taf gogol war na tax nga bok ci man yeug yeug bobu la
4: jam yene gi deglu teñer
0: ndax muahib nafi amna manam nam ko waxe moy pesam amna ko fina la jam ndax amul barab bo xamne tay ku bokone genep cassette wala me nonu amna fa wala wajir gu len ko bokku sen programme
1: waaw lolou da xamna ne mom amagul waaw amagul man par fune genep cassette waye nak amna keur go xamne wax du yalla ma sha Allah luñ fa def man nga fa def waaw xamna jappe deugul waye keur ga lu na xat na fa
0: waaw ñam na xalaat ngeen fa mën fa def té ISI jo bo xamné
1: waaw lepp kay mom lepp lo xamné day jëmal karam xassali rek xalaat dañu fa def waaw comme señ fallu jaay mo no jité mom waaw ñong koy ñaanal señ borom dafa guddal fa tam
0: amin wax señ tiba
1: ci rabak señ borom
0: légui ci walu ay yëngu ci sa programme ci dëkk bi lepp wala da ngay genn
1: waaw lélé ma genn dé comme nim la ko waxon rek waye dëkk bi ci la appé mom
0: bu féké ñangum genn la nan ngay démé ndax da ngay and ak awkadi wala da ngay ciokeru dem
1: waaw bu de jangum genn non programme dama and awkadi dem lene nak ma genn yo xamne borom jangi dama wax di rek suko dem and man kesse suma demé res waaw
0: dadi kiyat
1: dadi kiyat
0: waaw door kale mashallah 88 628 1337 88 628 1337 ko bëgg ñu rek mën nga jaar fofu ci lan mëna bu ngogu mëna ñëw ci 88 628 1337 kurelu soppé xewon na fi lool bari won na machallah ndax señ Abdul Hadd musna ci am kurel wala balé kurel bobu mi ngi dox wala amu
1: waaw yalla dogal na comme ni ma la waxon amona kurelu soppé waxana ñom ñoo ñëw leen seen bop ba ci man formal ma kurelu soppé na ca doon doxal waye na xat xat yi ko ni ma la ko wax rek mo wara bok ñu bëre bëre tisaro ci la lepp dal xawé doy war
0: manam dal man birim ko nagn ko bëgg jiñ covid
1: waaw covid bi da xam na la ci borim
0: kay amna covid de
1: la la dubal
0: kay ñi xam na wax ñu jangi mi covid bi la su fe covid bi la est ce que covid bi di kon di jema jakar lo gañ
1: da na war na ni mom fekkon do maram ju taxaw la mom gaay dañ ko am ñu def
0: legi jamono covid nu ngeen ko don dundé yeen am tank jankat ñu ne du ngeen dajalo du ngeen jang ci biir ay mbolo nan ngeen ko don dundé
1: xam nga xassaay mam dafa yémi mam boko muccu doko mëna xam bo ci ne tay tay deugal yalla xamna ne man leg da nga genn sax dajak do ma adam mu ne ah seigne blad khassay nokku lu am solo jox la wala mo ngi dina seigne blad ñu fa nokku lu am solo jox la lolu khassile moko def
0: waaw xagn dala bokku ñew 88 628 337 ku baax assalamu alaykum wa rahmatullah
6: allo
0: nek ñi ngi ziaré bu baax
6: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam
6: bala
1: baki bala
6: ñu
1: sant yalla baax ni la
6: baye lu ci jaam
1: ñu sant suñu borom baax ni la
6: alhamdullilah
1: arika allah na koko
6: ñu ñu ci ar suñu fall
1: suñu fall ma ni sar baax baax
6: ñu
1: suñu fall lu ma ngi sar baax
6: baye lu ci jaam
1: da ngeen def choray
6: and baax
1: na wolé bëgg baax baax
6: ah da ngay ay ngam
1: ngay sant
6: da ngeen ko
1: ngay sant ngay sant
6: ah
1: ngay sant ngay sant
6: bëgg yang le gal ya bisno
1: alhamdulillah amin amin amin amin
6: ah deug yalla ñu ñu rek la ma da ñu ci wax ñu la wax yalla
1: alhamdulillah
6: alhamdulillah la la la la
1: jerejef jerejef ndeysan amin ndeysan
6: le lay ñu sama ay ñu
1: ndeysan
6: soxna jigeen ñi ñepp mu ñu ñoom daam ja
1: ndeysan ndeysan
6: ñoom ñepp ñu xam jël sama yaay
1: ndeysan ko la war na jital waye mo ma koy jéglu mom sama ya sama yaay
7: wa na nga def
1: ma nga lay sar bax bax
7: wa
1: di ko ma yow la warono jital way xamna ne ke bi ma ko rek wa yow
7: lo nga rafalu emission bi de
1: ah ndeysan ndeysan
7: di len ñaanal jam rek
1: ndeysan amin amin barke khassidi
7: yalla def jam
1: amin amin barke khassidi
7: deug yalla de nga li ma nga lay sant rek
1: alhamdulillah alhamdulillah ndax yalla
7: lay sant rek
1: alhamdulillah ndax yalla
7: wax deug yalla fonku nga kilifa
1: alhamdulillah ndax yalla alhamdulillah
7: fonku nga kilifa fonku nga ma
1: alhamdulillah ndax yalla
7: fonku nga ma de
1: alhamdulillah ndax yalla
7: wax deug luma bëgg ñu ko luma bañ ndox
1: alhamdulillah ndax yalla
7: ay nak ma nga sant rek
1: alhamdulillah ndax yalla
7: contane na
1: alhamdulillah ndax yalla
7: la yalla xewé ci xassidou
1: amin amin barke xassidou
7: ma nga ci contane bu
1: jerejef ndey sant rek
7: yalla def jam
1: amin amin barke xassidou
7: jerejef le mu ci
1: amin barke xassidou amin barke xassidou
7: sant na lol bu ba
1: ak alhamdulillah kon ndax yalla alhamdulillah
8: maaliku
1: salaam alhamdulillah
8: wa bala
1: baki bala no xiar
8: mune jor ga yaa
1: jor na nga def gay
8: ndum
1: bu baax la xaar baax ko do ci musafa gay
8: ñu rafet ni ko mi do
1: amen ndesan ndesan ndesan ndesan ndesan
8: serigne touba maké
1: ndesan alhamdullah ak yalla
8: jang mi neex ni taw na
1: ñom ndesan jere jef ndesan
8: waaw ci leen an jabo tak
1: serigne touba alhamdullah alhamdullah ndesan amen amen amen barke alquran amen barke alquran dañ bokku
8: jere jef
1: jere jef tar galla
8: santan nañ sun ko da ci
1: du ndesan jere jef jere jef
8: wa assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam tullah
8: waati cheikh abdoulaye
1: baki balla
8: contane ni lay ziar
1: ba nako yalla nangou bax bax seigne
8: bi so bi jam
1: ñoo ngi ziar bax
8: ñu lay sant ñu lay gërëm
1: ah ndeysan ndeysan
8: dina ñaanal yalla
1: ndeysan
8: ci bak sey dina am xamna
1: sallallahu alaihi wasallam
8: lo djublu yalla nga ci eggale
1: amin amin
9: cieñex
8: fm ñu wara yore sa deug yalla yeur nga ni yeur nga ni da tang la mi
1: jere jef
8: ndeysan yalla yalla defa jam eggale sa yene da
1: amin amin
8: bak sey dina am
1: xamna amin amin amin ndeysan
6: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam tullah
6: assalamu
1: alaykum assalamu alaykum magali char
6: dam rek naka wa ci
1: no nga santat señ tuba bax lu
6: ay jam bu ba
1: no nga santat yalla bax tuba kala
6: ñu ngi tok ñu di do emission sa
1: alhamdullilah alhamdullilah
6: neex lol
1: ah ndaysan alhamdullilah
6: na la yalla defal jam
1: amin amin amin amin
6: defal ko ñu nga fekk ci ñam
1: amin barka alquran
6: amin nga andal
1: ñu amin barka alquran
6: ñu xol def na
1: bi ndaysan ndaysan
6: ñu ñepp ñu tok ñu wa kër ñepp ñu tok ñu
1: def ndaysan alhamdullilah
6: xamna ci ñu sonu na xamna na da mu ne
1: ndeysan
6: day waji jeex
1: ndeysan ndeysan
6: arama jox dam jara
1: ah ndeysan
6: ñena señu blaat
1: señu dam ma nga lay sar
6: yalla yalla wax yalla
1: ja jam rek ndilla ndeysan akibu matta ndeysan no ngi saare ñom ñep ki ñeuk wote sama mag la no bokku ndey ak bay
0: ndeysan
1: mo bëgg ma lolu wax deug yalla ki nga xamne mo mujjé wote mom ma sun mag ñun ñep mom tamit señu ablaye señu ablaye lu ak señu alaaji ki ci top moy ay kon
0: waaw amna solo 88 628 337 ku baax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
6: ñu ngi jaar bu baax
0: ñana borom nangu te bol ñuko yaram
6: alhamdullilah ma jey tey
0: tan da ba te be fo ñu wé
6: tuba
0: hmm
6: mudu gay ba sa
0: bismillah ñam laat waxal
1: ak mudu gay ma nga lay jaar ndaysan lolou to fiix la mu melne ki mu jëwoot non sama sama wajur mu jigen la non mako wax rek da bax lol sama kër la nek
0: ndaysan
1: ndax yalla mom moy ko bax lol xana dama ko ñaanal rek suñu borom yagal fu lol
0: to
1: man ko wir ñaanal ci barki suñu ba xassidé tok ban yobuko makka
0: amin ya rabbi
1: fekk lepp tam dal ko
0: amin
1: barki alquran
0: amin ya rabbi
1: ki ci top sama soxna la sama awa la ki ci top sama soxna sa rak la do mi seigne moussa gay mi don wote mom la ak magu seigne atou jam yi moy seigne damja waaw
0: I am going to go to the house.
1: Waaw man dem aw jangum aw lay def res mom day def leg leg rek du programme yo xane du jar nga yobbu xana ay awkat su ko dem may ger res ma wax deug mom dem aw jangum aw mom mom ma pawa
0: ci digeunte rajas ak aw lan mo ci gëna yomb
1: lu ci gëna yomb daru yomb ci daru yomb ci
0: mom yak rajas be gëna noy
1: wallahi lepp daru yomb ci mom mbir yi mom daru yomb ci ndax lepp lo ci def rek lima la wax leg rek bëgg bëgg dal ak passer gi mo ci app solo mo jitu waaw
0: tawal kal dal dara yu mu ci dal
1: dedet
0: no gis lele gaay yi men dañu songu njangam ben mi ma yaaka sama njangam ben mi dafa xawon noy wala benon
1: dedet day dafa am mom bis ni ma la wone ci xassida yi moy seug borom da ci sakku ño xamne rajas rek lañ man mom lañu bëgg ba seug borom feete nga xala ñu aw mom du mom jëmuñu ko man rajas lañu def amna ño xamne tin yalla dafa dogal njangam aw mo le neex lor lañ man waaw lool nonu sakko rek waye njangam rajas ak aw man ñam ñu payam
0: d'accord legi ci fi jamono tol ni njangum legi ni bokk de comparer ak njangum jëk ma non ci mëna wax
1: waaw mom da xamna ne njangum mi ak njangum jëk ma xeyna yar yi xaw wutante rek yar yi waye mom walum deugal ge bëgg gi mom lepp mi ngi fi waaw
0: jaar kal 88 628 13 37 88 628 13 37 bu moko de ñe wax moy comme bu xolé mag ni moy jamono ji matwa bi ngeen am ni ñom amuñu ko ndax neewana ñu daan jang am radio yu neexul nangam nangam ay da mel leele nga deg ñu mag ni jang mom ne gaay am materiel bi sax legi jang mo duñ ko jangati dama xaw jaal na wax mu nek qu'est ce
1: que moy li ma la wax rek mom er yak yoy dal xeyna wuté mom wuté nda ci am ndax xom duñ ko wax non yeuf yi da sansé mag ni féké loolu ñu ñu féké ay radio yu neex jankere gëna doliku nak waaw lool rek la waaye ku nekk rek sa bëgg nga ci doxé waaw lool la waaw
0: jankere da bari lool fu teeri mom
1: waaw
0: lo japp ne mo war la bari gi manam bëgg tour la wala doon dal
1: bëgg xassida yi rek maam fété rek limi bari ñu jangutu xamna na bo di xol ñu upp ñu yëru micro jang wala ñu résout no upp waaye bëgg gi rek ndax fi amna ño xane fine jang nan alcorane jang khasaayit baat bo ci wax ñu mëna ko tassal deug te seen borom dogal lu ñu wara mëna yor micro di wax yor micro di jang seen bo teerul lu len ko waaw mo tax man lool pe teerul seen borom la jang khasaayit dal teerul seen borom waaw yalla waaw
0: mais sou lay lek ci ñu ñëw blaat amna ci tour nga man na jëg man xaarign dug ci ndax ma ñu dégg ma est ce que dootim lay lay du ci soom nit
1: dédet xam nga siiw mom amna ñu bëré manam mom xeyna ci ñu mako waxé japp na dugul ci kenn ndax dama japp na xassir yi ku ci né té sélal ta dublu ko rek lépp lo ci bëgg da nga am wa lépp lo ci bëgg da nga am jankar nak mom du teub rek né jankar bu ndawla bëgg fekk ñay xalé bu ñu jog nga bëgg ma sék ñom da ngay dem ramadan rek ba suñu borom dëgg gëné fu mu la wara gëné nga défa
0: kon da mbir mi jëru yakanté
1: da jëru yakanté
0: wa parce que lek man damay deg jankat ñu nan diw bo mbiagge duma ko deg ci lan may waral lool
1: wa mom xam nga lima wax rek nit mom xassida yi mom geej la no ci sobo rek non ko ci toye xeyna manam nam nit mom fekke yalla dafa dogal nga ne ci mbir dang koy fonk rek waaw mam li gëna yess nak moy nga ne ci mbir ba nit deggla ci nga genn ci waaw waye limay wax legi rek mo tank lepp jankuru xassay mom señ morama dogal ko don ko donc bëgg ko don taxul ko donc waaw
0: tan lay don dal
1: suñu
0: borom moy tan ki
1: ko war mo lay tan borol ci nga xamne ñoo rek xassay la nga gis sama classe gi danaka señu jang soriut bëgg bëgg gi rek mo lañ ci duggal ta amna ci auto sax na man ci mo def lepp waye bëgg bëgg señ tuba nga xassida yi mo waro jam ci lolu waaw
0: kon lu way nekk na ci way
1: waaw lolu dal moy
0: lu way way am ci way barkala machallah e kon way gi di ci am solo lol bañ ci dugg dal ngir kan ak diiw nga ci na ci dugg mais bo ci dugg nga dugg ci ngir ak bëgg na ci am solo lay lek ci walu njang dañu gis lay lek niki day bëgg neexalam njang ba yaq ay bayit lolou
1: lolou dama wax di yalla mom jar na ci xol bu baax baax ndax dama la ko xelek rek xassida mom bo xasse ba na ci jang war nga nako jak wala nga nek lo xam lo mokal la ba nga xamne japp nga ni boko passé jangay mom ak yaq man na neexal gi nak mom señ bi neexal na lepp xassida señ borom neexal na lepp daan ko jurtu neexal mom kon nak nga xamne señ borom dogam mom ngay royé señ borom xir la ci air boba nga top ko ko duko suivre fexal ba nimi jangé rek ci air ba nga fekk ko jangé ñu daan la sonal bobu la xamne li boko déggé jombula waaw koku noko ñaan suñu borom yagal fa
0: lool amin ya rabbi amin bari serigne djiba 23h47 minutes je sunu maam sonu jaara beso su ko dé xamna dama lay baye nga yiktal xassida lata ñuy gi nda xamna né xamna soj bi sonal na buñu démé ba minuit rek xamna insala djema yek ci jotaay bi kon su ko dé xamna dama lay baye war rek nga and ak ñun ci xassida inshallah rabbi rek mo xam rajis la wala nga and gañ waaw da nga and gañ wala dang ko rajas nafa

0: وسود في كل فان بعده ورع
1: jangi mi neena lol ndessane jere jef bakal nga ñu suñu fallu tubarkala yep wax deug yalla ma sha Allah ay kon ñu lay egeeram bu baax ba xamna nga xamna soñ mi xamna la gal encore ay ñu ñaan borom bi gën ko ko fi ber señ tuba melni min ñu xamna na moy en min i jossu maam soxna jaara buso wax deug yalla xamna ti fa nga jënd xawa sori ci ndodi yoy xamna sa to ko sori non waye tim nak xala yeren tim ci cioni wax deug yalla waaw ndax xamna na mom da nga xajjo te kaddu ay sañ mi xol
2: sañ mi Allah xamna day maam ma jangé day mom ma ngi way nak yalla bax
1: wa no ma sha Allah amna solo
2: alhamdullilah
1: amna solo lo wax deug yalla vraiment neexna lo wax deug yalla ñaan kay borom bi gën la deugëre baat bu baax baax su nekké amna conseil bo xamna yaang kay jox ndaw ñi nga xamna ñi ngi soobu ci jàng jamono yi ban conseil lay doon
2: wa conseil de moy dama ko waxe ci ki bi rek